0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9. Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag. Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10:30.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting. Do the shaggity shaggity dance!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11:30. Radyo!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alauna sa hapon. Radyo!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, 1:30.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas dos.
2: Radyo Bagting. Radyo Bagting.
3: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Magandang hapon, Luzon, na ayong hapon sa Tanan, Visayas at Mindanao. Mga kalaro, saan man sulok ng Pilipinas, kayo naroon, umuulan man o maaraw. Tuloy-tuloy ang malahabagat na buhos ng swerte. Saya at panalo dito sa PCSO Draw Court. Aabutin kayo ng PCSO at siguradong mag-e-enjoy kayong lahat ngayong alas 2 ng hapon. Kaya naman, gising-gising mga kalaro, it's siesta time pero hindi nyo dapat palampasin ang unang buhos ng Lotto Pa Premyo ngayong Linggo, August 9, 2026. I-ready na ang mga Lotto tickets at simulan na natin ang inaabangan ninyong 2D Lotto at 3D Lotto games. Para sa mga bogohan pa lang naglalaro ng Lotto, mapapanood po ang PCSO Lottery Draw sa IBC 13, DATV or sa ating official live streaming channel sa Facebook and YouTube. Good luck, Lotto players! But before we start, quick reminder po muna tayo, 18 years old and above lamang ang pwedeng sumali sa lahat ng PCSO games. At kahit pa po affordable ang tickets, maglaro lang ng ayon sa kakayanan ng inyong budget. Lotto players, let us all play smart, play safe, and play responsibly. Para naman, mas masaya ang game time natin this afternoon. Nag-imbita tayo ng ilang Lotto players para mag-witness at makasama natin dito sa Draw Court as our Lotto Draw panel of judges. Also joining us are the representatives of the PCSO and the Commission on Audit. Magandang hapon po sa inyong lahat. And of course, to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator, isang magandang smile naman dyan, sir. PCSO ensures fair chances of winning for all of our Lotto players. Ginagawa natin ito sa pamamagitan ng pre-draw procedures na isinasagawa araw-araw. Para sa highlights ng activity kaninang umaga, panoorin natin ito.
1: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
0: Lotto Philippines, pabuhay naman ang papremyo ngayong Linggo ng hapon. Handang-handa na, tara na, and let's play Lotto!

0: 2D Lotto players. Hawakan na ang 2D Lotto tickets. For only 10 pesos per combination, you can win 4,000 pesos. All you need to do is match your two numbers on the winning combination in exact order. You may also try the Rambolito system play wherein you can take home 2,000 pesos. Just a reminder, 18 years old and above lang ang pwedeng makasali sa anumang Lotto games. And there you have it, our 2D Lotto winning combination. The first number is 8. And the second number we have, 31. Again, our 2D Lotto winning combination for the 2 p.m. draw, we have 8. And 31 in exact order. Alamin naman natin ang swerteng dala ng tres numeros na nasa ticket mo sa aming pagbabalik.
1: Pwede po bang makabili ng ticket?
2: Ay iho, sinong kasama mo?
1: Wala po, ako lang.
2: Naku, hindi ka pa pwedeng tumaya ng loto iho. Sino bang nag-utos sa'yo?
1: Yung lolo ko po, hindi na po kasi siya makatayo.
2: Hindi pa rin pwede eh. 18 years old lang pataas ang pwedeng tumaya ng loto. Pakisabi sa lolo mo na sa mas matanda na lang ipataya ang numero niya. Okay?
1: Okay po. Salamat.
3: Play responsibly. Paalala mula sa IBC 13, PCSO at D8TV.

0: horas, a las 2:30.
1: Rádio Bagbaquim. Rádio Bagbaquim.

0: a las 3.
1: Radio Balbín.
2: Humano ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
1: Radio Bagbag. Ding, ding.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3:30.
2: Radyo Bagting.

Vamos!

0: horas a las 4:30.
1: Radio Bad Bad King.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting. Pre-draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na bantay-bantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7.
2: Radyo Bagting. Radyo Bagting.

0: 2 Korinto Kapitulo 10 Versikulo 5. Ginalumpag na mo ang mga pangatarungan o ang tanang may patasong babag nga nagaali batok sa kahibalo sa Dios. O ginabihag na mo ang tanang panghuna-huna aron kini magmasinugtanon kang Kristo. Mga higala o mga suki na mong tigpaminaw. Kumusta o maing gabi kaninyong tanan? Welcome sa atong programang Dapigs Kamatuoran. Ngayon yung mabati, matag adlawng Domingo, magsugod alas 7 hangtod alas 8:30 na sa gabi. Nagihapon, kaninyo ubos ng alagad, si Brad Michael Tamayog, gikan sa iglesia sa Tabina, akong mga kauban.
1: Brother Vincent Palisbog, gikan sa iglesia sa Tabina.
2: Brad Elmer Tarok, gikan sa iglesia sa Lapuyan.
0: Sa gihapon mga suking tigpaminaw, Luzon, Visayas ug Mindanao, kutob sa naabta niining atong sibya karon. Sa tanan nga nakatanaw sa atong live o sa tanan nga naka-tune in sa radyo, mayang gabi kaninyong tanan. Sa gihapon, mabati kita ninyo mga suking tigpaminaw. Walay lain kundili sa nag-unang sibyaan din hisdak bayan sa pagadian. Walay lain kundili ang Radyo Bagting. Sa gihapon, mabati kita ninyo bisan pa sa DXC 106.3 FM. O padayon kita nga nakasaymulkas mga suking tigpaminaw bisan pa sa DXBZ AM 756 kHz sa dial sa inyong mga radyo. Kumusta sa ato mga suking tigpaminaw na mga mananagat bisan pa sa tanan nga mga mag-uuma, maayong gabi kaninyong tanan. Mga bukid-bukid nga dapit. Bisan pa usab sa atong mga suking tigpaminaw nga mga driver. Maayong gabi kaninyong tanan. Sagihapon mga suking tigpaminaw, mga pahinumdum lang iha. Sa tanan nga naka-tune in bro, mira sa ato ang programa. Tungod kay sumala sa atong nahibawan bro. Bins, daghan namang katubang sa pulakan, no? Kung sa pulakan mga suking tigpaminaw, na-loose break daw to siya bro. Mira ka, subaybay ka. Kung sa pulakan, naka-kuan ka to. Na-loose break daw to. Doon ay kumplito to bro. Mira ko nakita sa video nga ni Hunong man to kay siyempre, isa, one lane naman to bro. Bins? Kuan siya bro. Mira ba, mga nang hanoy itong kuan dyan, panel. Duya, no? May ganyan wag.
2: Basta na-loose break. Kanya, lugsungon to.
0: Lugsungon? Anong hanoy? Eh, kita kay mga suking tigpaminaw. O sa pag-amping dyan mga suking tigpaminaw, kato mga lagyog kuan, biyahe ka to daw, lagyog ka ito biyahe daw, bro, mer? Sa mga lagyog biyahe, pag kuan yun mo, pag amping yun mo. Masama yung gabi eh, bisan pa sa mga igsoon na mo diya sa especially sa Tabina. Mayang gabi eh, kanyang tanan diha. Especially sa ako ang inahan diha sa Tabina. Ni Mama Carmen, o ni Papa Daniel Kagas, at na mga Kagas family. Labi na ni Bro Dan nga naakaroon sa USA. Bro Dan, maayong gabi idea, Bro Dan. Uban usab sa imo ang pares nga si Sister Kisil Ann.
2: Gabi ito ron? Gabi ito?
0: Adlaw dito ron. Maura daw ang sa akong nakuha ng informasyon. Parihara daw ang oras pero adlaw dito, gabi ito rin. Gabi ito rin, adlaw dito. Ana daw. So, di, tama nito, malimot pa pangumusta sa atong mga so, labi na ni Bro Dan. O usabisan pa sa ako ang asawa usab, sa ako ang pares usab. Gitugot po ang sitwasyon, Bro Mer, na kasamtangan na sila karon sa Margos. Tungod kay ang iyang pag-umangkon nga duha, ato adito sa Balay Tambalanan, sa akong pagpangumusta, okay-okay naman daw. Kaso lang, di pa kailang 100% nga nakarecover ba? Maunang yes. Di pag-ir kinalam kagawas, Bro Ben. Sa akong pares dyan, ni Sister Jai Jai Tamayo. Maunos, maayang gabi eh. Bro Benz, akong ihatag nimo ang dugang ang mga pangumusta bisan pa sa ato mga kaigsoonan usab sa tabi na mga magulang na to.
1: Amin, salamat sa Ginoo. Mayong gabi kanatong tanan. Bisan pa niining kagabion alang sa mga naka-tune in, no? Nga magasubaybay hangtod sa mahuman niining kagabion, no? Ning programa sa Dapig sa Kamatuoran. Salamat nya bisan pa niining kagabion karon. Alang sa mga kaigsoonan ug mga kahigalaan nga nagkanunay nagasubaybay, no? Maayong pagpaminaw kaninyong tanan. Laom ta nga hangtod sa atong paghuman karon. Daigon kang Ginoo. Dugang pagpangumusta nabihan na gyud sa among kagikanan nga lokalidad diha sa tabi na ng mga igsoon, mga magulang sa pagtuo. Diha silang Brother Fortunato Bantay diha sa Bayabaya, silang Edgardo Cabornay, silang Brother Judy Saligan usab uban sa mga kaigsoonan diha ng Brother Luloy Bantay, og sa mga kaigsoonan diha nga mga sisters, silang Sister Nora Enario o Sister Elena Giting, yung bana si Jewel Giting, o si Sister Maribel Cabornay, o si Sister Magdalena Luminta diha sa Dunya Spina. Nagasubaybay na sila diha karon, mga Lumintan family, mga Chavez family, mga Asuncion family, o labihan na yun ni Brother Enrique Intong. Diha sa, diha usab sa Manikaan si Sister Sister Lilia Dumaog paminaw karon hining kagabion. Diha sa Tultulan, mga igsuon namo diha silang Brother Marshall Maata lang Pedro Culiamar sa.
0: Kumusta ka, Brother Pedro?
1: Tuod kay oh, medyo okay na siguro to. Salamat sa Ginoo.
0: Si Popo pa lang ina po kon ibalik.
1: Sige. Bisan pa sa mga Ulitris family usab, no? Salamat bisan pa sa Nyor Kita Brother Mike, silang Brother Tata Anggot, silang Brother Dudong Kadong Anggot, silang Brother mga Dinggal family, no? Mga ayaan ni Brother Rafi Dinggal niya, si Brother Rafi Dinggal. Kauban usab nato sila kaganina sa Bayog, no? Bisan pa sa nagpaminaw nga igsuon ay nagpaminaw sa silingan nilang Sister Lilith Castillion, Brother Mer, Brother Mike, no? Nagpaminaw siguro karon nagasubaybay gid siya kay
2: sa dumalian, halos, no?
1: Oh, dumalian kay kada Domingo gisulti ni Sister Lilith, nagapaminaw gid daw, no? Manglaom ta sa Ginoo nga kanunay siya magpaminaw, matandog sa Ginoo. Amin, salamat sa Ginoo. Si Ann Kanyiti taga Dumalian sa San Miguel, salamat sa Ginoo. Bisan pa sa kuan sa poblasyon, Brother Mike, mga batan-o na to, silang Brother Cornelio Babira, no? Silang Brother Ryan Rabusa, salamat sa Ginoo. Akong inahan usab, dili na ko malimtan, no? Akong hinigugmang inahan na si Rosalita Kapuyan Palisbo, uban sa kong manghudya karon, nagpaminaw uban sa kong bayaw si Mahal Palisbo ug si Ariel Manatad. Mga silingan na mo diha, mayong gabi ikinyong tanan diha sa barangay site, no? Oh, bisag puro karna pero nandan mag barangay site ang tawag, poblasyon tabi na. Salamat sa Ginoo. Bisan pa usab sa kulabay nilang Brother Sumarago. Bitring, oh. Ato na tong naduawan yung pamilya atong Biyernes. Salamat, maglaom ta nga ang Ginoo magahikap sa kasing-kasing nga makabalik na gyud sa pag-alagad, Brother Mike, no, mga kaigsuonan, labi na gitong mga nagmasakiton. No, ang Ginoo gayod mag-aayo kaninyong tanan. No, diha silang Sister Mira Kaga, silang Sister Persing Padilla, Brother Felipe Carator. Oh, buwal atong mga igsuon diha. Si Brother Rapik Kasinto, no, nag-sa Balatian. Ganina dito sila nagtigom, no? Ang asawa niya Sister Mary Kasinto, Sister Berting usab, no, Miller Abilianosa. No? Bisan pa usab sa Conception, Brother Eddie Chavez. Nagsubaybay gina siya sa kanunay. Brother Mike Chavez, silang Brother Alexander Ausijo usab, uban niyang asawa si Sister Bibi Ausijo. O sa pitugo di ta malimot, Brother Mike, at ang mga igsoon diha, silang Brother Celso Barbon, silang Jusil Banuag, silang Brother Bidal, Adino Bidal, silang Sister Nina Kubol, silang Brother Dudong Kubol, silang Sister Jeannie Poligratis, silang Brother Van Poligratis. Mga magsayo pamilih, Brother Junjun, no? Silang Brother Toto Bakwaha usab. Diha sa Dimataling, Brother Titing Salusod, Brother Gary Aranhuis, Brother Turning Villahermosa, Brother Tata Balasi. So una na to diha, mga Lantaka family. O katong inahan nilang mga Albarico family. Inahan nilang Sister Mira Albarico, no? Salamat sa Ginoo. Bisan pa usab sa diri sa siyudad sa Pagadian, Brother Mike. Mga igso na to diri, silang Brother Tata Arcilia, silang Brother Piping Martir, silang Brother Jumar Tixon, Brother Dudo Chanchis usab, no? Mga igso na to diri, silang Brother Christian Kibra, Brother G.R. Aguilar, nakasamtangan na sila sa boarding house ron ni Nanay Daes, Elizabeth Daes, no? Silang Jean Bataluna, o silang Rapi Dinggal, silang Buboy Marcos, Giting, no? Silang Brother Jason Lubinario, og si Jesus tumagad og si Ronami Paraiso Dingal usab. Salamat sa Ginoo, Brother Mike. Ako yung balik di akan nimo.
0: Romer, ang ihatag nimo, Romer.
2: Amen. Maayong gabi sa tanan, mga ison, dalaygon ang Ginoo og mga ipadangat usab na mga pangumusta, mga kaisonan. Labi na diha sa Lapuyan, nga akong gikanan. Diha sa tulog ang mga distrito sa Lapuyan, sa Barangay Tiguha. Sa mga Antigal family, silang Sugo, Brad Sugo. Kumusta mo diha, mga ison? Sister Pilomina Sugo. Og Bardinis Olino, Sister Inay Olino pod. Mga ison. Og saban pa mga ison diha sa Barangay Tiguha og sa Sayog. Mga kaigsoonan, mga Doron family, mga Sibuyan usab family diha, no? Kumusta mo tanan diha mga kaigsoonan? Ubisan pa usab sa diha sa poblasyon, ano nilang brother Jonas Rania, na silingan na kaya naman na, o ingon man usab sa pamilya, anak mo diha, nabinas ko ang misis nga nag-tanaw po karon, at yun nagani sa ito ang live Brad Michael. Kasawa diha nga si Grisel Minyosa. O akong ugangan po si Mama Nuri Minyosa diha. Kauban nilang Sir Shimmy. O nilang si Sir Emil. Kaya ito na si Mati. O sa Mati po ng mga matanon diha, no? Nga nakasibaybay sa ito ang live. Musta po muntanan mga igsoon. Mga igsoon na ito sa pagtuo. Nga naakaroon ng eskwila diha sa Mati San Miguel. Kumusta mong tanan mga kaigsuonan? Dayon, Brad Michael, atong ipadangat ato ang mga pahasubo po niya, no? Sa mga igsuon nga ni Pahulay na po, nabinas ilang mga pamilya. Ining kuan, Brad Michael, layo ra ba ni sa Batangas?
0: Uy.
2: Si anak ni Brad Sereno Gabayan, alang nilang Brad Sereno Gabayan, diya, mga ipadangat na mo ang mga pahasubo, no? Kay di magina to malikayan, nana mo ginang kinabuhi.
0: Di na gini padala din, no? Dito na gini.
2: Wa ta kabalo sa ilang sabot. Ni Sister Annalyn Gabayan de Rilo diha sa may Santo San Joaquin, Santo Tomas. Batangas ni mga igsuon, mga kaigsuon na nato nga naa sa Luzon noon. Labi na diha sa Batangas. Naglaom ta nga mahatagan po ni pagtagan sa mga kaigsuonan dito kay sila may naas duol. Naglaom ta nga ila po ning sabutan ni kay Basin og wata kabalo ang tagtungod mag serbisyo ba? One time nga makawali mo diha mga kaigsuonan, kapatid natin diyan sa Luzon, particular diha sa Batangas. No naglaom ta mga igsuon, tanang taga Luzon na naka subaybay at aning live na to karon, naglaom ta nga
0: asahan natin.
2: Oh. Asahan natin. Naglaom ta nga naay maka adto dito, maka bisita ba aning mga igsuonan kay kaning si Annalyn, atata man gud ni ang angga, Annalyn Gabayan, magtutuo mag-inis siya. Anak ni Bart Sereno Gabayan na sa dinas mga kaigsasagakan. Musa, naglaamtas mga igsuon diha na to sa Batangas o sa ubang dugol ng mga lokalidad, naglaamta nga mahatagan po ni og pagtagad mga igsuon. Usab di ay Brad Michael at itong ipadangat atong pasubo diha sa Barangay Tumupait, San Pablo. Si Sister Nining Tikson. Huwag ko kabalog kung sa itinong ngalan ano eh. Ayaan ni Silvi ni Brad Jumar. Nga ni pahulay na po sa lawas. Huwag ko masayop itong Bernice ba? Alas dos sa hapon. Wala nga sa mga pamilya ni Atikson sa Barangay Tumupait o sa mga kaparintihan, among iparangat ang mga pasubo. Nagikan na rin sa daping sa kamatuoran o sa uban pang mga kaigsuonan o sab. Diya sa Barangay Tumupait, San Pablo. Na, kumusta lang po sa tanang mga kaigsuonan diya sa San Pablo. Gato o tanga, nagsugod na po siguro ilahang servisyo dito. Kailanin mo ng mga magtotoo, Brad Michael. Pag naay mo pahulay,
0: serbisyo ang tong buhi.
2: Doon ay mga pag-serbisyo ba? Serbisyo, dili para ampuan ang namatay. Kaya aron maluwas ang kalags purgatorio. Kung dili, ang pag-serbisyo mo ang pagwali sa mga tao, dahil pagtabang sa mga buluhaton, kinahanglan sa tagtungod. So, mo na'y mahimong serbisyo o paghupay po sa tagtungod po kaya naa sila sa kasubaanan. Sa alang sa mga igsuon nga naas sa mga kasubaanan ng panahon na mong iparangat o sabday ninyo ang among mga pasubo, mga kaigsuonan. Sa tanan na lang mga kaigsuonan, no? Sa igsuon na itong naminaw, kumusta mong tanan mga kaigsuonan? Amen.
0: So, bisan pa sa atong mga kasikbit ng mga provinces, mga Bromer, dire labi na dire sa Sibugay, ni Brad Igiya, kanunay dito nakatanaw po sa itong live.
2: Amen.
0: Mayong gabi ninyo, dia, Bro Igiya. Diya sa Titay, no?
2: Titay.
0: Sa mga Sibugay, sa tanong mga Ikson, Sibugay.
2: Wala taka laag, no? Sibugay.
0: Wala taka tambong sa ilang. meeting.
2: Bisa nang linya
0: lagi. Kay panahon pagyo diha bro iya nga maduan ang ato ang meeting. O dayon di lang kay diha sa Sibugay. Sa mga hexon diyan lang brad luloy mamakang. Di sa Buanga mga Brad Fillmore mag Hanoi. Ada mga hexon na to diha. Lang brad Liti Manligis no diha sa Mindanao.
2: O sa Mindanao.
0: Basta kay diha ta mga hexonan diha. Ang trabaho ro daw nagapadayon nagalambo dito sa Ulutanga no.
2: Oh.
0: Ulutanga dayon dapat lugar ni brad James.
1: James.
0: Oh. Siyempre doon ay Brad James.
2: Bidad?
0: Dili, katotoo.
2: Ah, dili, dili.
0: Limot to sa, kanina yung apidon Brad James, no? Then di sa Sambuanga del Norte, di lusat naman limot nilang Brad Jerry Palangan, Brad Ingracio Palangan. Diyan. So, bro?
1: Nathaniel James to.
0: Ah, Nathaniel James. So, di sa Norte, usab. Abisan pa nilang Brad Ricky Akain, Brad Victor Akain di sa Gutalak, mga Alga Pamili. Usab bisan pa sa ato mga kaigsuonan diri sa Hosidalman nga akong gigikanan nga iglesia. Adi mga Tamayo pamilya, kapaterso Tamayo diha. Gabriel Tamayo, IB May Tamayo, ni Mama Langging Tamayo, ni Brad John Mark Tamayo, nga kanunay ni nakasubaybay usab sa atong live roommate. Matanaw po nila kung di man to sila makasubaybay sa live, matanaw gyud nila kay ato manggi kuani gi-share man nato. Makita gyud nila ni kanunay. Sa maayong gabi kanyang tanan diha o sa tanan ng mga kaigsuonan diha sa kinini ang Hosidalman na Dumasapal pamili dan pa sa Dumasya pamili. Maayong gabi kanyang tanan diha gumusa pamili ako mga ayag igaagaw diha sa tanan nga subaybay diha sa Iglesia Hosidalman. Labisan pa diha sa Mutya mga ilang brad ko brad nalimot ko sa mga kaigsuonan diha Brad Juni Kumilap. Salamat og dayon ang ginod ha mga
2: ex. Si Brad Swan, aha man to sa.
0: Oh, nara siguro sa ang akong nakuha ang impormasyon di na kay kag layo kay dara na pod.
2: Mm.
0: Brad Carlito Swan.
2: Carlito Swan.
0: Oh. Oh, sila na yung mga magulang diha. Labi na di sa pulang ko gigikan na lang sister e sila bitad.
2: Oh.
0: Pulang ko. Atong ato dito ta sa Osminya na mga pulang ko atong naapil sab. So bisan pa di sa Osminya bro Mer, hapit to malimtan gyud.
2: Manante.
0: Silang Brad Ruel sinina nangutan ato nako ganihan himuot to kay ang iyang pangutana, iya pong gibutang nagbersikulo dito sa ubos nga more of ito bag sa iyang pangutana.
2: Kaya ako siya nga. Nanasing nga na yung mga ikso na agad.
0: Oh, anak yun, Brad Ruel.
2: Nakatunong naging sa tinad nga agay na.
0: Amin. Bisan tuod og sakyo ka sa height, pero higanti ka sa pagbarog sa maturan. Ano na kay, barog yun mo riha. Dilita mahadlok sa mga tao nga nagsulti og kinini ang, sani, binalitad. Barogan nyo na ito ang kamaturan, Biblia, gita. Bak, to kung ano tayo Bible kita sa tanang mga sinila pamilya sa tanang mga kaigsuonan na mo diha labi na sa Marapong o diha sa San Isidro diha sa Tinago usab may gabi kanyang tanang diha mga kaigsuon.
2: Amen.
0: Ayaw mo kabalaha kayo mo mag inusara diha tabangan natin yung trabaho sa Ginoo kung sa mga suwintig paminaw no
2: nasa yung paibalo Brad
0: sige paibalo
2: dugang paibalo na to sa mga kaigsuonan dari sa Distrito 2. Malabot ang atong service fellowship karong August 15 diha sa San Pablo sa poblasyon na no atong dugang pahinumdom ni kay basig nalimot na mga igsoon taod-taod na ba tawala naka meeting pod
0: amin amin 15 so,
2: no 15 karong Sabado
0: karong naman din Sabado ha
2: malabot ika third Saturday man na so sa tanang mga kaigsoonan labi na sa taga distrito 2 nga naka subaybay kay labi na Tigbaw. Kaya tigba, wala na maka-join pila kayo ngayon. Sa nagtuo ko nga, nagtanaw po si Brad Rene karong panahon na atong live. August 15, Brad Rene. Dito sa Poblacion, San Pablo. Ang kabalo na nagigit siya ron.
0: Okay, kabalo na naman yung apelido. So, kanan ang 15, bro, may maupo na ito ang rotation usab sa Osminya.
2: Osminya, 16 pa ang tigom nito.
0: Oh, 16 ang tigom pero naghambin mga kami gilmuadto sa Sabado gimi.
2: Ah, 15 humadto.
0: Oh, 15 mi mga tugot sa Ginoo kay ato gyapong buhaton ang tawgon talag pagbisitin sa mga igsoon kung tugutan sa Ginoo. Dayon duha-duha ni ako sa akong kabahin depende ra ang agal ko sa plano sa Ginoo og makaadto bag kana na ang makaahapit pa bako sa meeting nato San Pablo or makaditso na.
2: Mm.
0: Okay, parang masayo-sayo jug abot ba. Na. Pero kung tugutan sa Ginoo mas maayo yung makatambong.
2: Makatambong.
0: O dayon sa half day.
2: Pwede bang half day lang mo no?
0: O, pero ang fellowship sa hapon, mangon mo nang landong ko ba? Sharing. O, sharing lang. Nino to fellowship. Maabtan yun ta. Kung mga kinakasagat kayo, kasagan humanta. Last 3 to 4 man.
2: Ano po yung tagatabi na, no?
0: Ano po yung tagatabi
2: na.
0: Oh. Sige lang. Sumura to yung mga paibalo, bro. Mer!
2: Amen.
0: Mga suking tigpaminaw, no? So, mara to yung mga pipila sa among timbay, mga kaigsuonan. So, sa di pa may mato sa among tapiko, tungod kay, sa di pa may continue sa among tapiko, mo ato man, may sa mga pagtubag sa mga pangutana, atong tagaan o panahon ng bisag dute lang ang panahon ng pangutana, bro. Mer. Bisan to rugli ka na tumataas pero naglaom tanga masabtan sab sa nangutan mo. Amen. Kapan sa dili pa maadto sa amin sa mga pag-ampo o Ginoong Hesus.
2: Amen.
0: Lord Jesus. Amen. Dios namo nga gamhanan. Amen. Nga naghimo sa langit og sa yuta. Amen. Og naghimo sa tanang butangan ni usab diri sa kalibutan. Amen. Sanglit Dios man ikaw sa tanan Ginoong Hesus. Ikaw among saligan Ginoo. Bisan pa sa amo ang pagsibya karon. Lord ikaw na sayod kini nga mga pagsibya dili sa amo kaugalingon nga pamaagi. Dili usab sa among kaugalingong plano kun dili imo akining plano Ginoong Hesus. Alang kini sa imong himaya o kadungganan. Amen. Alang usab ni sa imong plano nga tuyo nimo nga ang tanang mga tao sa kalibutan makabalog yun sa kamatuoran. Amen. Sa Lord Jesus among itugyan kini kanimo sa kanunay aron madinumala bisan pa sa among mga pagpamulong nga di kami makasulti og among kaugalingon. Kun dili makapamulong kami sumala sa imong pagbuot o katuyuan. Pinaagi sa imong mga kasulatan Ginoong Hesus. Ikaw usab ang suligan nga maghatag kaisog sa pagsulti sa kamatuoran nga walay bisan kinsa nga pagadapigan gawas kanimo.
2: Amen.
0: Aron ang pulong nimo musanay og mudaghan ngadto sa mga tawo. Amen. Ug amo ka usab ikaw nga saligan Ginoo bisan pa sa tanan nga nagapamati karon. Amen. Kun diin man sila nimo gipahiluna nga lugar.
2: Amen.
0: Lord Jesus, ikaw among tugyanan ngadto kanila. Nga unta ang mga pulong nga among masulti niini nga kagabhion. Ikaw usab magapahumok sa ilang kasing-kasing.
2: Amen.
0: Magabukas sa mga mata sa ilang kasing-kasing sa labutan. Aron masabtan usab nila Ginoong Hesus ang Amen. Imong pulong gikan sa kasulatan. Amen. Usab ang imong bililhon nga dugo among kinahanglan Ginoo.
2: Amen.
0: Kay ang imong bililhon dugo mo ikanunay nagcomplete sa among kulang diha kanimo.
2: Amen.
0: So kay matag adlaw magkulang man mi diha kanimo sa daghan ng mga pamaagi sa kakulangon sa pagsunod diha kanimo. Una-una pagbati og pagbuot bisan pa sa mga sinultian Ginoo.
2: Amen.
0: Usab ang imong dugo mo imong kinahanglan magahinlo kanunay.
2: Amen.
0: Aron mahimong takos mi kanunay sa pagsunod o pagduol diha kanimo.
2: Amen.
0: Aron malinawon usab among pag-alaga diha kanimo. Sa daigugan ka na mo, sa walay katapusan, Ginoong Hesus.
2: Amen, Lord Jesus.
0: Oh, Lord Jesus.
2: Amen.
0: So, mga suking tigpaminaw, tungod kay ang among tapiko, mahitungod man to sa tinuod nga pagtuo, no? Busa ni ining panahon na, among buhian sa dili, apan sa dili pa, among tubagon sa ang pangutana. Bumihan sa kung ihatag mo ang panahon, bisan pa sa pagtubag sa mga pangutana.
1: Amen. Brother Mer, mo kini pangutana sa atong igsoon.
2: Amen.
1: Nga si Filmar, no? Amin mga igsoon, no. Mangutana unta mi. Subot pasabot, daghan ni sila di ay nakigsabot.
2: No,
1: okay, miman. Kanang panahon sa paghari sa mga madaugon, kinsang mga tawhana ang harian? Mao kini ihang gipangutana. Brother Mer.
0: Na bro Mer. Kinsa kunoy kung maghari ang mga magtotoo kauban sa laing pagkasulti kanang mangurbutang ig kauban no. Kung maghari ang mga magtotoo kauban sa atong Ginoo kay mamari mabasa ko na dag 20 bersikulo 5 ug 6.
2: Yes.
0: Unsa man kuno ilang harian sa to pura Mer og ako mo imong harian di po kumusugot oy puro gud hari ka sa atong Ginoo nya imong harian harian pugan nako sugoon ka nako sugoon pug ko nimo
2: tinawad
0: murag lahi mo nang matris up na to kung say harian.
2: Amen.
0: Ana.
2: Amen. Dayon ang Ginoo mga igsoon bisan pa sa pangutana kanang pangutana ha. Nakatagbo na punta ng pangutana ha. Dali sa ito ang program.
0: Oh, kasulang
2: ato na po nang natubag pero taon-taon naman itong panahon na. Masasalamat po kayo nga na kuan ron, nalunhaw, na-refresh pag-usab. Unang salamat sa Ginoo, nindot na nga pangutana. Tungod kay unang-una, Brad Michael, kining atong pagkamagtuto, kinahala na agit ay pananaon, pinadayag, gikan sa Ginoo, labot sa ulahi bang mga umalabot bang mga butang. Kay og dili kakaklaro sa mga butang umalabot, mahimong konektado ni sa imong direksyon karong panahon sa imong kinabuhi. Kay dili ka kasabot sa malabot nga mga butang, mahimo nga walay bilira para nimo ang kining atuang pagtuo. Murang importante kayo maklaruhan ta sa malabot nga kahimtang unya. Kay do na may mga panghitabo nga malabot unya. Mao ni hinungdan ngano karong panahon na mga igsoon naglaom ta. Mao na hinungdan nga malaomon ta kayo. Madasigon ta kanunay alang sa pag-alagad sa Ginoo bisan to o dunay daghang mga kalisdanan tong ma sa gubangan pero padayon niya punta ngano man ton kay nasayot man tas mga butang nga wala bot. Salamat kaayo sa Ginoo sa pangutana og ato ang tubagon pinaagi pud sa Biblia. Actually panahon maghari ng madaogon ang maghari gyud ang Ginoo man mismo gyud maghari. Atong tan-aw pinadayag 11:15. Siya gyud maghari mismo.
1: Amen. Pinadayag, nag-ingon, ug ang ikapitong manalunda mihuyop sa iyang trumpita.
2: Panayon.
1: Ug sa langit dihay mga makusog nga tingog nga nanag-ingon, ang gingharian sa kalibutan nahimong gingharian sa atong Ginoo.
2: Yes.
1: Ug sa iyang Kristo.
2: Amen.
1: Ug siya magahari hangtod sa kangturan.
2: Sa paghari ni Kristo hangtod gud sa kangturan.
1: Amen.
2: Walay kinutuban ang paghari sa Ginoo, mga kaigsoonan ko. Si Kristo gud maoy maghari.
0: Amen.
2: Pero naa sa mga kauban ana panahon sa iyang paghari. Naa sa mga masing kauban. Ato sang tan-aon ang okay. 2 Timoteo kapitulo 2 bersikulo 11 ug 12 tanawa.
1: 2 Timoteo kapitulo 2 bersikulo sa bersikulo brad
2: 11 ug 12.
1: 11 ug 12. Kasaligan ang pulong nga nagaingon.
2: Kana.
1: Uno galing kita nangamatay man uban kaniya.
2: Kana.
1: Kita mga buhi usab uban kaniya.
2: Kana yon.
1: Uno galing kita magaantos man kita managhari usab unya uban kaniya.
2: Kung kita magantos sa aning panahon na karon, kita pod maghari pod ta kauban pod niya.
1: Amen.
2: O basta klaro kayo nga ang Ginoo maghari sa millennial kingdom kanang usa ka libo ka tuig nga paghari, si Kristo maghari ana din kauban pod sa iyang mga madaugon. Musa ang madaugon, maghari kauban ni Kristo. Dugangan na to. Sa Pinadayag, Kapitulo 3, 2:25, Brad.
1: Amen. Pinadayag, 2:25, nag-ingon. Ngani bato kanimo, aduna ako'y ikasumbong nga maukini. Nga imo lamang gipasagdan ang babayi.
2: Yes.
1: Nga si Jezabel.
2: Adili. 2:26.
1: 26. So, kaniya nga magamadaogon.
2: Kaniyang magmadaogon.
1: Og magatuman.
2: Kana. Padayon.
1: Sa akong mga buluhaton, hangtod sa katapusan.
2: Nayon.
1: Igahatag ko ang pagpanggahum ibabaw sa kanasuran.
2: Tanawara. Ang mga madaogon, kauban sa Ginoo, maghari sila. Ang hilang harian, katong mga kanasuran.
1: Amen.
2: Ang pangutana nga panahon sa paghari na sa mga madaogon, kinsa may harian, ang tubag mga kanasuran.
1: Kanibro.
2: May paghari ana sa mga kanasuran. Kinapa may mga nasud ana nga mga pabilin mo exist.
1: Kanibro. Nga version bro.
2: Oh.
1: Kay ang mga nagmadinaogon, nga magpadayon sa pagtuman sa akong kabubuton
2: kana?
1: Hangtod sa katapusan
2: oh.
1: Hatagan ko og gahom padumalahon ko sila sa mga nasod sa kalibutan
2: kana naay mga nasod pang mabilin anang panahuna nya mao nang harian sa mga madaogon.
1: Amen.
2: Okay, di man magsilbig naay hari unya walay harian.
1: Walay harian oh.
2: O, og walay harian
0: in la hari
2: ikaw ray hari nga walay harian. Pirting mingawa kayo. O na nga, naay harian igsuon, klaro na gidetalye na bisan ang Lucas 19. 19 kato bitong gipialan og mga mina atong tanahon ha. Napa gani mga lungsod ana, mga lungsod, mga syudad harian atong tanahon ang Lucas
1: 19.
2: DC size so good.
1: Ug sayang atubangan, meduol ang nahauna nga nag-ingon.
2: Kana?
1: Senior.
2: Oh.
1: Ang imong usa ka mina hingdugangan og napulo kami na.
2: Nayon?
1: Og siya mingon kaniya, mao ka na, mayong ulipon. Tungod kay sa diutay kayo, kasaligan ka man diay. Ikaw igapahimutang nga magbubuot sa napulo kalungsod.
2: Napulo kalungsod.
1: Og ang ikaduha miduol nga nag-ingon, senior, ang imong usa kami na, hingdungagan og lima kami na.
2: Tanawa.
1: Og siya mingon kaniya, og ikaw igapahimutang nga magbubuot sa lima kalungsod.
2: Tanawa. Busa na ay mga maghari by lungsod, na ay pulo kalungsod, na apoy lima kalungsod. Busa
1: amen.
2: Na ay harian. Kaya na may mabilin anak ng mga katauhan, mga kaigsoonan. Busa, kuan kayo ang Biblia, ipakita na tandaan nga basta magmadaogon, maghari kauban sa Ginoo, dayon ang ilang harian, katong mga kanasuran. Ibase sa pinakagamay nga kuan, pinakagamay nga scope diha sa lungsod, na ay pialag pulo, naapoy pialag lima ka mga lungsod. Busa na ay mga harian anang panahon na katong mga tao na Brad Michael nga katong mga giilang matarong.
1: Yes.
2: Kana bitaw si Mateo 25. Sila man mo'y harian God.
1: Amen.
2: Sila mo'y harian.
1: Mm.
2: Kana mga karnirong gisgutan diha, mao nay harian niya panahon sa millennial kingdom, kanang usa ka libo ka tuig nga paghari, mao nay pangharian sila katong mga karnero, giilang karnero sa Ginoo nga tong nitabang sa mga panahon nga nabilanggo ang mga magtotoo, panahon mga Kristohano naggalisod-lisod, pero sila may ilang karniro sa Ginoo, da sila mo'y harian unya. Maghari sila, harian sila sa mga manaugon. Kato sila mo'y harian. Musa, klaro yun nga na ay harian. Dili magsilbig, walay harian.
1: Amin.
2: Kay paghari man. Atong tanahon sa ang...
1: Mateo 25. 42 sugod.
2: Or... Okay. Basahas 42 sugod.
1: Kay ako gigutom, o wala ninyo ako pakana.
2: Oh.
1: Ako giuhaw, o wala ako ninyo paimna.
2: Na yun?
1: Ako nadumuluong, o wala ako ninyo pasaka. Ako hubo, o wala ako ninyo bistihi.
2: Kana?
1: Ako masakiton, o binilanggo, o wala ako ninyo doawa.
2: Na yun?
1: Og mutubag usab sila nga managingon. Ginoo, kanusta ba kami makakita kanimo nga gigutom o giuhaw? O nadumuloong uhubo, o masakiton, o binalanggo. O nga wala ikaw na mo alagari.
2: Na yun?
1: O kanila mutubag siya nga magaingon.
2: Oh.
1: Sa pagkatinood, magaingon ako kaninyo. Nga maingon nga wala ninyo kinibuhata, ngadto sa usa sa mga labing gagmay niini, wala usab ninyo kinibuhata kanako.
2: Kana.
1: O sila mamahawa paingon ngadto sa silot, nga dayon, apan ang mga matarong ngadto sa kinabuhing dayon.
2: Oh, tanawa. Musa, kanang mga karniro diha, monay harian.
1: Amen.
2: Sa mga madaogon unya.
1: Mm.
2: Maghari ang mga madaogon ang panahon na sa mga kanasuran. Katong mga Lord. Kanasuran nga mo exist anang panahon na. Mamanto sila isipon sa Ginoong matarong anang panahon na. Musa monay harian sa mga madaogong mga magtotoo. Nya kanang paghari kay sumala sa tong gibasa 11:15 sa pinadayag. Ang paghari ni Kristo kay hangtod man sa kahangturan.
1: Tinuod.
2: Bisan pa pag-abot sa bag-ong langit bag-ong yuta, maghari gyapon.
1: Amen.
2: Pinadayag 21.
1: Pinadayag 21.
0: Clarification bro, meron sa ito pa, di lang kayo sa 1,000 years kapag hari.
2: Di lang kayo sa 1,000 years. Sa
0: 1,000 years, mo-proceed na po sa dayon.
2: Oh, wala na yung katapusan yun.
1: Okay. 21, versikulo 1. So good
2: na. 22. Largo 22.
1: Largo 22. 21, 22. Nag-ingon. Og wala ako'y nakitang templo sa siyudad.
2: Sa bagong langit na og bagong yuta na.
1: Kaya yun? Kay ang templo niini mauman ang Ginoong Dios nga makagahom sa tanan ug ang kordero.
2: Nayon.
1: Ug ang siyudad wala na magakinhanglan ug adlaw ubulan sa pagdanag kaniya. Kay ang himaya sa Dios mauman ang iyang kahayag ug ang iyang suga mauman ang kordero.
2: Malayon.
1: Pinaagi sa kahayag sa siyudad managpanglakaw ang mga nasod og ang mga hari sa yuta.
2: So, napag-ipo yung mga nasod mamilin gapon.
1: Mm.
2: Na yon?
1: Managdalas sa ilang himaya ngadto ni ini.
2: Oh.
1: Og iyang mga pultahan, dili gayod pagasirhan sa maadlaw, kay wala may gabi dito.
2: So,
1: ilang pagadadon ngadto ni ini ang himaya og kadungganan sa kanasuran.
2: Kana naay mga kanasuran. Usa ka nang mga kanasuran, mo'y harian sa mga balaan, unya, mga madaogong, mga magtotoo.
1: Amen.
2: Kaya naman yung mga kanasuran mabilin, anak. Musa mo na yung harian, Brad, bisan sa gikan sa Millennial Kingdom, hangtod gid na sa bag-ong langit o bang yuta. Pero mo insert sa, pagkatapos sa usang kalibog na tuig, mo insert sa ng judgment sa dakong trono maputi. Then pagkahuman, ana, panto na po na sa bag-ong langit o bag-ong yuta. Nagya po yung paghari dito.
1: Amen.
2: Harian tong mga kanasuran.
1: Hayahay tong mga igsuon nga nagapadayon.
2: Yes.
1: Kaya naagyo yung dakong binipisyo. Alang sa nagapadayon. So, makadasig ni alang sa mga igsuon nga nagapaminaw, brother. Merkay, samot na sa mga igsuon karon nga wanay pagpagabana sa panagiusa ba?
2: Yes.
1: No? Ang salamat sa Ginoo kay na open po ni nga pangutana.
2: Taas pag-ay ng lintunganay na sa itong saysay, anak Brad Michael. Tungod kay kung maghisgota o paghari sa mga madaogon, anang Millennial Kingdom, mga igsuon, daghan pag-ay itong mga hisgotan ng anak. Kay una, maghisgot patag kalabutan sa Israel. Dahil ang nahiuling kanasuran, kay maumanay harian ang nahiuling kanasuran. Dayon, sa Millennial Kingdom po, doon na po itulog ang mga klase ang mga tao, anak. Katong mga overcoming sins, katong mga preserved proper Jews, o katong mga the third group, katong mga karnero, sa mga kanasuran na. So, taas pa kayo na siya lintungan ay, na kani ato ang tubag, Brad Michael, direct na rin. O, kinsa may harian, ang tubag, anak, katong mga kanasuran mabilin.
0: Ang punto mo ko siyang pangutana, kanini ang, kung si harian, no?
2: Muna
0: katong tubag ni Mubro Mer, klaro na to kayo. nga ang harian sabot mao gyud satong tubag yun nga napunto ang iyang pangutana nga ang harian dai bro Ben katujong mga tawo sa kalibutan
2: katong mga kanasuran
0: mga kanasuran
2: katong giisip nga mga karnero ba
0: giisip nga mga karnero gitagna na gina ni propeta Ezekiel bro Merno
2: yes
0: kanini ang gingon sa Ezekiel City 14 ako lang basahon sa EPSD version mga suhingtig paminaw no labi na sa nangutana sa 14 pasidunggan siya

0: patotoo. Atawa na yung giapil.
1: Plomer, kanang lihi-lihi, Plomer. Dili ba na apil?
0: Apil ba na sa patotoo giapon?
1: Kanang lihi-lihi. Kaya may nga mo talag, sa Old Testament, mabasa man itong lihi-lihi.
0: Si Kristo, wala mong ginmagtudlo na ito, Anagol?
1: Wala magtudlo.
0: Wala, wala sa tudlo eh. Mahintong wala anak ni Kristo.
1: Dili na, dili makakita sa parang apil, sa kasya.
0: Apil na siya sa gitawag, Bart Michael, o nga pilosopi ba?
1: Ay, o, oh, mga katigulangan eh, Plomer.
0: O, kanang sa Colossus 2:18. Oh.
1: Sige daw.
0: Ato anong basahon, balik na po.
2: Colossus
0: Dos otso.
2: Nagingon. Bantayin ninyo nga walay bisan kinsa nga magabihag kaninyo pinaagi sa pilosopiya ug sa malimbungon nga pagpatuotoo. Sumala sa tawhanong kalagdaan nga gikabilin-bilin. Sumala sa mga paninugdan nga tinuuhan sa kalibutan ug dili sumala ni Kristo.
0: Kana dili sumala ni Kristo, paninugdan na sa kalibutan, dili sumala kang Kristo. Musa pag-abot sa Galacia, si Pablo na blaka sa mga igsoon nga
2: tinuod.
0: Sige pagtuotoa ng minana kay basin hino og mapakyas iya mga paghago sa 4:8 sa Galacia.
2: Galacia 4:8. Kaniadto sa wala pa kamo makaila sa Dios. Kamo na ulipon ngadto sa mga binuhat nga sa kinaiya dili mga Dios.
0: Padayon.
2: Apan karon nga manag na nagpakaila na kamo sa Dios.
0: Magtuo na.
2: O ingnon ba hinoon nga karon nga hingilan na kamo sa Dios?
0: Kana
2: naunsa ba nga na nagpamalik naman hinuon kamo pag-usab ngadto sa mahuyang o walay bili nga mga panasiunang pagtulunan sa kalibutan.
0: Mahuyang nina siya, walay bili
2: sa
0: mga pinasiunang pagtulunan sa kalibutan. Na yon?
2: Og buot magpaulipon kanila pag-usab.
0: Na yon?
2: Ginabantayan ninyo ang mga adlaw.
0: Oh, magbantay og, mga adlaw.
2: Og mga bulan.
0: Bulan.
2: Og mga panahon sa pangilin. Og mga tuig. Nabalaka ako tungod kaninyo.
0: Amen.
2: Nga tingali napakyas ang akong paghago diha kaninyo.
0: Nakay bugna version Brad Vincent, basahan daw ning sa Galacia 4:10. Unsa giingon diha?
2: Bugna,
0: bugna version nga Biblia.
2: Amen. Bugna Galacia
0: 4:10.
2: Galacia 4.
0: Oh, 4:10. Unsa bang sa bugna version?
2: 4:10. Nagingon. Ang 4:10 nag-ingon dire, Brother Mer, gilihian ninyo
0: klaro ka.
2: Ang mga adlaw.
0: Oh.
2: Ug ang mga bulan, ug ang mga panahon, ug ang mga tuig.
0: Klaro kayo na nga mga pinasiunang pagtulunan sa kalimutan, Brother Michael, apil na mga lihi-lihi. Gilihian ninyo mga adlaw, mga bulan, ug mga panahon sa pangilin ug sa mga tuig. Nagilihi.
1: Dire sa festival, Bro Mero. Aduna pa kamoy pinasahi? Adunay pinasahi pa kamo mga adlaw,
0: pinasahi
1: mga bulan, mga panahon ug mga tuig. Mingon mo na bro, kan maayron itanom. Maayron ito kulog baleng anuman ma. Na ay utso.
0: Na ay utso.
1: Kada utso gyud.
0: Pangyon.
1: Oh, ano ba?
0: Tampultan magatubang silangan.
1: Oh. Amo abra damay magatubang silangan. Nabi to akong ninong sing nindot inyong balay. Okay, mainitan ba? Mao ina nabi ang balay sa akong lulusaw na. Akong papa, mo ana man kay nagukuno nay ug sila pa.
0: Oh, nya kana pong kuan po. Daghan mga utso gyud, Michael. Kanang magtukod og balay na kinahanglan na agi utso, dahil ikaw magtukod og balay dan-on una ang tubig kay para linaw, dahil dan-on ang unsa patoy unahon nilang dala na
1: sa pagtukod aron, na apoy kwarta ang haligi.
0: Oh nya natingala mi kay naami silingan sa una mao pag human ilang balay gyud nya kanila gi mga tuo-tuo ba giunag nilang tubig then unsa patoy gidala para linaw ang ilang pamuyo. Tingala mi nga ana pagagabi perti mahinong gubuta gaaway man. Madili tinuod ay nang ilahang akatotoo man god dili tinuod.
1: Tinuod ka pala balay-balay.
0: Oh, ang
1: kana dili pugo ka pwede maghihog manok kung sanang panahon na kay kakatoka.
0: Oh, kakatoka.
1: Oh, sa tong panahon nga di kuno ka magihaw panahon sa imong birthday ba to? Ug manok kay kakatoka. Ya, bisan og baboy gi pangihaw nang uban kakatoka manon.
0: Daghan kayo tuotoo brad. Ya kana siya dili gid siya sumala ni Kristo.
2: Tinuod.
0: Mga klaro kay na sa bugna version gilihian ninyo mga adlaw. Galihi, galihi og mga panahon sa pangilin, mga tuig, mga bulan, maglilihi. Musa, si Pablo, ingon siya na balaka ko, basig mapakyas na akong paghago na ninyo. Okay, nagpaulipon pag-usab sa mga pinasiunang pagtulunan.
1: Pinasiunang, katong old.
0: Katong mga old ba nga mga
1: pagtulunan. Apila kang hakob ato, Bumir, nga naglilihi atong kanding karniro?
0: Iyaharam atong kanak mo kong lihilihi, iyaharam ng expectation ba? Si Jacob, maglihi pa siya sa dili, tungkol kaya ang kino, nagsaad na niya. Nga panalanginan siya. May tabo gid nga daghan gid siya panalangin madawat sa Ginoo. Kay daan naman to.
1: Correct.
0: Sa ara naman to sa Ginoo og panalangin. Katong iya mga self strategy na lang tong iya ba. Unya kay ga pagipanalanginan naman sa Ginoo siya daan. So buhaton pa to niya sa dili, mauli gid siya sa ilang dapit nga puno gid sa panalangin sa Ginoo, kay daan tong gisaaran sa Ginoo og panalangin. Murang kita mga igsoon sa atoang pagka magtotoo, mao na ato ang mga dag-unon pud sa atoang kinabuhi. Naa pa mo ana, anam-anamin na pa ninyo nagsalikway kay wala man tayong kalainan sa mga tao sa kalimutan gud. Huwag na pa ta ana.
1: Ako nakabalo man jud ko diha sa amo ang lugar bro mer nga. Duna na gyud nakabalo nato nga kini mga topic na to. Og bisan pa sa mga pagbati siguro nila, ang atong pangayon nga dispensa lang yun, di lang tayo magpasaylo kay di man ni mata kasal ato tong
0: pagsulti. Tinuod man atong gingon.
1: Oh. So mga suking tigpaminaw nga diha sa among area dapit, pailob lang jud mo din pamulandungi ang inyong gibarugan kung tinuod ba.
0: Nya apil man na sa mga kuan Brad Michael talikdan kay iya man na sa daan.
1: So, Bromer, mao to yung mga patuotoo dayon atong himuagamayng pangutana aron makuha nato mga taga-Agbio. Unsa may angay buhaton kung maghinulsol? Na pa ba unsa may mga saktong proseso nga hinulsolan? Unsa may malambigit kay natong explanation anang mahinulsol ni siya nga person sumala sa Biblia? Pag hinulsol ka mo ingon ani, unsa may mga ato ipaambit nila unsa kay mga proseso saktong pamaagi? Kay na ra boy nag-ingon nga nga maghinulsol mapugo nga mapugo nakapangawat sa wali pa ni mo bro.
0: Yes.
1: Binus ba? Mapugo nakapatayg tao. Ah, manghatag pugkog tagaan. Uy, manghatag ramang pugkog tagaan. Oh, ingon ana. Wa mapugo nakapang limbong. O sa on pamaagi sa paghinulsol, unsa mga proseso bro mer?
0: Atong gisgutan atong miagi manggod kalabutan aning pagtuo ba? Dayon importante kay ni pagtuo.
1: Oh,
0: pagtuo dayon.
1: Ginulsolan.
0: Iapil na to ni mga patuo-tuo kay apil maguna sila
1: niyaan. Mini man siya.
0: O, apil na ang pulong paghinulsol, imong talikdan bag-unsay imuhang gibuhat sa unang dili matarong ato mga sa Ginoo. Walang biyaan to, hinulsulan. Atong basahon gud ang 85:8. Nga dili na mobalik sa binuang ba? Nga binuang nila mobalikan tong binuang. Wala na yung paghinulsol.
2: 85:8 sa
0: Salmo.
2: Magapatalinghog ako sa igasulti ni Jehova nga Dios.
0: Dayon?
2: Ay siya magasulti og pakigdait sa iyang katawhan
0: dayon
2: ug sa iyang mga balaan
0: kana dayon
2: apan ayaw sila pabalika pag-usab sa binuang.
0: Dili pabalikon pag-usab sa binuang, naay kondisyon musulti ang Ginoo sa pagkigdait, pero ang iyang katawhan dili na pabalikon pag-usab sa binuang. No katong mga nabuhat nato tanan sa una
2: mga binuang redo
0: mga unsa mga binuang man to dili na pabalikon, mao nay tinuod pag hinulsol. Mag hinulsol ka kunuhay niya hingbalik gyapon ka sa imuhang wala kanang pag hinulsol naghingbalik. Buot pa sabot gibiyaan na niya, balik lang. Kana bang, wag yun kakabiya. Hinulsol ko na niya, wag yun kakabiya. Nagpadayon kaya po na imuhang binuang. So, dili na tinuod pag hinulsol. Kaya ang pulong pag hinulsol, pagtalikod ugon sa imuhang, dili maayong nabuhat. Biyaan itong mga binuang ni mo. Hindi mo balik na sa Ginoo mga igsoon.
1: Pero bro, may clarification. Posible man siguro nga, tawagong talag tungkol sa iyong pagkatao, mga suwing tikman na umiing kag napakyas ka ng panahon sa pagsunod, pero ayaw gyud isipa nga sakto na imong buhat. Mali gyud na ato mga mali sayop gyud na siya. Salang timo bro, mer sala gyud na.
0: Tinon, sala gyud na.
1: Oo.
0: Kay kato bitaw kuan ang anak mo sikon, ni mali to siya, nakaamgo mong ito siya.
1: Pananglit bro, mer. Another kalag-kalag. Wa mga kabalo nya pagkabalo na nimo, uy, Lord Jesus. Kabalo ayon ana, naana nimo ang adi to maayo, so duna kay mga pag-ila diha. Ayaw gyud ikon nga okay ra to.
0: Hinulsulan. Tanang matang sa mga sala, hinulsulan yun. Kaya ang Biblia, usama nang ipawali si Ginoo God. Lucas 24:47.
1: Amen. Sige ko makalimutan
0: mo. Oh, nga iwali ang paghinulsul.
2: Lucas 24.
0: Atong miagi, gisaysay na to. Kaya importante kayo ang pagtuo na to kang Kristo. Kaya maoy usa sa mga suknanan po sa kaluwasan. Dahil ato mong guling pino-pino, Brad. Ya, ang paghinulsol po, kinalan, iwali po ang paghinulsol kay sagad manggod sa mga tao, nakabuhat mong yung daotan. Misan pag uingkag, wala ka kakawat, wala ka ka, wala ka kapatay, wala ka unsa dahil nabuhat ni mo, unya kay ang tao na amay napanunod na itong asala. Makabuhat matag maayo o dili, ana, naana mong gina siyang sala ah. Kanang giingon ni Pedro mga old sin, kanang unang Pedro, unang Noibin, ngunan siya, nga, nakalimot na siya. Ang karaang mga sala. Na may karaang mga sala. Bisan pag wala ka kakawat, wala ka ka bono, wala ka unsa diha, wala ka simbag nga Dios, pero sa imong pagkatao, naa jud kay gitawag karaan nga sala. Unya kay sa Roma ana 5:18 kay pinaagi sa usa ka tawo. Kitang tanan na ilalom tas pinukman sa sinod. Basahan gud Bad Vincent kana sa una ha. Roma 5:18.
2: Roma 5.
0: Oh.
2: 18.
0: Oh.
2: Nag-ingon. Nga busa maingon nga ang paglapas nga gihimo sa usa ka tawo.
0: Na si Adan naman to'y nakalapas, unta.
2: Mm.
0: Na yon?
2: Misangpot sa pagkainukman sa silot.
0: Natanawa na among tangtanan.
2: Sa tanang
0: masala. Mm. Pero kitang tanan, mga kaliwat ni Adan o ni iba, na among ta sa sala. O sa kwan pa, napagan ta ba?
2: Mm.
0: O si Adan rin nakasala, pero napagan tang tanan. Na yon?
2: Sa tanang mga tao.
0: Sa tanang mga tao.
2: Mao.
0: Masakita na ilalong ta na hinukmat na silo tang tanan. Bisa pag maingon ta, guwata nagbuat og daotan, maayon ka silingan. Ato nang gisaysay itong may aging abisan kay taong matarong. Ato bang sige luwason po na siya kay kinahala magkaluwasan na kinaaman na siya karaan nga sala na niya. Mao na mga igsoon nga tanang mga matang sa sala kinahanglan kinursulan. Mao na iwali sa Ginoo nga iyang ipawali sa tanang mga Kristohanon. Lucas 24:47.
2: Lucas 24:47 ug nga sa iyang ngalan ang paghinulsul ug ang pagpasaylo sa mga sala.
0: Amen.
2: Kinahanglan igawali ngadto sa tanang kanasuran.
0: Amen.
2: Sugod sa Jerusalem.
0: Kana busa kining wali nga pahinulsulon tanang mga tao mga igsoon sukad pa ni sa una. Unang gawali ana mga apostles gasugod sa Jerusalem hantud karon pa na wala pa mahuman kay ang wali nagpadayon pa mga kaigsoonan. Busa na ining panahon na kami muingon pud ni mga kaigsoonan ko nga bisan unsang matang sa sala tanang mga klase sa sala kinahanglan biyaan maghinulsol dayon mutuo na sa atong Ginoong Hesukristo kay aron dili ka mahiago man ang silot ni o malabot niya
2: tinuod
0: no busa ang paghinulsol iwali pinagi siya ngalan iwali magsugos Jerusalem.
2: Amen.
0: Kita karon apil ta aning panahon na ato pong iwali. O kani karon chance na kaini kay makawali ta sa radyo
1: misa mo ta bro mga apil ta.
0: Apilta.
1: Sabi na sa Pilipinas, kaya na dirining mga subano, nga hiligay tuotoo, kining uban, bisaya tuod, pero naagya po'y tuotoo. O,
0: daghan, mga pagtuotoo, nila ang pagtuotoo, kunili ka ng mga nabuhat gin na to sa atong kamot.
1: Gawas pa na.
0: O ka ng mga pagpatay, pagsimbag, Diyos-Diyos, pagkihilawas, panapaw, unsa pa tong...
1: Daghan kayo.
0: Daghan, pahinulsulan gin siya. Buhat di city, 30 o 31, doon ay mga panahon nga gipasagdan na sa Ginoo ang tao, nga magbuhat ana. Pero karong panahon na gisugo gid ang tanang mga tao sa tanang dapit kinahanglan maghinulsol mubiya na sala yon.
2: Amen. Ang Dios wala lamang manumbaling sa maong mga panahon sa kaburong.
0: Yes.
2: Apan karon siya nagasugo sa tanang mga tao.
0: Sa una wa pa to tagdas Ginoo panahon nga wala pa ta nakadungog aning walis may balita. Nagbuhat ka anang mga buhatan nimo nga magkapasuko sa Ginoo. Ang Ginoo lang magtagad wa manumbaling na yon.
2: Bisan diin sa paghinulsol.
0: Kana nagsugo na siya apan karon giingon dito. Apan karon nagsugo siya sa tanang mga tao sa bisan diin bisag aha. Basta na itaw bisan diin gud. Nga ang tanang mga tao gisugo sa paghinulsol. Busa kini paghinulsol gisugo gina sa atong Ginoong Hesukristo. Gisugo ang tanang mga tao maghinulsol. Yang paghinulsol mao man ang pagbiya sa tanan natong binuang. Pagbiya sa tanan natong mga binuang kaniadto. Biyaan to. Then muliso na diya sa Ginoong Hesus mga kaigsoonan. O muna mga igsoon nga ang paghinulsol, gisugo, then gitugot po na. What on si 18? Gitugot alang na to ang paghinulsol. O po sa opportunity ni, karong panahon na, bisan unsa ka kadautan, kanang ingos Isaias 1 ba? 1:18, nga bisan unsa ka pula ang sala. Sa iloon sa Ginoo, basta maghinulsol.
1: Amen.
2: Isaias
0: 1:18.
2: O mari kamo karon.
0: Mari kamo karon.
2: O gusahan ta paghusay.
0: O naihusay di ay.
2: Nagingon si Jehova.
0: O dayon.
2: Bisan pa ang inyong mga sala mapula.
0: Bisan pa ang inyong sala pula pa kayo dayon.
2: Sila pagapotion ingon sa nibi.
0: Kana dayon.
2: Bisan pa sila lubos mapula.
0: O
2: sila mahimong sama sa maputing balhibo sa karnero.
0: Tanawa. Busa ang punto diha nga basta ang tao bisag unsa kadaotan basta maginunsol.
2: Tinuod.
0: Ihang kambihon ang imong kinabuhi. Gikas pagkapula ngatos pagkaputi. Sama sa ice, sama sa niebe, o snow. Kanang snow, puti yun na kayo. Murabag color og ice, mga puti yun kayo bitaw siya. Dahil sama sa balhibo sa nating karniro. Hilabi ang kaputi.
2: Kanibra daw sa kuhan, PSD.
0: Kana?
2: Miingon usab ang Ginoo.
0: Na yun?
2: Dali kamo. Maghusay kita.
0: Oo.
2: Bisan unsa pagkahugaw ang inyong mga sala.
0: Kana?
2: Limpiuhan ko kini aron mahinluan kamo.
0: Kana? Bisag unsa pagkapula ang sala limpyuhan niya. Unyag ingon niya, dali kamo kay maghusay ta. Bulahan ta karon mga kaigsoonan ko kay gauhag ang Ginoo buhi pa ta.
2: Amen.
0: Karong panahon na buhi pa ta makahusay patas Ginoo sa mga sala.
2: Tinuod.
0: Wala mamatay na ka, dili yung kakahinong
2: sol. Wala na.
0: Hindi, unsaon naman to. Hindi, tampog yung kaslinaw kalayo. Kawan siya wa. Muna, mga higalag, mga ikson, ang Ginoo, nag-auhag yun, nagsugo sa Paginoong sol. Buhat 11:18. Gitugot niya, ng kitang mga hintil, managhinong sol ta.
2: Amen. Buhat
0: 11:18. Amen.
2: Og sa ilang pagkadungog nini.
0: Kana?
2: Sila mihilom.
0: Mihilom
2: na yun. Og ang Diyos ilang gidalayig nga nanag-ingon.
0: Nga namang ginay?
2: Nan sa ato pa.
0: Sa ato pa.
2: Sa mga hintil gitugot usab di ay sa Diyos.
0: Amen.
2: Ang paghinulsol ngadto sa kinabuhi.
0: Kana? Busa. Kita karon mga tao tang mga hintil, ta mga hodyo, gitugot po dahil nato.
2: Amen.
0: Ang mga hodyo, naghinulsol sila, nato po gitugot nga, maghinulsol sa ato mga sala.
2: Amen.
0: Kaya kinang mga hintil, laghan, kinang tuot-tuot, brad.
2: Tinoon.
0: Ang Diyos sa unas, mga hintil, mga bato, mga salapi, mga kahoy, kita lag alimokon ning tiyog-tiyog ang lasang. Oh, yukbu-yukbuan na yun, kay mo ay Diyos ba? Ano man na, busa kita mga hintil, gitugot po dahil, nga maghinulsol ta nga tos kinabuhi. Unang salamat kay Ginoo ang paghinulsol, gi-appeal na sa Ginoo kay adeserta mo proceed sa pagbautismo Brad Michael makabalot ta nga na dai paghinulsol nasigon dai ang tao nga hinulsulan ang mga sala biyaan ba
2: biyaan
0: niya kumadta sa pinadayag noy 2021 na aman diha ang unsay mga hinulsulan unsa man hinulsulan inyo merit na no kana na lang ako ang hisgutan kay murag Brad Michael na ikasulti ang bautismo
2: noy 2021
0: noy 2021
2: wala usab nila hinulsuli
0: 20 sugod Brad
2: 20 sugod og ang tanang uban pa sa mga tao
0: uban pang mga tao
2: nga wala mga matay
0: wala mga matay
2: pinaagi sa maong mga hampak
0: naghampak di ay nayon
2: kini sila wala man naghinulsul
0: unsa man ang hinulsulan nila unta
2: sa mga nabuhat sa ilang mga kamot
0: unsa man ang buhata
2: og wala usab nila biyai ang pagsimbag mga yawa
0: una kana pagsimbag mga yawa ayaw lang bu kalain mga
2: yawa
0: ampot siguro kasi bag yawa dere busa kanang nagsimbag mga yawa mabiyaan nayon
2: og mga larawan
0: kanang mga larawan ba kwan ba nang kanang mga larawan pagsimbag mga larawan nakabalo na mga Bisaya man jud kana mga ribulto pa hinulsulan man na
2: amen
0: sa Ginoo og sumala sa Biblia ay kita nagbasa ra sa Biblia ha pahinulsulan tong pagsimbag mga yawa karang anting-anting apil naman na sa mga
2: apil
0: na mga yawa kay wa na makagasalig si Ginoo ana dito okay. Mo agod-agod
1: agod man nag-agad sa anting-anting dipinsa man to ni
0: mo dipinsa man to niya dayon pagsimbag mga apil lang pamarang niya brad pagpandaot iya man na si yawa
1: kanang parang bumer day na iuban mag yam nga ang yang yam wa kasabot
0: oh
1: hikap-hikap sa imo ulo mag yam
0: apil man na mga Latin word
1: ang Latin himuong gahom-gahom
0: oh dayon
1: mo nang pagkabasag not for sale, mayon siya, not for sale, kuani, latini, gahomi.
0: I-appeal na sa mga yam-yam, mga orasyon.
1: Imbis ice cream, isikriam, latini.
0: Mana mga kaigalaan, appeal na. Kana pagsimbag mga yawa, pagsimbag mga larawan, klaro kayo na. Kana mga larawan, dili makadungog, dili makalakaw, klaro naman yung kayo na. Klaro na kayo na. Busa appeal na sa hinulsulan, biyaan na. Panayon?
2: Nga bulawhan ug salapi.
0: Oh, klase-klase lang larawan. Ay bulawhan ay silver, salapi dayon.
2: Ug tumbaga ug bato.
0: Tumbaga pug bato dayon.
2: Ug kahoy.
0: Kahoy labing pobre ng kahoy dayon.
2: Nga dili makakita ni makadungog ni makalakaw.
0: Di na man kinahanglan isa-isa yung ayo. Magibaw-an na magklaro na magina dayon. Dayon.
2: Wala usab nila hinulsuli ang ilang mga pagpamatay tao.
0: Kanabang mamupatay kag tao? Mamatay kag tao? Mao na nga apil na sa hinulsulan pa undango na pabiyaan.
1: Nayuban kasinahan.
0: Oh, masina ka kay ning
1: na, oh, masina ka kay nasinaabot ipadaot.
0: Oh, ipadaot.
1: Napoy pa, na panahon nga ipapatay nimo kay unsa ni nasakitan kasi ang gisulti bisag tinuod ra unta.
0: Yes.
1: Dili lang jud ka maghinulsol.
0: Kana.
1: Oh, dili lang jud ka mo uyon or dili lang jud ka mo brown sa imong garbo.
0: Apil na sa panghinulsulan.
1: Oh, ang pinaka the best dia nga pinino nga pagpatay kanang dumot.
0: Kanang dumot.
1: Kaya sa unang huwan, bisan og wala pa nga nimo siya gipatay, nagpatay naman ka na. Pagbunok na may kaso, dumot.
0: Mauna nga, apil na ng mga pagpamuno, pagpatay tao, mauna na siya. Apil na sa hinulsulan. Pasailoon na sa Ginoo, basta undangon nimo na imong trabaho, mabalik na ka sa Ginoo. Padayon, Brad?
2: O ang ilang mga pagpanglumay.
0: Kanang panglumay.
1: Kanang sugtog bay.
0: O, apil lang lumay-lumay. Bisan pag kanang dili sugot sa bay, Brad Michael, kanang,
1: kanang dani, pagdani.
0: Oh, pagpandani ba?
1: Oh, murag lumay mo na siya.
0: Lumay mangya po na. Hatagan ni mo gasa ang tao para ma...
1: Makuha ni mo, ma-amigo.
0: Ma-amigo ni mo.
1: Pero na kahit tumo nga dili.
0: Lumay na.
1: Pero na itumo nga dili, mao.
0: Oh, mga lumay na. Apil na sa mga lumay na yon.
2: O ang ilang pagpakighilawas?
0: Ang ilang pagkighilawas, bisag kinsa lang laki, bisag kinsa lang bayi, ano ba?
1: Uso kay na bro, meron anang gitawag nila beer house. Unsa na?
0: Oh.
1: Mga beer house sa Manila bro, meron nakasaksi man jud ko.
0: Oh, kanang mga babaeng bayaran, mga biya. Laking bayaran.
1: Oh. Pero bro, meron hinulsulan.
0: Oh, hinulsulan. Pondangan ba?
1: Pondangan.
0: Hihilawas mo na.
1: O mumbalik sa Ginoo.
0: Oh, mumbalik sa Ginoo.
1: Amen.
0: Na yon?
2: O ang ilang mga pagpangawat?
0: Apil na po ng pangawat.
2: Daghan mang kawatan
0: ro. Oh, daghan kawatan ro panahon na lang. Malita-malita ang pagkawaton. Apil ko na sinulusulan.
1: Oh, correct.
0: Di lamang tong katong ginagmay. Mm. Kaya sagad ato ang makuhaan mo ginagmay raman.
1: Oh, may reg. Ano siya? Nangawat o lotion o iprisyon eh.
0: Oh.
1: Ang katong nangawat o dagko, wala. Tanang kawatan bro. Tanang gamay kawatan. Dagko.
0: Kanang kawat, apil ang tulis niya.
1: Oh, tulis. Correct, correct.
0: Tulis.
1: Correct.
0: Kay kawat, magiging pa ng tulis.
1: Kanang sa pulong sa Ginoo bro, mer. Kawat niya po na.
3: Kawat.
0: Oh, kanang kawat, kanang gigamit ni mong pulong sa Ginoo na yun.
1: Ano ba kasapi?
0: Gipanapi ni mong mga tao? Mm.
1: Kawat.
0: Apil na, kawat.
1: Mas dako kaso.
0: Mas dako na kaso.
1: Kaya ang Ginoo kay mismo
0: ang Ginoo yun mo hang gibangga na.
1: Or puhunan.
0: Okay.
1: Kaya ang Diyos pulong man.
0: Yes. O nang ingon si Jeremias ba, 23:30 nga, kontra na niya itong mga tao, nangawat siya pulong.
1: Oo, lagi.
0: Nang gi-istorya sa mga tao, giilad ang mga tao, then dako dig abuloy, 10% pa ng mga tao, dahil kawat magyapo na.
1: Napay, paingon-ingon, basta maing pagkasaysay, mahal-mahal.
0: Mm. Basta no. Apil lang, kaya ang kawat na ay, kanang literal yun nga kawat, dili imong butang, imong gikuha, kawat na. So sa ubang hubad na, dinag ko, flander. Pero kung sa espirituhanon pong butang, gigamit mo ang pulong sa Ginoo para ka makakwarta, para ka makagain o mga profit, mga kaigsuunan ko, ginansya, aka nakawat niya po na.
2: Kawat.
0: Apil niya po na sa pinulusulan. Mas bugat hinong kain na. Kay sumalas Jeremias, anak, kato magbuhat anang butanga, mas hinglabaw pa man ang ilahang sala kaysa mga taong mga kriminal. Mas grabe na kayong kaso.
1: Correct, correct.
0: O, basahaw ko na to, Brad.
1: Sa lang termino, bro, mer, kana manggong, like, for example, nipatay kong tao.
0: Yes.
1: Kana nga case, imura na, og sa, kanang sa laing termino, imuara na ba nga personal ba?
0: Kana.
1: Pero kanang pulong na mga suking tigpaminaw imong ipanapi, ang Ginoo mismo imong ipangwartaan na.
0: Oh.
1: Kaysa wan uno-uno bro, mer, ang Diyos mao ang pulong.
0: Tinoon.
1: Klaro kayo na siya.
2: 23:30.
0: Oh.
2: Busa ania karon.
0: Dayon.
2: Ako batok sa mga manalagna.
0: Kana.
2: Nagaingon si Jehova.
0: Mm.
2: Nga nangawat sa akong mga pulong.
0: Nay, mangawat sa pulong. Di lang kay kawat na literal atong basihan. Kundi katong espirituhan ng butang ba? Yung kawat.
1: Kawat sa pulong.
0: Oh, daghan kayo nagamit, ana ron. Mao na yung daghan kayong mga religious groups. Na yun? Yara to, Brad Benzet, sa 5:26 daw.
2: Sa
0: Jeremias.
2: Jeremias.
0: Oh.
2: 5:26. Nag-ingon.
0: Oh.
2: Kaysa taliwala sa akong katawhan.
0: Kuyaw kayo na yun?
2: Iga kita ang dautang mga tao.
0: Dautang mga tao, na yun?
2: Sila na nagbantay ingon sa mga ngayam.
0: Na yun?
2: Nga na naghati. Sila nagabutang og usa ka litag,
0: kana
2: sila mudakop og mga tao.
0: Oh, tanawa ra. Nya, katong giingon ba nga ang ilang sa 28 para yon?
2: 28 sila ming tambok.
0: Busa ming tambok kay nagakwarta na ba dayon?
2: Sila ming sinaw.
0: Sinaw po dayon?
2: Oo, sila ming labaw.
0: Kana
2: sa mga binuhatan sa mga daotan.
0: Kana bang puntuha? Sila ming labaw sa mga binuhatan sa mga daotan. Atong ilang daotan, tong mga kriminal, mga bigaon, mga unsa diha. Pero kaning mga tao nga nangawat sa pulong sa Ginoo, gihimong puhunan kapital ang Biblia para makakwarta, labaw pa na og kaso sa mga kriminal
1: kawat
0: mga sa Ginoo. Kay ang pulong Dios ginagikawat ba? Mao ang pahinulsulan. Biya ana undangin na ninyo. Iwali na ni pulong sa Ginoo way bayad.
1: Di
0: na to pabayaran sa mga tao. Mao na kita Bert Michael wali ta ana, wala kitay way bayad na. Mao na padayon Bert Michael. Kay alas 8:11 na.
1: Okay na ba to? Ah, okay ra kay ang sunod na mo nga ikuan mga suking tigpaminaw kini ni ang human man tong pagtuo tong mga bayang panahon pero no, igong panahon to dayon karon. So nining panahon na kini ni ang pagtuo diha ra ba tataman sa pagtuo ang proseso ani. Dayon mo ato sa saktong proseso mga suking tigpaminaw. Kanang pagtuo mga suking tigpaminaw invisible mo na bro.
0: Yes, tinon.
1: Kanang pagtuo mga suking tigpaminaw, bro, imura mo gunang sa Ginoo. Dili na siya makita. So kinahanglan na nimo siya prove mga suwing tigpaminaw. Muna sa panahon ni Pilipi, human niya mawali itong iyon ko bro Mer, ni decide yung magpabautis mo.
0: Yes.
1: Katubi ito ang ipaambit ni bro Mer mga suwing tigpaminaw nga mutuo, dayon katong mga patuo-tuo nga pahinulsulan, katong mga pangawat, pahinulsulan. So doon natin saktong proseso, human sa iyong pagtuo, kinahanglan ayong pagtuo, ma-prove ni mo ba? Kanang invisible, kanila mapaprove ni muna sa unsang pamaagi ka nga nito, maprove ni mo nga nito, Diyo ka sa Ginoo.
0: Yes.
1: So sa panahon ni Ginoong Hesus, human ka makawali, Karena sa Marcos 16:16 province, human ka makawali na agi usulti diha. Pero dili pa ni Rimunong diri Bro Merkay atong panahon limitado naman lang.
0: Yes.
1: Ang giingon diha Bro Benz nga ang motoo og magpabautismo
2: maluwas.
1: Maluwas.
2: Apan ang dili motoo paghukman sa silot.
1: Mo ni sakto proseso mga tuwing tigpaminaw.
0: Pasiuna na
1: no. Oh, pasiuna lang na upi kana na moy, pasiuna lang pero sa sunod nga sibi na to ato nang palapdan unsa ning bautismo. Yes. Kay basig ang bautismo wa mo kabalo mga tuwing tigpaminaw nga ang bautismo apil na sa pagprove nga naginunsod.
0: Amen. Dahil ba sin sunod, Bert Michael, sunod ano nga program, sunod Domingo, mas labing maayo, no? Gamit ang mga Tagalog po ng mga
1: Correct.
0: Nagha mga Tagalog so nag-aabang po.
1: Amen. Amen.
0: Ginawa na itong program.
1: So, ang usag yun ka, ang bautismo, na iuban, pangutan on mag, nakakita ka sa Ginoo, wala ilubong na po. Dili, sa panahon ni Felipe, Brother Ben, sa Buhat 8, versikulo 36, Ang iuno ko nga giwalihan ni Pilipin ni atong panahon na mi-decide yun nga magpabautismo, Bro Vince. Pero unsay giingon ni Pilipin niya sa 36 sugod.
2: Og sa nagpadayon sila sa pagpanaw, niabot silag tubig. Og ang iuno ko miingon, tanawa, ana ay tubig, unsa pa may makaulang sa akong magpagpabautismo.
1: Amen. Sa 38 o 37.
2: Og si Pilipi miingon, kung ikaw nagatuoban sa tibuok mong kasing-kasing, mahimo. Og siya mitubag, ako nagatuo nga si Jesucristo, mao ang anak sa Dios.
1: Amen. Diri daw sa EPSD, Bro Vince, atong basahon diri ang mga suwintig paminaw. Sa 36, matod pa diri, samtang nagpadayon sila sa pagbiyahe, miabot sila sa dapit nga adunay tubig.
0: Yes.
1: Miingon ang opisyal kang Pilipi, o adunay tubig dinhi? Aduna pa ba hinungdan nga dili ako magpabautismo? Mitubag si Pilipi kaniya, mahimo ka nang bautismuhan kung kinasing-kasing gayod ang imong pagtuo.
0: Yes.
1: Miingon ang opisyal, oo, nagtuo ako nga si Jesucristo maong anak sa Dios.
0: Kana.
1: Sa ato pa ni ang punto diri niingon si Pilipi kung kinasing-kasing gyud ang imong pagtuo. Busa mga suwing tigpaminaw, katong tanan nga gipangsulti sa atong igsuon ni Bro Mer nga pahinulsulan katong tanang mga mini nga pagtuo, katong mga patuo-tuo, katong mga pagpatay, mga pagpangawat, imutong hinulsulan kung tinuod ang imong pagtuo, niingon si Pilipi diri kung kinasing-kasing jud ang imong pagtuo, bautismuhan ka. Sa to pa dili mohunong sa pagtuo, Bro Mer, kinahanglan bautismuhan ang usa ka tawo. Oh, nagkuyog man yun yung pagtuo, bautismo. Kay kung dili nila magkuyog ang bautismo, dili na sila kung sa kuan pa na magsigis lang uban-uban ba. Magsigil sa kuyog bisag asa paingon og sa tawo pa na. Busa ni ining panahon ng mga suking tigpaminaw, una lang nigbukas nga ang inyong pagtuo karon or paghinulsol basig maglibog mong unsay saktong proseso ang motuo og magpabautismo maluwas apiling bautismo. Busa diri lang sa mi kuto mga suking tigpaminaw tungod kay ni ana ang atong mga mag-aawit usab. So ato silang paawiton pod. Sumala sa hambin silang kasing-kasing.
0: Amen.
1: Busa tambay kamo diha mga suking tigpaminaw, no?

0: So mo katong mga spingtig paminaw, no? Ang title sa atong awit, bro Mer?
1: Kristo alang nako.
0: Kristo alang nako, no? Managi yung ni Pablo, bro Mer, kanon nang bilhin itong terminuhan nga Kristo alang nako. Managi yung Pablo sa Roma 14:8 nga mamatay man kung mabuhi ng Pablo. Iya, Diyo ko sa Ginoo.
1: Yes, Ginoo.
0: Ay, pinakanindot, bro Mer, kung madawat yun ang kinabuhi sa Ginoo. Ginoon. Busa mga spingtig paminaw, no? Lalo naman tayo panahon alang pa sa pagsibya dugang sa ato ang pagpaambit. Maglaumta sa sunod higayon, bro Mer.
1: Amen.
0: Sunod Sunday. Ato mataga ang panahon ang katubagan sa ato ang tapiko o explain na ito mahitungot bautismo.
1: Amen.
0: Naglaum ganita, bro Mer, nga sa sunod dili na ito mahumaning bautismo kay taas mo man eh.
1: Taas mo kayo pa.
0: Amen.
1: Di lang po ta magdali.
0: Di lang po ta magdali kay...
1: Sige, bitaw.
0: Oo, ba? Malamok-lamok po rin ang mga suwintig paminaw. Di nyo masabtan kayo.
1: All yours, you know.
0: Oo, taas mo po tag panahon. So, busama ito na kami sa mga pagtimbaya sa mga nag-comment, mga suwingtig paminaw, no? So, kato ang mga nag-comment lang sa agad mo at tumatagagpagtagad, ani. Kato ang mga suwing natong tig paminaw nga sa radyo, nag-subaybay. Kung mahimo, pasiuna kong hatag sa ako ang number nini nga panahon. Akong number, mga suwing tig paminaw, no? Katong sa radyo, basig mga uha ba? 0967-9327-229. Ang usbon, 0967-9327-229. Masuming tig paminaw, no? Tiim na. Tiim na siyang numero, bro Benz. Ihatag usab ang imo ang numero.
2: Ako usab, mga higala o mga igsoon, 0995-9562-518. Akong usbon, 0995-9562-518. Globe ka na, mga higala o mga kaigsoonan.
0: Bro, Mer, ihatag ang imong number, usab?
1: Amen. Ako ang cell number, mga igsoon. TM ni siya. 0955-184-6518. Usbon ako, 0955-184-6518.
0: So, mo ka to ang mga numero na mo, mga suhingtig paminaw. Aron ka to ang mga nag-subaybay, bro, sa radyo, nagkagayon sila pangutan na kung na sila mga pangutan na kung makadol sila signal.
1: Yeah, pon.
0: Oo. I-text lang ninyo mga suwing tigpamin, ayaw mo kataha. Kaya ato, pag kinabangay mo ni bro, Mer.
1: Amen.
0: Alang sa atong kauswagan sa pagtuo. So, maing gabi ni Brother Alex Cavrelios diha sa Mahayag. O, Luis Kido sila na Minaw. Kaban sa mga magulang usap diha, ilang Brad Boy de Los Santos, Bro Pipi Pandak ni Brad Hale or Jill Batoy, Jewel Raagas ni Rolando Badyang, ni Alex Cavrelios Jr. og Senior, ni Margie Cavrelios, JT Cavrelios og ni Brother Boy diha usab sa Mahayag. Maayong gabi kanyang tanan diha. Ni Richin Belmonte, maayong gabi igsuon. Ni Mickey Uday diya sa Malita, Davao Occidental. Maayong gabi mga igsuon diya. Layo na ito abot bro Mer, no? Ni Bing Sumagang diya sa San Juan, Sikihor. Oy, tanang taga Sikihor. Maayong gabi inyong tanan diya. Ni Jirams Martinez. Ni Sister Lydia Dumaog. Maayong gabi ito Lydia. Ni Charnel Shu. Jacob Arangkana. Ni Brad Bethlehem sa Bayton diha sa Osamis. Maayong gabi Brad Bethlehem, no? Uban sa mga anak Brad Jumar sa Bayton usab. Mga taga Osamis family, no? Mga igsoon na to diha sa Osamis.
1: Yes.
0: Sa Bayton family, mga Bilialon family, Bation family, no?
1: Bation.
0: Lim family. Daghan pa na to diha mga
2: Manligas family.
0: So salamat ug dayon ang Ginoo. Diya usab ni Gerson Cadilinha. Maayong gabi, brad. Diya usab sa San Juan, Sikihor. Ni Jenny Lynn Lumutaw Ansulong. Mao siguro ang ato ang gikahibalag ka ganiha, bro.
2: Tagabayog na.
0: Tagabayog, no? Maayong gabi, igsoon, Jenny Lynn. Katuning astigo man una natong hibalag, no? Ni Sister Chari Medico sa Bayton. Diya sa Ninoy Aquino. Maayong gabi, mga igsoon, diya sa Ninoy. Arjun Dulay diha sa Davao City, Lenrin Muralion diha sa Kalabayan Osamis City, ni Humanin Jirams, Jirams Martinez diha sa Katiguman sa Alabel. Maayong gabi igsoon. Ni Jefferson sa Bayton Pasturan, ni Stephen Tangkay Paipa Jr. Tingo sa kaning Brad Paipa, no? Brad Nance, Sister Nancy Siliana diha sa Iglesias Cagayan, ni Via Barley diha sa Iglesias Kulambugan. Oy, salamat sa Ginoo mga igsoon diha sa Kulambugan. Mayong gabi kaninyong tanan. Bro, Mer?
1: Nangita pa ko.
0: Ah, oh, nangita ka ni Justin. Ah, nangutan na siya kung sa relihiyon, ani? Ah, ito yung taga-tugot sa Ginoo, taga na ito yung panahon ng pangutana. Ni Sister Dominga Maghanoy Doraemon, Robins, nakasunod?
2: Bisan pa kang Griciel Minyo sa Tarok, kinigugmang Brother Elmer, no?
1: Amo yun.
2: Elmer, bisan pa siyang giminsyon si Arden Cobol o si Elisio Tarok. Bisan pa kang Brother Jubert Digabia, Church in Makilala. Amen. Bisan pa kang Imutan Freddy, diya sa Church in Tago, Surigao del Sur. Amen. Bisan usab sa kang Lisil Kanoog, diya sa Ramon Magsaysay. Amen. Bisan pa kang Alerci Etrasalam Nuaga. Kang Sister Rosie Lastimuso, Gonzaga Angkot. Amen. Asawa ni Brother Narciso Angkot. Kalimot na kong kuhan gina, mention. Ngali kami comment. Kang Jondril Kabasag, watching from Midsalip. Kang Brother Cornelio Babira, diya sa Tabina. Kang Kanisha Kaliaga. Kang James Umpaw, diya sa Santa Cruz, Davao del Sur. Amen. Kang Ramil Binano.
1: Amen.
2: Kang Manligis Divine, igsoon gikan sa Iglesia sa Usamis. Daghanggi na mga manligis diya sa Usamis. Kang Miriam Domino. Amen. Church in Butuan City.
1: Amen.
2: Salamat sa Ginoo. Kang Princess Bautista. Kang Wilbert Mahinay. Kang Wilbert Ramaliti. Kang Elmer Tumo Kayari. Amen. Church in Ninoy Aquino.
1: Oh.
2: Amen. Kang Elizabeth Nabasilia de Cafe. Church in Maramag. Kang Raji Diuya. Amen. Kang Jewel Pacho. Amen. Kumusta kaya ning igsuuna ni? Kang Remark Bitangkor, usab. Kang Radzi, ay, manaw ni, kang Sister Jinami Maang, amen. Diya sa Cebu, no? Kauban siyang igsoon si Lorito Biton. Lang Sister Dina Daes. Lang Sister Mira Albaricon. Lang Kitlan Taka. Lang Brad Peter Abiso, no? Mga igsoon na ito diya. Lang Brother Alan. Lang Brother Duhay Lungsod, no? Nakalimutan sa pangalan. Oh, John. Duhay Lungsod. Amen. Juni, oh. Kang Roberto Evangelio Clamayo, ay Glamayo, Church in Wao, amen. Kang Ardin Cobol, kang Lisel Kanoog, amen na. Kang Sister GC Magdadaro, amen. Na-expire yung Lord. Kang Julan Bulahan, ah, Bulahan yun eh, apelido pala. Salamat, Ginoo, from CDO Watching, amen. Brother Mer? Kasunod ka?
0: Kasunod ka?
1: Wala pa.
2: Kang Dodds Bautista.
1: Ah, Dodds Bautista sa Church in Makilala. Og si Dobby Ausiho. Ah, di Astabina. Og ingon man usab ni Sandra Bilotindo sa Church in Dimataling. Og ingon man ni John Paradila. Amen. Dayon ni Princess. Og ni Smith Castillion. Church in, amen eh, is in eh. Dayon. Dilipod. Marvin Islit Ulitris. Og ni Juanita Bitangkor.
2: Senator Ninoy Aquino ni.
1: Ah, Senator Ninoy Aquino. Marvin Islit Ulitris. De Astabina. Dayon, ni Regalan, ni Bertata, Arcelia. Deris Pagadi, ano? Og si GR Sibuyan, diha sa Sambuanga ni. Sambuanga ni siya. Marvin, ah, mana? Og ni Lisel. Kisa ni Lisel? Og ni Ronnie Saga. Og ni Jennifer Igia Rosalim sa Salog sa Buanga del Norte.
2: Anak ni Brad Igia.
1: Og ni Jepti Cabrillos sa Mahayag. Sara Lumakad Batlag diha sa
2: Lasi.
1: Si Kihor, kumusta mo diha mga Ikson? Lucina Kalimpong, ni Teresita Salahit diha sa Gipos. Og ni Niri Villamor, ni Julie Misa Aridon diha sa Lapu-Lapu City. Og ni Ornelio.
0: Ornelio?
1: Ornelio. Og ni Lay Ginobisa diha sa Usamis. Og Hanilin Romo Binyaris. Og ni Alosilio Lisel sa Church in Sulop. Og ni Mirati Kagas.
0: So mga ito mga suheng tagpaminaw ato matimbaya sa ato ang live. Og usap sa ato mga mag-awit sa atong gitarist si Brother Lay Minyusa gikan sa Iglesia sa Lapuyan. Ni Brother Jason Lubinario gikan sa Iglesia sa Pagadian. Ni Sister Gisa Tumagad gikan sa Iglesia sa Tabina. Sa gihapon Bro Mer, di ta malimot nakaduaw diyan atong igsuon gikan sa Bayog. Sister Arnisa
2: Arnisa Tana
0: Gumusa. Uban siya igsuon usab nga
2: Jocelyn Tana.
0: Si
2: Jocelyn
0: Jocelyn Tana.
1: Og diha pa dai sa kuan brand Michael Yuji Gulang naminaw daw karon sa live na to.
0: Amen.
1: Diha sa Matisan Miguel.
0: Amen. So mo naman mi lang higayon, Bromir, akong hihatag nimo ang panahon bisan pa sa katapusang pag-ampo.
1: Amen. Ikaw gid among pasalamatan kanunay Ginoo. Salamat sa imong pagiguban bisan ang kagabion sa mo ang pagpadayag sa imong pulong. Salamat nagmalampuson ang mga pulong Ginoong Jesus kay imong gipasulti kanamo.
0: Amen.
1: Sa glaom mi mahimo katong binhi sa kinabuhi. Alang sa mga naminaw, labi na gyud sa wala pa nakadangat sa pagtuog.
0: Amen.
1: Sa, salamat kay sa pagiguban alang namo Ginoo. Daygon kanamo sa tanang panahon Ginoong Jesus.
0: Wala naman Amen. Kami laing panahon. Hangtod sa sunod, higayon lang mga suwingting paminaw.
1: Amen.
0: Samang takna o samang istasyon lang gihapon, kininyubos nga Lagard, Brother Michael, tamayo gikan sa Iglesia sa Tabina.
2: Brother Vincent Palisbu, gikan sa Iglesia sa Tabina.
1: Brad Elmer Tarok, gikan sa Iglesia sa Lapuyan.
0: Kami manamilit, umagaingon,
1: dapig sa kamaturan. Amen.
3: Abang ngadto sa tanang mga magsa kamaturan nga naglawig sa sulod sa kapintulo katuig ang programa nga dapig sa kamaturan padayon nga naglawig sa kahanginan sa pagsabwag o pagpalanog sa mga kamaturan gikan sa pulong sa Dios. Kini mga igsoon usa ka timaan sa inyong padayon nga suporta og mga pag-ampo.
4: Efeso 4:15
3: hinunoa sa magasulti kita sa tinuod dinuyugan sa gugma. Magatubo unta kita sa tanang paagi ngadto kang Kristo nga mao ang ulo. Tungod niini, ang tinguha sa Ginoo nagpadayon sa kanunay uban ang pagbarug sa pulong o pagpadayag sa tinuod nga pag-alagad ngadto sa katawan o sa tanang balaan.
5: Among lauman mga igsoon nga kamo magpadayon sa kanunay sa pagpaminaw sa atong programang Dapig sa Kamaturan. Dapig sa Kamaturan. Aron pinaagin ini ang matago sa malig-unan diya sa pulong sa Ginoo ug magpabilin nga matinud-anon sa pag-alagad.
3: Hinaw nga ang grasya ug kalinaw sa Ginoo magauban kanato sa tanang panahon ug magahatag og kusog sa pagpadayon sa pagbarug sa kamaturan. Dapig sa Kamaturan.
5: Dapig sa Kamaturan.
3: Ang programa nga nagdala sa kahayag ug kamaturan sa matag kasing-kasing. Daghang salamat sa inyong pag-uban ug kanunayng pagpaminaw sa maong programa. Kini makatabang ngadto sa tanang mga magtutuo ug sa tanang wala makabaton sa kaluwasan. Kini si Brother Dan Cagas
5: ug kini usaba si Brother Ace Magsayo. Kauban si Brother Elmer Tarok, Brother Michael Tamayo, Brother Vincent Palismo ug sa tanang mga kadapig sa kamaturan.
3: Daghang salamat ug kami magingon dapig sa kamaturan.
6: Rock, rock, radio, magbating.

ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting. Radyo Bagting.
3: Planang tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number DSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You're listening to DXBZ 756 ang Radyo Bagti, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication with permit number BSD-0328-2023 with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Bigwas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is now signing on.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting.

Kay nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulunan nga akong gitudlo kaninyo. Nga ang Ginoong Hesus sa gabi, nga siya gibudhian, mikuha sa pan. O niya, nagpasalamat siya sa Dios. O gipikas-pikas niya ang pan og mingon. Mao kini ang akong lawas nga alang kaninyo. Buhata kini aron

0: Mga higala, nasayod ba mo nga ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil dili ilang tambal sa mga pamaul o panuhot?
1: Ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil
0: tambal usab kini alang sa sakit sa ngipon,
1: pagbutang o bilabila sa gapas, o isuksuk lang sa nagsakit nga daot ng ngipon.
0: Maayo usab kini sa mga dunay kuto. Butangi o Paragis Bilabila Plus Liniment Oil ang imong ulo o makita gyud nimo nga mga tagak ang mga kuto. Kay ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil maski pakusgan pa tungod kisagulan kini o daghang mga herbal ingredients sa Paragis Bilabila, dili na kamagagwanta pa.
2: Samtang nagkaedad ang tawo, daghang balatian ang posibleng mahiaguman. Atong paminamo ng testimonya ni Miraflor Manaytay nga daghang balatian ang giagwanta hangtod na siya matabangan sa Paragis Bilabila.
3: Ako ming station dili normal din nagbig atong kangustin na bilabila. Paggamit na ko ato, nag 5 days na ako ming station, tapos medyo half man kog mata, dili na gani siya sakit itusok sa adlaw. Naginuman pod ko atong kape nga Paragis. Gamit pod ko bilabila liniment oil. Ako mga anak, dagan man og mga katul-katul. Saga plus na ko ato, nag-ugagod siya sir. Si Mera Flor Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Alarat, my love. Mungutan ako ni mo. Mahal ko ni mo. O, dili.
5: Dili.
4: Puslan lang way nagmahal. May pamatay.
6: RMN Production Center. Mudalit ka rin yun ng nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Bud-bud-bud o pipinika.
4: Nganong maoman kini ang akong kapalaran? O ako masayod kung kinsan akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron matibway ni tanan.
7: Paidigo! No. Bada!
4: Ba't hiya sa limog na umuhilak? May uy! Masaktan ko sa tadimu!
7: Isamot ka ba di imong naong gamihilak ka ba jigaw?
4: Gikan karon, dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
7: Dugo! Dugo!
4: Silang ko.
8: Imo na ko check ko. Pero bakas ni una ko, gato na ko ikaw.
4: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Sige na lang.
8: Bunsa?
4: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. Uka na, wailain kundili si Takla.
9: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
4: O, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhiun tungod nimo. I can't live without you.

0: Bot o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangisgaring. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bot o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, diha na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
4: Unsa man ang atong balitian nga sige magkabalik-balik o palit sa tuwang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Tanarawan ko andong kanina yun akong diabetes. Ya, panakit sa lawas, maulian man ko. Kanakapsule.
4: Ikaw pila man mo sa imnon?
5: Sige, katulo sa isa kaadlaw.
4: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa tuwang Paragis?
5: Dili ko kalakaw oy. Tanaw ra ko nang kuan sa kong sa kuan oh, diabetes. Kani oh, oh. Pur nagbintin lang ko agi ko mobiya hantod mo sobra tuig na. Hantod garon. Eh parang way problema.
4: Haplas nagagamit ka haplas sa nay?
5: Haplas niya. Haplas sa Paragis gamit ko. Susima Dagsaan.
4: Tagaasa.
5: Takan upper lima to.
4: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan na ini nga naminaw kagon?
5: Dapito na ko sila nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kay ako na ulian jud ko.
3: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila. Aron kitang tanan, healthy, anytime, all the time. Kini, ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.

Hi, hello, mga igala, kumusta? Mayong adlaw, mayong buntag, mayong unto, mayong hapon, magabi, mayong gabong kadlaw na tong tanan. Niyano sa inyo higalas kang ina, Ray Arliano, uman ni Lloyd Gabiana. Oh, oy, Ray, kadaghan ko ni mong gipalit niya nga. Saan lang yung mong gipalit niya? Dagana, nakadawat kasi mong bonus, no? Bantong na nagagay kagipalit niya nga. Paragis ito, Paragis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Tenggiga ako ataon. Kanina kitang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Moro kita ni ako ataon pambato. Okay, mga igala, shout out time! Shout out ya si Briones, si Jose Briones, si Lucia Buloy, si Dila Rusa Calatrava dia sa Cecilia. Dia sa Dila Rusa Calatrava Negros Occidental. Nga si Jewel Abadiano, San Pedro Ono Basak, Parro, Cebu City. Huwag yung mga si Virgilio Briones, Dias Kandulawan, Talisay City, Cebu, si Dado Gitgano. Huwag yung mga siya sa Cute Pardo. Okay, gika ni Ricky Pangisigaring. Unang laing shout out na sa mga to ni, ahan mo ni. Darag, gano'n ang nagpangipid ko nga siya. Si Bugto. Bugto, San Fernando, Amay Sibial, Pedro Sibial, si Mario Morera, si Manuel Morera, si Jose Morera, o si Gina Morera, gika ni Pedro Pungasi. Okay, diya desa sa Luto Patulido City, si Nangtali. Kumusta niya Nangtali? Si GC Baril, si Victor Rabal, si Liminor Gatilago. No, niya si Gabriel, diya si Ultima, si Pulito Palahubog, gikan niya po ni Pedro Pungasi. Wow, nagpungasi na pirmis Pedro Rai. Niya lang, shoutout niya po mga ikala diya sa, ano, diya ni Noy Ani Lunggakit, diya sa Dapdap Kahil Burbun. Diya si Cap Jun Jun Flores, si Ma'am Mayra Reformina, si Sir Adrian Reformina, si Inday Ili, si Konsihal Berto Balbuena diya sa Lugo Bourbon Cebu, giga ni DGM Caballero. Okay, mga igala, wina po na yun ta. Ato na yung minumduman ang nangagi na dito sa sikat nga mall sa syudad ang atong bida nga si Jigo oban nila ni Takla og Gian. Ay, lingaw in town kaya sila nga nananaw sa salidang Bisaya. At po siya mga Tagalog na eh. Salidang nga Tagalog nga gidrama kaniya dito. Mga buhatang, gibuhatan itong drama kaniya dito. Kaya itong mga Bisaya sa unang mga drama sa radio, buhatang glipula. Kaya itong Commander Cobra. Kaya katoy lang siya. Itanaw. Kwanto, kanang kaniya dito sa radio nga naguluhan o Lovers in Plaza, Doon na ba'y forever? Moto niya, gibuhatan o sila sini. Pero si Lalat, suya kayo nga nagtanaw nila. Si Nonoy lipay sa kayo kay kuwan mo lagi, nakatapan man o gwapa kay Chicks. Pero Chicks look. Chicks look ay kay Chicks man na yung nagkukitlong bangang sa ilong. Bayot yay. Unas lang ba ang mga ikala, sakay sa helikopter, makita na ang ilang probinsya nila ni Don Arturo o Maria Picat. Moto nga, nanumbalik dahil ng ilang kagahapon. No? Ya, ingon ni ini ang naitabon. Yada nalaysong paningatong sugilanon. Budbon o bibingka.

0: Pugmay langob diyang dapita.
1: Diin dito ta magpasilong. Og dito. Dito.
0: Mataw ang atong gugma.
1: Arturo may Samson.
0: Maria Pica. May Delilah.
2: You're my world, you're every breath I take. You're my world, you're...
1: Nahinomdom ka pa ba sa langob?
0: Oh, dito na to gisawaan ang atong tamis nga gugma.
1: Up in the sky. Arturo.
0: Maria Pica. Ikaw ang akong kalibutan. You're my world. You're every beat I take.
1: You're my world.
0: You're every step I make.
1: Ikaw ang akong kalibutan.

0: Dali ang nahurot sa akong tindang espesyal nga bod-boda. Sa iyo kay kumaulin eh. Di mo ipakyaw. May kaining alternatibong panginabuhi. Kay... Dugay, dugay king abot sa umaoy. Samtang magpaabot ko, manindasap ko, di ba?
1: Quack, quack, quack, quack, quack, quack. 5, 0, 1. 5, 0, 1.
0: Ati, ati, ati. Huwag ko mo tingog, kinaminaw dyan ko. Nialan sang langgam tabian. Maya. Namiro mas karsones ang giyaw-yaw.
2: Unsa?
3: Mao ba, Hercules?
4: Matun sa mga guarding mansyon doon Arturo. Doon niya malipikat niya sayong minagkaw sila si Sir Jigo.
2: Maramang ko gipangilugan nga gitawag ko ni Mugdunya, Hercules. Pobre pataon ko si ilagang paut do.
3: Mao kinay mando reko sa tanan kong mga sakop, Maria Picat. Ya ilun og tawgon kang dunya, Maria Picat. Kay kun unsay ako, imo man sab ang tanan, may Delayla.
2: Oh, may Samson.
5: Unsay sunod nga mahitabo?
6: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubosad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
7: So kadyod pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyun sa ka-usaban. O kalimpyo sa ihang lawas kay karon sukad nga nag-apply mananag yoy ka kalainan nga nausab na gyud dospadto siya karon may nakayo.
8: Taas di ang sugar sa mga asawa sa
7: 11.7
8: karon
7: nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud no result
8: uning baba,
7: baba na gikan mong kudiha.
8: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw?
7: Ang akong ikasulti sa kadto nagamit og bilabila capsule, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
8: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
7: Evangeline Cañete.
8: Simong
7: bana Amado Cañete.
6: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihampla sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
9: Usay mo kasi natanggap.
10: Tatinood lang yun, ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Bilio Network Bank. Messenger ko. Bahay ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, yun na. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan. Bahay, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun. Nga haplas, nga bilabila. Kaluoy sa Diyos, mawala yun akong paminod sa akong kalawasan.
6: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
10: Sa Bilabila Haplas yun, kayo mauna yung makahatag katong mag-uuma na maabtan og ulan, init. Pag uli nyo, haplas yun sa Bilabila. Barato ra. Haplas Bilabila. Tinood yun. Ako na sinatin ako karon sa akong paningkamot sa akong pamilya. Nakahatag yun yung kaayuhan sa akong panglawas. Bilabila yun, nga haplas yun. Bilabila. Na ako sa Ginguna, purok sumikap dasto, Barangay Matiao. Joseph Buntag, akong Angga Dodong.
6: Usa kakasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug paragis bila-bila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang paragis bila-bila herbal coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, ang sakit nga polyp makaapekto kini sa tissue sa labi.

0: akong giinom din, okay na akong pamati, wala na ko mag kanang mag magbleeding at sa di nag spotting manggog ko. Sige, kuan ka nang mawala ni mukalit na pud ko ni ginagmay ra ba dem na kulbaan ako. So ni try ko karon paguban na akong inom sa 20 ka buhok, nawala naman ang akong spotting.
1: So nakita nimo nga probid ang tested jud ang kapitibos.
0: Yes, oh yes, maayo jud ang panparagis bilabila capsule.
2: Probid ang tested gayud ang pagmaintain sa paragis bilabila herbal capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto na ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matagabi. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.
3: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
4: Si Iho Diego kini. Iya kini.
5: Asa man siya.
4: Uy baya, tanan-aw rin sila og sini. Din ang title sa sugilanon, Lovers in Plaza, Aduna Bay Forever.
5: Paborito ko ka ng paminaon sa radyo sa una. Gibuhata na din nagsalida.
6: Sa may plano ni Mukarun, Don Arturo. Apaso na to sila, Sir Diego, kung asa sila karon?
4: Di na kinahanglan. Total, anhir man sa Gihapon sila muli.
6: Sakto, sakto ka, Don Arturo. Ako suman, ganahan kang masahe.
4: Bida sa nang masahe-masahe ni mo, Hercules. Siging opera na. Pero magkiligon, gamod ayon kag CR. Sige, tagbalibad. Sige, sa gag-offer.
6: Usa man gusto ni mo, Don Arturo.
4: Maria Picat, unsay gusto mo?
5: Ha?
4: Sulte, ug matuman kini, may Delilah.

0: Doon tayo salita ha, standing official mang mga tao. Doon tayo sinahan, oh. Kaling doon tayo, sa mga salita.
1: Nakahilak yun ko. Makarelate yun ang mga kabos nga sama na ako.
2: Lapsod gani, Chiyan. Kay naman kit na bata. Pero lipay po, Chiyan, kay luwas man ang bata.
1: Oh. Gigunitan man ko di mo ang akong suwang, Cheko.
0: Bayaran ako ng imong mga luha. Niyaw.
1: Jeko.
0: Di ko gustong makita ang muto ang imong mga luha. Magsakit ang akong dughang takla.
3: Jeko.
2: Sweet sa akong kuya Jeko ni ati takla na ko, oy.

0: premiere ng Salida. Uy, enjoy kayong mga tao.
1: Nindot kayo. Nindot ang premiere ng Salida. Enjoy kayong mga tao. Uy, baya, nanggawas na sa si Jiko Glalat. Gawas na ta.
0: Sige, sige, sige. Dali po, Gark. Paimus lang tanihin kayo na.
1: Patek!

0: mo makabinunoy. Nagangkaang makang naglakaw, unya. Mura makag-iti kitaon igwad makaikadlubotoy.
1: Gimalma ko bayot dito sa CR bay? Gipemus lang ko.
0: Ano nga makang sukol?
1: Sukol? O saan pagsukol ako nga? Dako man kusgan pikir kayo? Gipinaklin mga ni ko?
0: Bangag sa ilong.
1: Lagi? Kita, agay, agay.
2: Mamauli na ba ta, Jeko?
0: Dali, magsanak ang taglaming pagkaon.
3: Snacks na stop me! Hala! Naalagi na sila, ay!
4: Panchigo! Panchigo! Panchigo! Panchigo!
1: Bay! Bay! Pangkalahan ba yung ingon
3: niya? Asa di ay mo?
0: Mang snacks, Amilat!
3: Uban me, pi!
0: Ha? Nga naman?
4: Oh, kamurday, doon ay tiyan.
0: Usa?
1: Ay, ay!
3: Buot ipasabot ni Pogart nga. Kikuto masag mi chet ko, uy. Maong, please. Uban me ninyo.
1: Tinuuman, gilibrihan sa sine. Palibre na sa snacks.
2: Pauban na lang sila si Miss Lala Checo kung mahimo.
3: Kana?
0: Nala, sige. Tana mo. Mangita tag-asang tindahan ning mall. Mga onta, daghan man ni din he. Ikaw takla, Gian. Unsay inyong ganahan kanon?
2: Agad ako ni mo, Checo.
3: Gian, sad ka on nabisan unsa. Ako, Checo. Di ko ni mo bangutan,
0: Dili.
1: Da, tagam.
3: Bangag sa inong...

0: Lami man din ikaw na. Sa guwa ko kasabot.
1: Mao ni kitawag og lasagna, Diego.
2: Lami ang sad ani chian.
3: Lasagna din ay binako lasagna. Lami sa ni spaghetti aw. Spaghetti ra ni. Nailala ko pa tigaw.
0: Agay.
1: Diego, ngano ka?
4: Agis Mutilavila. Gusto ka bang mutilaw sa Paragis Bilabila Coffee?
5: Sa una, sa ula pa ko nag-testing o Bilabila Coffee. Hinga tugon, tukay ko budlay, akong lawas, di ko ganaan maglihok-lihok kay makatrabaho ko gamay kapoy.
4: Makalagsik kini, makapapaskog kini.
5: Pero pagtik na ko o Bilabila Coffee, ay pagkalagsik sa akong lawas, di na ko katugon. Tuloy-tuloy nang akong trabaho. Ako si Marepe Alquitas, taga Higakit, Surigao del Norte.
4: Paragis Bilabila Coffee, tili na ka, mag-agwanta pa.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: FM alas 5:01. 106.0
2: Radyo Magbating.

0: Bagting 28 lalaking pagpamusil sa pagadian. Itong pasudlon pagbalik ang report ni Bagting 28 na nalipat na. O si lalaking aduna gihapoy pagpamusil kay related maghihapon kundi sa armas. Ganina lisensya man tong dili lisensya, wala lisensyang armas. So gitugyan na sa kapulisan samtang biktima ang kaganina motor report. So atong pabalikon be. Aram nga dilig na masipiet ng number. Kay lalaki patay sa pagpamusil sa pagadian. Okay na? Okay na, Clint? Okay. Itong siren ang report ni Bagting 28 Kimberly na muwak.
1: 106.3 Patay ang 32-anyos nga lalaki o residente sa Pagadian City human gipusil sa wala pa mailhing suspetsado pasado las 11 sa gabi ni atong Agosto 8 tuig 2026 sa Purok Waling-Waling Barangay Kagawasan, Pagadian City. Sumala sa live-in partner sa biktima, nag-istoryahan ay ang biktima o ngang wala pa mailhing suspeka apan misangpot kini sa mainitong panaglalis. Ato sa ilang panaglalis, giingong nag-ilog ang duha sa usa ka armas. Wala madugay na dungog ang usa ka buto sa armas o nakita ng biktima nga nagbuyod na sa yuta. Samaran sa liog o walang abahin sa bukton. Human sa insidente, may kalagoy ang suspek sakay sa color pula nga bao-bao padulong sa direksyon sa Vista del Cielo Subdivision. Nagpahigayon na siya mag crime scene processing ang Provincial Forensic Unit Zamboanga del Sur. Diin walay nakuhang fired cartridge case sa lugar sa insidente. Ning kasamdangan nagpadayon ng investigasyon sa kapulisan alang sa pag-ila o pagkasikop sa suspek. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Ball of M o Radio Bagting.
0: O ito'y mga panghitabo nga natala sa paglabay sa pipila ka oras. So, diin na natala din is Pagadian City sa so, mga hinaon tapos dinalian nga kinibitaw ang kasulbaran sa nasangpit nga kaso mga kabagting o kabalkadas. Samtang sa dilta mag-commercial break, hindi sa ta sa kasong murder or stuff, mga kabagting o kabalkadas sa report ni Bagting 29. At Cheryl Onyot Lirazan, og unsa kini og atong siren kay girekomendar sa DOJ batok sa mayor sa Haji Muhtamad Basilan sa uguban pa mga respondents kalabot sa 2025 sea ambush. Og gania ang kompletong detalye sa report ni Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan. BBC
2: Live Report. Girekomendar sa Department of Justice ang pagpasakag mga kasong murder, frustrated murder o attempted murder. Batok ni Haji Muhtamad Basilan Mayor Arsina Kahingnano, iyang ba na uguban pang respondents ang nagingong nalambigit sa madugoong ambush sa kadagatan niya itong Mayo 2025. Ang mga rekomendasyon gibase sa findings sa prosecution panel human sa ilang pagripaso sa mga testimonya, dokumento o forensic evidence kalabot sa insidente. Samtang ang naisgutang rekomendasyon sa DOJ, dili pa final finding of guilt batok sa mayor og sa ubang respondents. Ang pagpasaka sa kaso sa lamang kalakang sa criminal justice process o wala kini nagpasabot nga napamatud-an na ang ilang pagkasadaan. Ang mga respondents nagpabilin nga dunay presumption of innocence o katungod sa due process of law o ang ilang criminal liability pagadesisyonan lamang sa korte base sa ebidensya o human mahatagan ang tanang partido o patas nga higayon sa pagdepensa sa kaugalingon. Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagting.
0: Oras alas 5.23. 106.3
3: FM. Radio Magbating.
4: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady ilang-ilang ko.
5: Oras hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
6: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
7: Namang ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga kanang murag perminti ko madunlan ni kaon. Magpa-check up na ko, mao na dayon to na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take katong si Panyawan Capsule. Hey, karon dili na kay kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
6: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
10: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
11: Ano?
10: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
12: Oh no!
10: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
1: Pasok mga suke! Nangita ba kag lig-on, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
13: Mabuhay Hardware.
1: Mabuhay Hardware. Let's build together.
14: Experience the best accommodation from a hotel. The new
15: Pensione de Eliana.
14: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
16: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nangluya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
17: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diyang nagmuntin ko ato, naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid duro eh. Gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, patin hayahari ang gawa. Magrapag yun ko atang mga gulo yun.
16: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
11: August 1 is Family Planning Day. Ngayong Family Planning Day, pinaalalahanan natin ang bawat pamilya na ang tamang pagpaplano ay isang malagakbang tungo sa mas maayos na buhay at mas magandang kinabukasan. Sa pamamagitan ng Family Planning, nabibigyan ang mga mag-asawa at individual ng pagkataong magpasya kung kailan at ilang anak ang nais nilang magkaroon batay sa kanilang kalagayan at kakayahan. Mahalaga ang Family Planning dahil nakatutulong ito sa pangangalaga ng kalusugan ng ina, kaligtasan ng sanggol at kapakanan ng buong pamilya. Kumonsulta sa inyong pinakamalapit na health center upang makakuha ng tamang impormasyon at ligtas ng mga serbisyo sa family planning.
0: 106.2 Ayan, alasing ko 29 na mga kabagting o kabulkadas. Dinipaghihapon sa itong pagpanag-uban ng lanog sa Bagtingan. Nagagipalawihan na sa kini sa mga kabubuton na sa mga produkto nga iya sa said liniment kini ang said liniment epektibo kini ihapla sa mga pamaol, piang, panuhot, katol-katol sa panit, hubag-hubag, sakit sa ngipon, sakit sa tiyan, pinakas, lamok o mga insekto, o pwede usab kining himuon nga mosquito repellent para mga lamok di nagid makaduol. Tungod kay ang said liniment na pamatudan ang epektibo sulod sa taas ng panahon. Said liniment, minutos lang, wag tang tanang balatian o ang said liniment ginama kini sa said pharma. Sa mga nakahanay ng mga balita sa round 2 sa itong pagpanaguban sa lanog sa Bagtingan. Standby, kabagting o kabulkadas. Ito na pag-asaira ng mga natala ng mga kasayuran nga duna gayoy ang ayang mahibalaan na ito kay Gikan Urbanis mga naggadaiyang ng mga rehiyon. O garon mamahimu usab nga updated mga kabagting o kabulkadas. Anito sa report nga Gikan sa Tawi-Tawi. Pinagi sa report ni Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan. Oga kini ang PDA agent oga Shabu dealer patay samtang tulo ka Marines sa Angol sa nahita mong encuentro atol sa entrapment operation dito sa Tawi-Tawi. Ani ah, ang detalyes balita.
12: BBC Live Report.
2: Patay ang usa ka PDA agent o usa ka gituhang Shabu dealer samtang tulo ka miyembro sa Philippine Marines ang nasamdan sa nahitabong engkwentro atol sa entrapment operation sa Mapanbubo Barangay Paniungan Bungaw Tawi-Tawi kagahapon sa buntag Agosto 9, 2026. Gilang nakabsan nga si Ernie Jim Hayag, ahente sa PDA Bangsamoro Autonomous Region og laing usa sa mga gituhang Shabu dealer nga target sa operasyon. Sumala sa initial nga report, nahitabo ang panag-engkwentro human giingong gipusil sa mga kauban sa target nga mga drug dealer ang mga operatiba nga nagpahigayon sa entrapment operation lakip sa mga nasamdan ang tulo ka miyembro sa 4th Marine Battalion sa Philippine Navy lakip ang commanding officer nga si Lieutenant Colonel Richard Malabanan nga naigo sa ulo airlift ngadto sa hospital sa Zamboanga City alang sa dugang medikasyon. Padayon ang operasyon sa mga unit sa Probar o 4th Marine Battalion alang sa inanali nga pagkasikop sa mga armadong suspect nga nakaikyas samtang nagpadayon ang investigasyon sa insidente. Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan, Sabel FM o Radio Bagting.
0: Ay nasab nga kinabuhing nakalas, gumikan na gihapon mga kabagting o kabalkandas na ini nga mga walay kahadlok sa paghimo o krimen. Manginautang nga madakpan o sab gihapon, kung mapapanubag sa ilahang mga nahimong kasaypanan kini mga suspect nga nalambigit labi pa kadto mga nakaikyas. Pinagi sa operasyon sa mga otoridad. Alas 5.32, ang dugang pang mga balita. Tabukta din sa Zamboanga del Sur, gumikan kay Barangay Kagawad, patay. Humangi po silang kagalingon dito sa Gipos. Ang detalye sa report ni Bagting 28, Kimberly Namuag. 106
12: BBC Live Report.
1: Patay ang 38 anyos nga Barangay Kagawad, residente sa Gipos, human gituuhang gipusil ang kaugalingon. Pasado alas 3:54 sa hapon ni atong Agosto 8, tuig 2026 sa Barangay Sikatuna, Gipos, Zamboanga del Sur. Base sa inisyal nga investigasyon, una nang nag-inom og ilimnong magkahubog ang biktima kauban ang iyang higala sa wala pang insidente. Gikatahong milakaw gini human sila nag-away sa iyang asawa nga usa ka overseas Filipino worker kon OFW. Wala madugay Dugay nakadungog ang mga tawo og buto sa pusil gikan sa balay sa biktima. Sa diyang gisusi ang maulugar na palga ng biktima nga patay na o gadunay pinusilan sa iyang ulo. Narecover usab sa kiliran sa biktima ang usa ka kalibre 38 nga revolver nga gituohang gigamit sa insidente. Sa dugang imbestigasyon na sayran nga nisulay na usab ganiadto ang biktima og paghunos sa kaugalingong kinabuhi sa duha ka higayon tungod sa mga problema sa pamilya. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Ball of M o Radio Bagting.
0: Maninutala sa Gipos, mga kabagting o kabalkadas nga mga lakang dili angayng pamarisan. 5:34 na mga kabagting o kabalkadas din sa itong pagpanag-uban sa pikas bahin sa mga taho. Usap ni Bagting 17, Florence Zafima. Tumikan kay sospitsado sa pagpanikbas dakpan sa mahayag. Biktima landig sa balay tambalanan. Ania ang detalyes balita.
18: BBC Live Report.
19: Nagting kagulna sa mabugnaw nga rihas ang usa ka sospitsado nga nagpagidaron o gag 24 anyos human kini nga nadakpan sa mga otoridad tungod ganambigit sa pagpanikbas sa dito sa Purok Uno, Barangay Kabuhi Mahayag, Zumbanga del Sur. Ang biktima usa ka 40 anyos nga mag-uuma nga nakabaton kini og sa madinikbasan sa iyang kalawasan og diin nasayran nga dali usab kining gidala sa pinakaduol nga balay tambalanan. Sa pagpagayong investigasyon sa mga otoridad na sayran nga natong tungura ang biktima nakikinom lamang kini kauban siyang higala apan na kining suspect kalit matud pa nga ning atake sa nasangpit nga biktima og gagitikbas gamit ang sundang dugang pang nasayran nga nitinguha paunta sa pagikyas ang nasampit o paglihay ang nasangpit nga biktima apan na gisundan kini sa suspect hangtod ngayang natikbasan na dito sa iyang liog. Ang biktima, tala karon padayon nga nagpaalim sa balay tambalanan sa Osami City apan ang suspect gibalhog na usaba sa Mahayag Municipal Police Station na human kini nga malampusong nadakpan sa mga otoridad. Bagting 17, Florence Fima sa BLFM o Radyo Bagting.
0: Grabe ka-agresibo mga kabalting o kabalkadas kay gisundan hantog matikbasan gidang liog nang kung nagaling nga doon ay mga pag-inom-inom kanya paghuman na doon ay batasan nga may paggamaoy hipusan na tanang mga punyal hinagiban o guban pa hala siguro magbag sinumbagay di langgit mo abot sa punto nga magtinikbasay magpinusilay magnilubaay guban pa lakot nga pag-istorya kung dili kaya ang ilimnong makahubog ayaw na lag-inom aron di ka mag-sobrahan sa imuhang ibati kay labi pag nakainom mura nagsikinsang isuga. Pag umagdi makainom mulurag o puyo-puy ng daplin, napakasala na ginabuhi sa uban, di narbagid mabalik ni ginabuhi o mawagtang na. O may lang lagi o mahatagan pag chance nga mabuhi, masalbar o dili. Tama na lagi das pagpangayog, depends sa pasaylo, mabalik pa ba ng ginabuhi o mahinaykan? Alas 5:36 na mga kabagting o kabalkadas mo nang katong mga maoy diha. Okay lang tong maoy, manghugas, manglabag, uban pa, kay wa, gitay problema. Pero maoy na kay muarsang kabuhi, kay makainom. Kaya ibig kay muraga, si kinsa nang di madutlan ng ibabaw sa kalibutan. Pagpuyo, may pa'y magmadayon mo sa inyong gimbuhat na naroon di mo makasala sa kinabuhi sa uban. Anitas dugang pa mga balita gikan paghihapon sa mga kasayuran sa Sikbit o Silingan ng mga dapit. Anitas sa Buanga City, gubikan kay senior citizen, dakpan, manakuhaan og 2 million kastilan nga kantidad sa gitkatahapang sabo. Ibis nga atong nahibilin nga kinabuhi, basta mo senior na galita, malibig pag mutongtong na tag-kurinta mga kabagting o kabalkadas, half nas tong kinabuhi atong nakonsum. Mabot pag itag senior citizen, kalipay na yun, kaya nguban, higit mabot. Pero kung mabot kag pagka senior citizen, ayaw na naggamitan sa mga dili maayo. Balik na ta sa sabakan sa Ginoo, kay wata kabalog, unsaon, unsaray padulungan, ugahata padulong, umamataliwan ta ng ibabaw sa kalibutan. Yung maligya pag itag ginadiling drugas. Sige, itang sayra ni mong report. Sa report ni Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan.
18: BBC Live Report.
2: Nadakpan sa mga otoridad ang usa ka senior citizen human nakuhaan og 300 gramos nga gikatahapang shabu. Atol sa inyo sa Baybas operation pasado alas 10 sa gabi niya tong Agosto 7, 2026 sa May Zone 8 Barangay Kawit, Zamboanga City. Ang suspetsado nagpangitaron og 64 anyos nga lalaki og residente sa Barangay Santa Maria sa Sinisgutang Syudad. Na-recover gikan sa suspetsado ang unom ka Hitzold transparent plastic sachet nga gituhang shabu diin gipanabana nga mokantidad og 2,040,000 pesos. Ang mga nakumpiskang ebidensya ang ipadala ngadto sa Regional Forensic Unit 9 alang sa laboratory examination samtang ang suspitsado gikustodiya sa Zamboanga City Police Station 9 alang sa hustong disposisyon. Bagting 29, Chiril Unyot Lirazan, Sabal FM o Radio Bagting
0: 106.0 Radio Bagting. Alas 5:39 na kabagting og kabalkada sa motoy mga balita gikan sa Zamboanga City. Wa patanahuman round up pa man sa mga balita so tabuktang ato sa Region 10. Gikan kay sa Region 10 ay natala dito mga kabagting og kabalkada kay suspect sa krudo bugti og shabo. Kasabot ang krudo bayluan ilang shabo. Nadakpan sa drug bypass operation sa NBI 10. Og diin kauban na sa mga itong tanaw niya. Okay, NBI 10 may nakabutang na rin niya kay Pidia man logo din ni Clint. basta kay itong siren kining mo ang balita. Kaning picture siguro kay kaduha may gamita Clint. Kay NBI 10 magun niya. Isod po no. So anitang siren sa itong mga balita ni Bagting 43 sa Jen Sanchez Lumabang. 106 BBC
20: Live Report. Nadakpan sa mga sakop sa National Bureau of Investigation kon NBI 10 ang usa ka suspitsado sa operasyon nga gitawag og krudo bugti sa Shabo sa Purok Utso, Barangay Kasinglo, Taguluan, Misamis Oriental. Gilang dinakpan nga si alias Rubin Hamtong, residente sa Maong Dapit og tag-iya sa usa ka trucking services business. Sumala sa report, positibong nakuhaan si alias Rubin og tulo ka gagmayng sachet sa gidudahang shabu human kining nadakpan sa Baybas operasyon diin gigamit ang krudo nga baylo sa illegal nga druga. Gawas sa pagkasikop sa suspetsado, giapil usab sa pag-imbestiga sa NBI 10 ang mga tawo nga naaktuhan sa lapit diin hitabo ang transaksyon. Kasamtangan nang nagtingkagol si alias Rubin sa NBI detention cell samtang gihanay ang tukmang kaso nga ipasaka batok kaniya. Bagting 43, Jean Sanchez Lumabang sa BLFM sa Radyo Bagting.
0: Ayan, mo ito yung mga balita. Gikan ni Bagting 43 sa NBI Region 10. Gito siya. Operasyon to sa NBI, mga kabagting o kabalkadas. So, katong mga diin na inguniini ba nga mga modus nga ang krudo, bugtian o ginadiling drogas. Dako yun, mga kabagting o kabalkadas. Sa alas 5:41 na. Standby kay dugang pa mga balita o impormasyon sa itong pagbalik apan sa dili pa kining atong tulo manon ang gipaluyuhan kini sa maayong kabubuton usab ang niya ha National Irrigation Administration padayon ginapahimang nos katawhan labi pa ang mga mag-uuma nga kuno galing duna moy mga solirans patubig serbisyo concern naguban pa ang imong sugyot og reklamo bahin sa irrigasyon dakong tabang na sa ilang pagserbisyo. Pwede nyo nang ipadangat ngadto sa ilahang buhatan o pinaagi ni ining ilahang ihatag na tong detalye. Ang National Irrigation Administration Regional Office 9 na sa Regional Government Center, Balintawak, Pagadi, and City. Alang sa inyo ang pagduso sa inyong mga reklamo, concern o uban pa, suggestion, pwede nang i-email sa r9@nia.gov.ph. Pwede usab silang Facebook page sa NIA Zamboanga Peninsula. Pwede usab ka mo nga mo tawag or mo text sa 0985-824-4566. So, di ba ka silang telephone number with area code nga 062-947-4014. Alas 5:42 na.
21: 106.0 Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
22: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
21: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
22: Yes po. Nakailang kahon na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
3: Opo, tapos?
22: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
3: Wow!
22: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Are you planning
5: to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort ang isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanya gusto delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
16: Hardware. Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
23: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agan ni iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaysa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako.
3: Wow.
23: Itong nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yun ko aninya.
16: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
19: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kun din pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa igipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026. Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
0: 106.2 FM. Alas 5:47 na mga kabagtingog kabulkadas. Ini sa tuang nga pagpanaguban pagyapon landog sa bagtingan o gakining atong tulumanon nga panayon kining gigipaluyuhan sa maayong kabubutons mga nag-abag mga kabagtingog kabulkadas. Inyong mga kabataan diha ipasagdi. Kung diin mamahimong luyahon o gangin yung mga kabataan niya mabiyaan sa klase Ang bitamina makaganas pagkaon, makapaligon sa immune system, makapalantip sa salabutan o baing bitamina na mabatukan ang pagkamalimtanon usab sa mga batanon o mga may edad na nanas Vitron Vitamins Plus Iron. Vitamin ang pampamilya kay para sa puya nga 0 to 11 months Vitron drops, para sa mga nagidad og 1 to 12 years old Vitron syrup og Vitron tablet alas sa 13 anyos pataas. Tungod kang Vitron Vitamins Plus Iron, ginamagini sa RSB Trading, FDA approved, mapalit sa nagkaring butik og pharmacy sa inyong mga dapit. Nag-abag usab nini nga tong tulumanon sa inyuhang pagpatubil, gumikan kay lagi na hotdan mo sa inyong mga gasol diha. LPG ang isgutan, liquefied petroleum gas. Ato na sa kinibitong Petron Gasol Station ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde o Clarissa Isa Bahamonde. Tag-iya sa Petron Gasol Station. And ang mahimutang diya sa may San Pedro, Santiago diya. Diya sa may nahimutang sa Santiago Dulce Dibim. Ang kaduhang branch ni ini na sa Duterte, Gatas Pagadian o Shell Gasoline Station. Okay, exclusive distributor usab sila sa LPG Fiesta. Doon ay mga branches doon sa SMC College. Doon na sa branch diya sa Dumalinaw, Aurora o Lungsod sa

0: Nato 200 ang kilo, unod 250, pikas 180 ang kilo, ikog 250, dinai 140 ang kilo, perit 140 nga to 200 ang kilo, gutok 200 ang kilo, sigarilyo 120 ang kilo, tayang 180 ang kilo, lupoy 80 ang kilo, siag-sihagan 150 ang kilo, ugang bangus 170 nga to 200 ang kilo, sa barilis, ulo 250 ang kilo, straight cut 300, boneless 400, belly 400, ikog 300 ang kilo, panga 300 usab ang kilo, o ang tinai 200 usab ang kilo. Mga katawa kasamtang ang presyo sa isda rin sa merkado publiko. Ako si Bagting 27, Dari Likas, aya ay sa Balatem o Radyo Bagting.
1: Ayan mga kabagting o gabalkadas, mo ito'y mga presyo sa isda nga mapalgan diha sa stall. Sods merkado sa may sa isdaan section. Di mo matigulaan mga kabagting o kabalkadas kay inyo ha magid nang nasaksihan o diin live yun siya ng mga taho gikan diyan sa may merkado. O di gito muryo-muryo. O gito yung mga nakita nini mga orasan. O gunya mo dapit mo, o madungaga na po ng display diha. O samtang sa pikas bahin sa mga kasayuran atong balikan. Una, ang mga accomplishments itong mga otoridad kaya doon ay giabandonar ng motorsiklo dari Pagadian City na recover sa kapulisan. Pinagikinis report ni Bagting 29, Cheryl Onyot Liraza.
2: BBC Live Report.
3: Narecover sa mga personahe sa Pagadian City Police Station ang abandonadong motorsiklo alas 11:26 sa buntag niadtong Agosto 8, 2026 sa Rizal Avenue, kilid sa Pagadian City Fire Station sa Balangasan District. Ang motorsiklo sa kaitong may Yamaha MIUI 125 nga walay plate number o wala pa mailhi ang tagiyan niini. Matod sa report nga magduha ka semana na kiningibiyaan sa mga lugar. Human madawat ang report na kay Coordinar Gilayon ang Pagadian City Police Station ngadto sa Provincial Explosive Ordnance Disposal and Canine Unit alang sa IED Search and Clearance Operation na kumpirmar sa inspeksyon nga walay nakita nga posibleng hulga sa improvised explosive device o human ini gidala ang mga motorsiklo sa Pagadian City Police Station alang sa pagberipikar kung kinsa ang nanagiyan ini. Pinagi sa pakikoordinar sa Land Transportation Office kon LTO o alang sa hustong disposisyon. Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan, Sabel FM o Radio Bagting.
1: Alas 5:52, mga kabagting o kabalkadas, makanang inyo mga single motorcycle diha, kanang inyo ang mga itawag na to, gabililhon ng mga butang. Secure gid na o hipusa og tarong ayaw mapasag ayaw pasag diin nga lang gawas meron nga diin na dili kini dali-dali lang gid nga masakmit gikan sa mga dawat naglimpyo nga mga individual. Samtang sa pikas bahin sa mga balita o impormasyon sa report usab gikan ni Bagting 27, Daryl Ayaay, drug suspect dakpan sa San Pedro. Ani ah ang detalye sa mga accomplishment report.
2: BBC Live Report.
4: Nadakpan sa mga kapulisan ang 19 anyos nga lalaki ug nasakmit ang gituang Shabu atol sa drug buyback operation nga gipahigayon alauna 12 sa kadlawon nitong Agosto 8, 2026 sa Purok Bougainvillea Barangay San Pedro, Pagadian City. Ang suspect nga residente sa Pagadian City, nadakpan sa mga personay sa Pagadian City Police Station sa koordinasyon sa PDEA 9 atol sa mga operasyon. Nasakmit gikan kaniya ang 5 kagagmay nga pakete nga gikatahapang Shabu, mga foil sa sigarilyo o buy bust money. Ang nakumpiskang ebidensya sa drogas, gidala sa Zamboanga del Sur Provincial Forensic Unit Camp Abilon, Pagadian City, alang sa forensic examination. Ang suspek, ananakaroon sa kustodiya sa Pagadian CPS, alang sa hustong disposisyon. Bagting 27, Daryl Ikat, Ayaay, Sabel FM o Radyo Bagting.
1: Dagang salamat sa nasangpit nga report, Bagting 27. Palihog ko sa resulta di habi. Ang tagaan o pagtagad. So, mo ito mga accomplishment gikan sa mga otoridad, mga kabagting o kabalkadas din sa Pagadian City. So, hinaot nga diin na kamudiha magmampingon o sabog makikoordinate o sabag hangat to sa mga otoridad kung galing na doon na mo yung mga ibalaan yung mga di maayo aron po nga mamahimu usab nga maya respondihan gila yun sa mga otoridad. oga.

0: makabaton sa mga accomplishments nga dos mga taho or sa mga report nga diin na may kalabtanan sa kaayuhan sa katilingban mga kabagtingaw gabalkadas sa gihapon ha. O kinanglang isulod sa limpatakan ang inyong mga gamit, labi pa motorsiklo or mga panahuna. O di ba ka ang inyong mga sakyanan, hala sige, ampingi, dublihin na og alarm baka ha, o guban pa nga mga lock. Parang dili na dali-dali madalas mga kiriwan kay mga kamot. Panigin tudlo, kamot naman. Meraho naman, tudlo. Pilaradi, kamot! Alas 5:55 na mga kabagtingog kabalkadas din itong pagpanaguban. Ang 9 PM nga result, kagabiin niya ha. 180 mga kabagtingog kabalkadas ang resulta. O na siya. Samtang sa Pigas Bayan, ito ni pasalamatan ni mga nakugihan kayo. Nagpadangat sila mga mensahe. May buntag ganin yung tanan na si Mitch Biguas diha. Good morning, shout out sa iyang pamilya, labi na sa ang minahal nga kuya, si Kuya Marino Biguas. Oh, diha sa Palpalan. Mam Juanita Sasel Calderon Tilaon, may buntag usap diha Eskulo Mulave, sa Bongga del Sur, Vanix Mucha Bamunga, Jeff Jeffrex Barbon Fuertes, may buntag. Baltasar Akain Minyoza, may buntag diha sa Malaysia. O Ryan Maata, may buntag. Pitoy Hida, may buntag usap Terci Lascunia, may buntag watching in Gitran Dumingag, Zamboanga del Sur. Merly Timplado, may buntag sa Purok Golden Flower Lumad, Pagadian City. Jonathan Tigo, may buntag usab. Oga, ingon man mga kabagting og kabalkadas ni Jojo Ramos Malong, sir, may buntag ni Mudiha. Oga, Nori Amor Prahis Calves Arisgado, may buntag usab. Listening from Purok Daisy. Kaning Daisy Alegria Pagadian City. Oga Tristan Wyatt Gulay, salamat kayo. Salamat po dahil kayo ni Cheryl. Oga Bagting 29, no? Oga lakip na sab ni Bagting 17. Sa paghulip na to mga higayon nga tinagid madalang di na makayang lawas mga kabagting o kabalkadas. Alas 5:57 na din sa itong pagbanag-uban. O gato mga na-late o tune in di ha. Aw. O ba na lang po na to ng mga greetings na itong hatagan o pagtagan. No? Basta kay Lanog sa Bagtingan, alas 5 padulong ginaog alas 6. Then pag alas 6 padulong o alas 7, Bagtingan sa Katauhan o ang alas 7. Nga ito na sa alas 7 imedia, ang BBC Bagting Balita alas 7 mga kabagting o kabalkadas. Aron nga di mo mga lipat diha. Dayon mag-amping mo kanunay. Batok sa mga pagbaha ron nga ka na mag-ulan-ulan. Ayaw mo pag sige o tamak-tamak. Please lang. Ayaw mo sig tamak-tamak anang mga yanang. O guban pa nga mga gitawag na to. O na ay mga nagpundong tubig nga nabahaan. Kay taas na pod ang leptospirosis. Nyara ba ang leptospirosis mga kabagting o kabalkadas dili na mahamay-hamay nga mga balatian nga makuha gikan sa mga ihi sa mga ikugan. Kana mga RET ba? O guban pa nga mga natipon na mga hugaw dis baha. Ay mo sige himasa-himasa mga bata. Ay mangnuin ninyo mga kanakan ha. Meron nga diin, malikay nga ito sa mga balatian susama sa leptospirosis. Pero wala na may igong oras sa pagpadayon, doon na pa yun ni Habol. Pabagtingan ako si Ivan Duong Pagmata na. Na sige, pabagtingan ang wapa kamata, pagmata na. Kay, kapitan na 6 na malate mo diyan, maligo pa, mukaon pa rin paghuman. Nagkarakara, nagdagandagan, na-late na. Ayan yung ganara na inyong kagalingon nga malate, inig-eskwila, inig-panarbaho, raba? Malate, awa na yun. Minus na yun. Pero pulong nga nagka na yun para natong tanan. Nasa 1 Corinthians 15 verse 33, do not be deceived. Bad company ruins good morals. Mga kabagting o kabalkadas, always ginang hinumdumi. Ako sbagting desi sa is, vana sa kagas tumakmol. Nagang salamat, huwag may buntag, ganatong tanan. Oras, alas 6. 106.3 Radio Magbating.
1: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
2: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: The angel of the Lord declared unto Mary,
2: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
1: Behold the handmaid of the Lord.
2: Be it done unto me according to your word.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
1: And the Word was made flesh,
2: and dwelt among us.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
1: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
2: that we may be made worthy of the promises of Christ.
1: Let us pray.
2: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
1: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
2: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
1: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
2: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
1: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
2: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
1: Saint Cecilia,
2: pray for us.
1: Saint John Baptist de la Salle,
2: pray for us.
1: Leave Jesus in our hearts forever.
2: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
5: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
6: Sana all.
5: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
5: Paprenta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras niya sa Radyo Bagtig, Bell FM, alas 6:05 sa buntag.
2: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
3: Pagbagtinganan sa katawan. Sangalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikahadlukan, muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimuslanong individual sa katilingban, sumbunganan sa mga linupigan, dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan, ug mudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan!

0: Rádio Bagbaquim. Rádio Bagbaquim.
1: Alas sa 6:07 na itong oras sa Kabagdig Kabalgada sa Ganinyong Tanan o sa Kamaing Buntag, adlaw garon nga Lunes. Unang adlaw simana Kabagdig Kabalgada sa Pizza Jess na kita sa buwan sa Agosto 2026. Dali rin yung kayo mga pizza, mga adlaw nga mga labay mo na Ganinyong Tanan sa mga suki na muntig paminaw sa kahanginan. O sa Kamayong Buntag, Ganinyong Tanan o mag-ubanta hangtod sa alas 7 ang taknas buntag. Alang sa paghisgot sa itong mga hisgutanan, karong buntaga, labi na nga doon ay kalabutan ng katilingban, Kabagdig, Kabalgadas. Hinahanglan kita nga magpakabana, aron usab nga di tama himong murabatog mangmang na hinoon. Kung galing, di li ta magpakabana sa tuang katilingban or palibot, Kabagdig, Kabalgadas. Alaga ninyong tanan, sa itong kanunay, itong itimbayag, mayong buntag, itong mga mag-uuma, mga negosyante, mga drivers, mga empleyado sa gobyerno, galaw-galaw na, lihok na, kaya magsugod na ang inyuhang pagbalik sa trabaho, no? Ingon man na flag raising karong buntag alas 8, dili magpa-late, aron usab, nga sayo mo maka-akomodar sa inyuhang mga kliyente. Sa ito mga magtutudlo, mayang buntag, kumusta? Okay pa ba tadiring dapita mga magtutudlo, no? Murag ato mga magtutudlo bito karon, no? Kay walay pahulay. Ano maingon tag walay pahulay? Monday to Friday kay ato mga magtutudlo nasa eskwelahan kay gatudlo. Pagabot og Saturday ug Sunday ning balik na pud si Ma'am og si Sir sa eskwelahan kay dunay mga activity nga gipanghimo. Department of Education, wa gyud ninyo nakita ning kalakihan ni? Eh? O kisa may gipasimuno gud aning miingon nga dili pwede nga gamiton ang kuan kining ating klase sa inyuhang mga extracurricular. Kung dili man galing pwede gamiton, din walaan nyo ng extracurricular. Oy, oh, ngano man. Tungod kay nga nakahatag mo usahay o kining kabalda sa gimbuhaton sa mga gawa sa mga magtutudlo sa maginikanan. Kaya imbes ang mga estudyante mutabang sa maginikanan sa Badog Domingo, di na hinoon makatabang tungod kay naamoy mga extracurricular nga inyo ang ipanghimo mga activity sa eskwelahan, di ba? Aha na mahustisya ni Tuo DepEd. Kinsa may gipasiugda ni ini. Oh, ano man lagi atong panaha sa kapanahuna na mo nga pwede man usaho ng extracurricular o ingon man ang academic, di ba? Nya karon hinoon dili. Kung kanusa nga dili na hinoon iusa ang academic o extracurricular, ang resulta ning daghan man hinoog dili makabasa.
2: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katatawhan.
1: Ato nang itapik karon sa blakip nga tuang hisgutan kana Kabagdig Kabalgadas kun atoa nang tan-awon kun nabadan kuan depart da DepEd order, no, kani bitaw nga pangitao nato ning DepEd order Kabagdig Kabalgadas sa bahin nga bitaw nining dili pwede ba, no, nga ang weekdays ano kay anting klase kwa gamiton na sa isip pa sa extracurricular o kinsa ba nagapasimuno gayod ni ini. Diba kay luoy manggod nga tuang mga ginikanan nga ilang anak kay kalipay raon ta nila nga sa Badog Domingo makatabang sa kaumahan gawas lang ni atong mga nasa syudad kay wag itoy uma. Oh, ang mga bata galaaglag sa Badog Domingo pero kato bang nga dili biya tanan nasa syudad, diba? Dili sa tanang hinga pa sa tanang estudyante nga dili mutabang sa kanang ginikanan sa gimbuhaton sa kining sa ilahang nga panimalay or sa pagpanguma, no? Kay at kuha na gina kinabang nahimo na gyud ang sugod pa kani adto, no, nga ang mga estudyante panahon sa Bado ug Domingo mutabang gayo sa ilang ginikanan adto sa uma, di ba, manghinlo kay aron Kabagdig Kabalgadas malipay pud ang ilang maginikanan liman ka isa ka semana ang mga bata na sa eskwelahan. Sus karon kay halos tibuok naman gyud sa Badog Domingo kuhaon pa maninoon sa Department of Education pastilan. Oh, ingon po nato mga magtutudlo wa po nitong kapahulay, di ba? Ano makaingon tagula kapahulay, alangan kapoy pag-prepare og lesson, di ba? Kinahanglan mangandam sa ilaha nga kining itudlo sa mga estudyante kay lisod po ang ilang mga atong mga magtutudlo mo klase lang di alargo walay preparation sa klase walay lesson plan, di ba? Ang pagkahuman ang resulta kay pagkasabadog Domingo maura gihapon masako ra ba di ang DepEd pagkahuman pag ang ilang mga estudyante magtutudlo kay walay lesson plan nga magtudlo.
2: Mula Mulaban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran.
1: Well. Hala sige, kumbati ta diri dapita mga maring ug mga paring. Ingon man gabag di kabalgada sa mga tuang nga laing tapik ko karong buntaga usab, mahitungod sa karon ang adlaw sugdan ha ang katubitaw nga tuang gihisgutan ni atong Biyernes bahin sa Kalasag Sambusor, no? 2026 Kalasag. Noong sama ni siya, katubang Interagency Territorial Defense Operation Exercise nga sugdan karong adlawa hanga mulungtad nga to sa Pizza 20, no? So, kini siya, simultaneous ni siya kabag di kabalkadas sa entero probinsya sa Zamboanga Peninsula. Okay ha? Tuning klaruhon. Kaya basin unya o mga ratol mo unya, makadungog mong buto-buto. Ha, we are under attack! Under attack, counter-strike na dito. Bitaw, kasi mo pareha mo ni Alan Cayetano nga we are under attack. Di mo matingala mo niya ha, makadungog mo niya o daghang mga naiyakining chopper, no? Kining Black Hawk ba? Nga magbahis-bahis, magkaroon ba to? Basta kikaroon magsugod, no? Karoon magsugod, kabag di kabalkadas, nga madunaw, madunggan, nga buto-buto. O dili nagubat ha, kung dili rehearsal lang na. Pagpangandam sa pagpanalipod sa tuang Soberanias Pilipinas, kuno galing gubaton ta diring dapita. Nya kay ang igubat sa China kay tubig raman gansita. Bitaw oy. I'm just kidding ha. Oh. Bitaw, so imo katingala, kung basin makadungog mo nyag buto-buto, yung man na dunay madunga na makita ninyo nga gabahis-bahis nga Black Hawk chopper diri sa kiniatuang Pagadian City, no? Kay diri gyud ang ilahang kiniipahigayon, no? Ang Interagency Territorial Defense Operation ang magsugod alas 8 sa buntag. So ito na nga hisgutan lakip kabag di kibalkadas. O gingon man, syempre, ang gikahinaman sa tanan, ang gipangandaman or ang uban kay gusto yung postponement. Bahay nining barangay o sangguniang kabataan eleksyon, daghan yung gusto nga dili ma-postpone kabag di kibalkadas. Gato pong mga pildihonon nga mga barangay officials, gusto po sila nga ma-postpone. Daoy.
2: Mulaban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingin sa katatauhan.
1: Alas 6:14 na itong oras, kabag di kabalkada, sa dalipan hingpit, nga sugda, itong tabi ko karong buntaga, ito sa pasalamatan kanunay, ang GPA Mitiate International Manpower Services Corporation. Dahil kabag di kabalkada, alang niya itong mga kababayanan nga nagpangidaron, ng 24 nga dulo sa 43 anyos, nga dulo ay plano nga matrabaho sa abroad, isip mga domestic helpers, sama sa nasud sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, sa Qatar, sa Kuwait, ay na mo paglangan, apply na sa GPA Mitiate International Manpower Services Corporation. Legal kini nga recruitment agency, rehistrado kini sa Department of Migrant Workers. Ilang opisina na himutang sa Maypurok Riverside, Hamisola Extension, Santa Lucia, Pagadian. First time or ex abroad with or without passport, as long as willing kang matrabaho sa abroad, ikabalaka kay ang GPA Mitiate na ibahala sa imuhang paglukat o passport. Ingon man sila na usab ang mutubag sa imong pagkuhag medikal, libreng pamasahe paingon sa Manila, libreng kapuy-an ug libreng pagkaon samtang ikaw ang naapas sa Manila. Pakikitay lamang si Miss Jacqueline Cabajo o di ba ka kontak ang cellphone number ng 0927-362-1908. 0927-362-1908 or di ba ka 0962-211-6023. 0962-211-6023. Mao ka na ang GPA Mitiate International Manpower Services Corporation.
2: Mulaban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingin sa katatauhan.
1: Lastar na kabag di kabalkadas, kisugdan ta ang pagisgot sa tabi ko karong buntaga, mahiunahon na ito ning mahitungod sa Territorial Defense o nata kining Nash, no? So sa Territorial Defense, kabahin sa 53rd Infantry Matapat Battalion, dari sa Pagadian City, Ipahigayon, ang ilahang kining pagpangandam, rehearsal pa lang ni kabag di kabalkadas. At tung usbon ha, rehearsal pa lamang kining sa 53rd Infantry Matapat Battalion, nga ipahigayon nga Kalasag sa Zamboanga del Sur 2026. O, moni siya. Ang schedule of activities nila kabag di kabalkadas alang sa inyuhang kasayuran o ingon man aron nga dili mga ratol ang mga tawo sa gayon nga makakita mog mga sundalo, mga kapulisan o ingon man mga uban pang agency sa gobyerno nga diin na magbahis-bahis deres dakbayan sa pagadian o ingon man deres may dao. Kaya doon ay mga activity kabag di kabalkada sa nga doon pa ipahigayon dito sa government center sa dao. O lakip na usab ni ini doon ay ipahigayon sa may tukuran. O galakip na usab sa uban pang mga lugar kabag di kabalkada sa diri sa Buangga del Sur, no? Nga diin na kini ang ilang ipahigayon sa ato silang ipahigayon nga Interagency Territorial Defense Operation. So kini in line ni siya kabag di kabalkada sa katumbayayong ni ini, nakaangkla ni siya sa 102nd Infantry Zone Brigade, no? Ang kining Interagency Territorial Defense Operation Exercise. So alas 10, alapit sa 10 karong buntag, alas 8 sugdan ang simultaneous opening. So dili lamang diri sa Buangga del Sur, gumikan kay sa Buangga del Norte magpahigayon na sab sila karon, lakip nang sa Buangga Sibugay, di ba? Mao man sila ang atoang sa atoang nasairan gabag di kabalkadas simultaneous dungan nga kining pagbukas og ilahang ipahigayon kini sa may Provincial Capital sa Santo Niño gabag di kabalkadas. Dayon sugdan gilayon kini sa rehearsals for counter landing operations nga dito mahitabo ay pahigayon sa Pagadian Port, Barangay Santa Lucia, Pagadian. So kamong mga residente sa Santa Lucia ay mo katingala kung nga nung adaghag mga presensya sa itong kasundaluhan diyang dapita tungod kay diha magsugod ang ilahang rehearsals kabagdig kabalkadas. August 11, magpadayon ang ilahang kining rehearsals for counter landing operations diha paghapon sa Santa Lucia. Okay ha? Dayon pagka Agosto 12, final rehearsal sa counter landing operations diha paghapon sa Santa Lucia. So base niya matingala ang to mga residente, mga ratol kabag di kabalkadas, hangyo lang ni sa tuang nga kasundaluhan o kami mismo dani maghangyo nga relax lang ta diring dapita. Kay kini sila isip lang ni pagpangandam aron ba makita no? Kunun sa bakaanda mga atong kasundaluhan, ang atuang mga government agencies, no? Lakip na usab ang atuang si DRRMO, PDRRMO, sa higayon nga adunay mga calamity or sa higayon nga adunay mga kining tawag ani, dunay mga katalagman kabag di kabalkadas, no? Dunay mapa-man-made man or di ba ka natural, dire na to makita kung unsa sila kaandam, no? Dayon pag August 13, kini na nga airborne operation sa counter landing operation kabag di kabalkadas. Dito ipahigayon sa Barangay Kamanga Tukuran sa Buangga del Sur o ang airborne operations ha. Pero ang ilahang counter landing operation ipahigayon paghapon sa Santa Lucia. Rehearsals for urban operations sa Provincial Government Center sa Barangay Dao Pagadian. So diri na katong kuwa ko masayop katong ani nga dunay rehearsal nga katong itong mga individual I think 500 ka mga individual nga diha residente sa Dao, no, lakip sa ilahang kining mahimong musalmot kabag di kabalkadas alang sa rehearsal. Dayon pagka August 17 sa Monday, continuation paghihapon sa rehearsal for urban operations. August 18 kay deployment and staging operations in preparation of exercise venue. Mauni ay lang mga activity. Dayon, pagka August 20, mauna ning ang exercise proper kabag di kabalkadas ng ang venue dito ipahigayon sa Provincial Government Center, Barangay Dao, Pagadian. So, sa mga lugar nga maagian, no, mahimong kabahin sa Interagency Territorial Defense Operation Exercise, ayaw mo karatol, no, mga residente. Kay kini, asa to nang gikaingon kaganina, ilaha lamang ning kining pagpangandam aron nga masuta ang preparedness, no, da ang kapasidad sa tuang kapaspas pod sa tuang mga kasundaluhan, kapulisan o maingon man ang atuang uban pang mga government agencies o galakip na lagi ang atuang PDRRMO o CDRRMO kabag di kabalkadas sa pagresponde kuno galing adunay mga mahitabong dili matag-an ba, di ba? Kay gipaklaro man ni Lieutenant Colonel Rolando Vargas Jr. gato bitong pangutana sa uban nga basin kining gipahigayon nga interagency territorial defense sa kining operation is kabahin kini sa pagpangandam sa tong kasundaluhan, no? Kuno galing aron nga kwan, aron nga dadon matudpa dito makatawhan, iasdang dito sa West Philippine Sea. Di ba? Mamagini ang sagad ma kwan. Mahuna-hunaan dayon basta na nagani territorial defense, mo ingon na dayon hala. Panggubat na ni pangandam para sa West Philippine Sea. So walay kalabutan ha. Ang diri lang kabag ni kabalkada sa to sa lokal kay para ragid ni siya maandam ang atoang mga katawhan. Maandam ang atoang mga kasundaluhan o guban pa nga mga government agencies. Okay? So, unta, no, masabta ni sa tanan, aron nga, dili mo mga ratol kabagdig kabalkadas. Kita ra bang mga Pinoy, dali ra ba kita maratol? Pero hinoon, dili sa pagadian, oh, parehago na tong dunay kuan, tsunami kabagdig kabalkadas, di ba? Tung linog ba? Imbes pahiklinon, nagpaduol man yung sudagat kay nagkuan, kining nagvideo. So, dire, kay interagency lang man eh, exercise test lang man, so wala angay kabalakan kabagtig kabalkadas. Doon ay makita ninyo diyan nga sa kayang pandagat, no? Makita ninyo dire sa may kadagatan na to dire sa Pagadian City. So, kana siya, kabahin lang yun na siya sa kining interagency territorial defense kabagtig kabalkadas exercises. Ha? So, maunay kining one week, no, nga preparation sa tuang kasundaluhan, sa tuang Philippine Navy, Philippine Coast Guard, sa tuang kapulisan, o guban pa nga mga kining government agencies kabagtig kabalkadas. Kaysa tuang nasairan, si Quinta Capin, no, ka mga government agencies ang musalmot karong adlawa hangtod mahuman ang kining interagency territorial na defense kabagtig kabalkadas exercise, no? So si Quinta Capin ka mga government agencies. So okay ra po ning ingon ini, di ba? Nga kabang dunay mga ipahigayon nga mga drills, dunay ipahigayon nga mga preparations, di ba? Kay udi mo unta masayod kabagtig kabalkadas umaabot. Oh. Dili po ta, wala po ta masayod kung unsay mahitabo, unya, unya, ugma, o sa umaabot pang mga panahon, di ba? Nang nga, may nang mga mangandam daan, kaya aron kabagtig kabalkadas, kung galing, adun na may mga kanang panghitabo, no? Kabalo na unsay angayong buhaton, dili kay mabalog karakara, mga ratol pa hinoon kabagtig kabalkadas, di ba? At least man lang, no? Makabalo na ato ang mga katawhan. Ah, okay, mo ni buhaton. Mo ni kisa angayan nga mo responde. Oh. Kay matod pa ni Sir Vargas nganong ilahang giapil ang CDRRM og PDRRM o tungod kay dili sa tanang higayon sundalo or pulis mo responde. Samot na kuno galing mga kay dunay mga katalagman, no? Ang front dana maugyod ang PDRRMO or di ba ka CDRRMO or MDRRMO, di ba? Ang atuang uban ng mga hutong ng mga atuang mga government agencies, kasundaluhan, kapulisan, mga bombero, o kinsa pa diha, na lang sila to support, di ba? To support kabagtig kabalkadas, kuno galing na kinahanglan na ginuda kong tabang si CDRRMO, PDRRMO, or di ba ka MDRRMO, di ba? So mo managod ang kuan, ang sakto, ang proper ba? Dili pwede nga naay gibutang diha, gidesignate diha na nga mga personahe sa CDRRM mo, di ni mo pahibalon kay ikaw mo imukuan mo, kumbaga, imong sapawan, di ba? Na diha usay, diri usay makabagtig kabalkadas, magkaon sa man, magkaproblema. Kinibitaw ingon ini nga matang, oh, mabitaw na nga, ingon nga, atong sundon, no, kung unsay proper protocol, di ba? Kung si kinsa ba ang angayan, kinsa ba ang moresponde ni ana, kinsa yung muhatag o kaksyon ni ana. So, kung doon ay naka-designate di ang agibutang, pwes kana sila ipaunaha, din pagdili nila kaya, need nila og assistance, then ay hapa mo support ang atuang kining uban ng mga inline agencies. Diba? So, diri na pita, no, mga kabagdig kabalgadas, makita na nato niya ang kapaspas, kaandam, o ingon man, kabigilante sa tuang mga katauhan. O lakip na labaw sa tanan sa tuang mga personahe sa kapulisan, kasundaluhan, personahe sa sidiarari mo, o ingon man, pidiarari mo kabagdig kabalgadas. Alas 6:27 na, dugang palisgutan na sa pagbalik diri paghihapon sa bagtingan sa katauhan.

0: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Pangatlong patunod ko sa inyo, mamaw ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero sabukan ko. Maraming po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kung kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na, pinabili ko. Ano, gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Alam mo, ako maganda nga ata ako ah. Maganda nga.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon na may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
6: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing. Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
7: Experience the best accommodation from a hotel. The new
8: Pensione de Eliana.
7: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
9: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
10: Kagana ug tambal gipang inom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, utas akong uric, ako ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugo na ug inom sa Paragis, makapi man na siya ug capsule. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
9: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede ka nga makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tahagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. o isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026, Grand Draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa Buhagay sa Fighter 2026. Pardue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately. 106 points.
12: Radio. Bag-bag-bing.
13: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagdigan sa katatawhan.
14: Alas 6:33 ng oras, sa balik na sa pagpanaguban, gabag na gabalgada sa bagtingan sa katawhan, ng Sibian paghihapon sa 106.3 Bell FM. O gingon man sa DXBZ756 sa Radyo Bagting, gabag na gabalgada siya. Ang ato dulumanon sa kanunay na baga na sabkini sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang CNS o Bayubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health, ado na mga espesyalistang doktor, pinangunahan ni Dr. Sherlo Bayubaya, usa ka obstetrician, gynecologist, nga ado na sabi specialty sa maternal fetal medicine, high risk for pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, maoslas Dr. Gino Olobo Bancoro, internal medicine with a specialty in adult pulmonology. Si Dr. Rubina Bancoro, pediatrician with a specialty in pulmonology. Si Dr. V. Ann Toledo, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. O si Dr. Heidi Abalia, general dentistry. Alas dugang kasayuran, pwedeng mo tawag or mo text. Cellphone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty. Ingon man, kabag di kabalkada sa ang Iliana Bayview College, the Builder Future Leaders, nahimutan sa Balangasan Pagadian. Sila nagpahibalong, palayan paghapon lang enrollment ka kabag di kabalkada. So, ingon man, sa gusto ng maeskwila, pwede kayo makapili sa inyong klase buntagon, hapon or panggabi eh. Ubos kayo og tuition fee, manawanay kabalakan pa. Kaya sigurado gayod nga makaeskwila o makahuman kasi mong pag-eskwela, pinagi sa Iliana Bayview College. Alas 6:34 na kabagdig kabalgadas, diri paghihapon sa tuwang tulumanon o gipahibalo di ay ang mga katawhan o mga residente sa or gatong nga gusto nga mulaag sa Lake Maragang kabagdig kabalgadas, no? Gipahibalo sa kadumalaan, labi na sa Department of the kining Environment and Natural Resources kung DNR nga diin ang Lake Maragang Rainforest Park temporaryo una nga ilang pagasiradaan karong pizza 14 o 15, no? 14 and 15, Biyernes o Sabado. Aron nga dili mo mga palaw, mga katawhan, no? Di mo mga palaw dihang dapita, no? Kung ugaling mo bisita mo sa Lake Maragang, Biyernes o Sabado, 14 and 15, sirado una, temporary close ang kining Lake Maragang, Rainforest Park, Abagdig Balcadas. Kini inline sa ilahang ika-26 nga anibersaryo sa Mount Timulan na Protected Landscape Kabagdig Balcadas, no? Mao kini ang gipahibalo sa DNR, no? Ato ang nakita kaganina ang ilahang post Kabagdig Balcadas mahitungod sa temporary closure or kini nga close ba? Closure naman noon. Temporary close Kabagdig Balcadas sa maong lake. So, planuha daan ang inyohang mga laag, no? Gato nga gusto nga magpabukid, gusto nga magpabugnaw. So, Webes o Biyernes o Sabado, dili sa ninyo ma pwede nga makabisita ang nasangpit nga Rainforest Kabagtig Kabalkadas. Ha? So, muna'y kining pagpaklaro. Kay aron pod nga dili mo mga palaw dihang dapita og ingon man aron kabagdig kabalkadas nga kamong tanan gusto kining mulaag next na lang pagka Sunday na lang mo pwede kay ang gibutang daan ni Manggod is 14 and 15 lamang ang ilahang pagsirado oh dili bukas sa public. Alas 6:36 na, samtang laing hilisgutanan ng karong buntaga, dari sa itong pagpanaguban, mahitungod nining barangay elections kabagdig kabalkadas. No, daghan na gayon ang gusto nga i-postpone na lamang kini, apan ang uban po kabagdig kabalkadas, gusto nga ipadayon ang eleksyon. Ano man, tungod kay gusto na nila nga ilisda ng ilahang mga barangay opisyalis, og lakip na kabagdig kabalkadas, gusto nila nga dunay kabaguhan sa ilang barangay, kana kung ugaling tumanon sa mga gustong magpapili nga maoy mapilian usab sa kadaghanan. Kadaghan ang nagreklamo, sige lang daw og gasaad, pero wala giyoy katumanan. Di ba? So, matod pa ni George Irwin Garcia, kabagdig kabalkadas, no? Ang atuang sekretary sa Cumelec, giingon nining hangtod nga wala pa'y bag-ong balaod nga nagkinibitong napasar, magpadayon ang barangay o sanguniang kabataan elections by November 2, 2026. Okay? Kay daghan manggod kunyong kay namduman, daghan kabagdig kabalkadas nga nagduso, na dunay tulo ka mga kongresista, nagduso o kining house bill, balaod ba? Aron kabagdig kabalkadas, nga ilahag yung ioktaba ang barangay o sanguniang kabataan election, no? So pinagi sa House Bill number 10583 nga ang author niini mao si Deputy Speaker o South Cotabato Representative Ferdinand Hernandez, no? Giingon nga ang iyahang tuyo sa iyang House Bill is ioktaba karon ang election og i-move dito sa first Monday sa May 2027. Okay? Pag-abot po sa House Bill number 10584 nga ang author niini mao si Basilan Representatives Ustads Yusuf Alano, gusto niya kabagdig kabalkadas nga i-postpone ang barangay o sanguniang kabataan election og i-move nadto sa last Monday of November 2028. Dayon, pag-abot po sa ni Negros Occidental Representative Javier Miguel Benitez, gusto po niya kabagdig kabalkadas nga iyahapong i-oktaba ang barangay sa sanguniang kabataan election karong tuiga o iyahapong gisuportaran, no, ang gusto ni Ustads ni Akining Alano nga sa last Monday of November 2028 ipahigayon ang barangay sa sanguniang kabataan election. Pinagi siyang House Bill number 10591. So, duha ka magbabalaod ay nagduso nga i-oktaba ang barangay sa sanguniang kabataan election karong tuiga og ibalhin ngadto sa 2028, last Monday of November. Si Deputy Speaker South Cotabato Representative Ferdinand Hernandez, gusto niya nga i-oktaba karon pero dito na sa December, sa kining May 2027, first Monday pahigayon. Dahil pagkahuman na rin kabagdig kabalkadas, doon na po'y giduso nga kining Senate Bill, no, si Senador Chis Escudero sa 2387 kabagdig kabalkadas nga nag-ingon nga i-postpone ang barangay sa sanguniang kabataan election karong November og ibalhin kiningadto sa November 2028. Hatagan matud pa, no, dugangan og tuig ang termino gikan sa 4 years, mahimo nang 5 years ang termino sa usa ka barangay captain or ingon man barangay officials. Okay? Pero kining tanan kabagdig kabalkadas, matawag tang propose pa lamang. Okay ha? Propose pa lamang kini, wala pa kini hingpit nga naaprobaran. Ikaduha kabagdig kabalkadas, no? Kining maong propose nga kining postponement of barangay o sanguniang kabataan election, wala ni siya gi-urgent. Okay? Buot pasabot kabagdig kabalkadas, kinahanglan pa ni nga muagi og saktong proseso. Take note, by next month, di ba? Kung inyong kahinumduman, next month, magsugod na ang, unsa man, filing sa Certificate of Candidacy. O, di ba? By September, ang kining active, kwan, ang ilahang tawag ni ini sa ilahang kalendar. O silang kalendaryo ba? O, magsugod ang kining ilahang kuan, ang ilahang matawag nini o activity by September 28 to October 5. Okay? Mauni siya ang filing of Certificate of Candidacy or COC. Subot pa sabot, napamanisa Kongreso sa unang pagbasa, no? Ang kining House Bill nga gipasar or giduso sa atoang tulo ka mga magbabalaod. Og ingon man, kabagtig kabalkadas, kinahanglan po ni siya, kung if ever mapasar ni siya, makalusot gini siya sa ikatulog at tapusang pagbasa, kinahanglan po ni siya paspasan dito og hisgot sa kining Senado. Di ba? Ngano man, tungod kay kinahanglan kabagtig kabalkadas, no? Nga moagi pa man siya og debate god kana kung duna pa debate nga mahitabo kung ang muuyon ang uban ng mga senador, so mabutang gini kabagdi kabalkadas nga mapasar, okay? Dahil pagkahuman, no, giingon pa diri kabagdi kabalkadas kinahanglan nila nga mapasar within this month or until first week of September para mapasa ang ato kang BBM. O giingon man kung pirmahan ni BBM kabagdi kabalkadas ang postponement, gikinahanglan paghihapon nga moabot og 15 kaadlaw ay ha kinima implementar, di ba? Pero what if, di ba? Moabot og September 28 nga wala pa kaabot og 15 days kabagtig kabalkada suma na pirmahan sa presidente. But pasabot, di ba? Dili ra gihapon kining matuman ang postponement sa barangay og sangguniang kabataan eleksyon, di ba? Kaysa tong balaod kabagtig kabalkada, basin pag napirmahan sa presidente ang usa ka balaod, pero kinahanglan pa man siya maabot og 15 days, di ba? Kinahanglan pa man nga imantala, iprint ba? Oh, maimprinta sa pamantalaan nga nagpamatuod nga kini kabagdi kabalkadas, no? Ma-postpone gayud. Pero take note, pizza gist na ta karon, wala pa si second reading mahitungod niining postponement sa barangay ug sanguniang kabataan eleksyon. Okay? So kung ugaling, no, manigingon nato ganina nga ang postponement makinahanglan pa nga mag-ihap og 15 ka adlaw ay ha kini nga mga patuman. Kinahanglan nga dili moabot og September 28. Kaysa September 28, diri namang gyud magsugod ang filing of certificate of candidacy. Kay kung ugaling moabot og September 28 yung wala pa gihapon kabagtig kabalkadas, no? Wala pa na pirmahan or dibagha o pakaabot sa 15 days humagikan sa pagpirma sa presidente, mawalay bili ang giduso nga postponement kabagtig kabalkadas, no? Tungod kay aduna matudpay Republic Act nga 12232 nga o ingon man kabagtig kabalkadas, no? Nga kining tanan, oh, nag-agad rapod ni siya sa kapaspason sa pagtuki, sa pagduso ngadto sa Kongreso, ingon man ngadto sa Senado. Pero kung imong buto na unaon, di ba, pizza jes pamanta karon, kung paspasan gini kabagdig kabalkadas, pwede pa ni siya. Ano may tag pwede? Kaya for example, maduso ni sa ang House Bill, mapasar ni sa ikatulog katapusang pagbasa, ibutang ta karong next week. Ibutang ta next week. Di ba? Kailahag yung gusto nila nga i-postpone ang barangay sa ngunyang kabataan eleksyon. So, posible nga pwede nga masangat na sa Senado pagka dili pa makatapos ang simana sa Agosto. Paspasan sa Senado aron nga makuha gyud nila kabagdi kabalkadas sa ilang target nga ma-postpone ang barangay o sanguniang kabataan eleksyon, no? Pero kung ugaling, dili mahitabo kabagdi kabalkadas nga maabot na lang pananglitan o kining tunga-tunga sa buwan sa Agosto, then wala pa gyud ning irog, wala pa nakalihok kabagdi kabalkadas ang House Bill nga nasa Kongreso, posible nga madayon gyud ang barangay o sanguniang kabataan eleksyon. Daghan na naghinam-hinam, no? Daghan na naghinam-hinam nga mahina yon, mas daghan gyud pod ang gusto nga dili madayon kay aron nga ma-extend ang ilahang termino isip mga barangay officials, di ba? So sa matag kining libot suroy nato diri sa palibot, ang gusto nila mas maayo nga madayon ang eleksyon. Oh. Kay lagi daw aron kabagdi kabalkadas nga ilan ang mailisan gantong ilahang mga opisyalis nga wala gitarong sa pagserbisyo, sa pagpangalagad sa katawhan. Doon na po yuban, pabor, samot na kailang nakita nga maayo ang pagpanerbisyo o pagpangalagad sa ilahang mga opisyalis. So muna gingon kabagdig kabalkadas, diri na mahitabo ang timbang-timbang. Ang mga sagad manggod na yuban nga, di na mo gusto ilisan ang amuang kapitan, ang amuang barangay kagawad, kay daghag nabuhat sa barangay. Diba? So diri na unya mahitabo kabagdig kabalkadas kung galing mahinayon ang eleksyon, kung tinood bagyod na ang inyong giingon nga ninyo gustong ilisan ang inyong mga barangay opisyalis. No? Kung kana, kung dili madala sa kwarta. Oh. Kay karong panahon na, bisan pag daghan kag programa nga imuhang na-implementar sa imong barangay, bisan pa ogan mayo ka mo dumala sa imong barangay, pagkangalan nga wala kay kwarta, pildihon yug ka. Diba? Ang mga tao karon gawas lang ni adtong mga kining professional sagad nga mga butante. Kay mudawat o kwarta pero ilahang butaran, katog yung sikinsay angayan. Pero katong mga sagad sa mga barangay nga mga butante kay madalag kwarta. Di ba? Paunsa makadaog ang usa ka barang ang mga barangay officialis nga tarong nga nangalagad kung ugaling walay kwarta nga ikahatag. Oh. Muna giingon kabagdig kabalkadas nga muning ubay nga gustog eleksyon kay gawas nga mailisan lagi daw ang ilahang mga barangay officials, doon na pa'y kwarta nga ilang madawat. Huy! Pastilan na lang yun. Oh. Muna, no? Muna karon kabagdig kabalkadas. Muna karon kung mukuan, kininga muda mulansar mo sa pagkapolitiko na pangandam na muda kong kwarta. E huwag mo'y dakong kwarta, maragpilihon yun mo. Kaya mga tao karon dili na mulantaw sa unsa imong nahimo sa kabarangay. Huwag yung man, di na mo tanaw utang kabubuton kaya tuwa na sa kwarta ang tanan.
12: Radio Magbating.
14: Diba? So muna, so gipaklaro ha, nga hangtod nga wala pa'y bagong balaod nga napasar, padayon ang eleksyon by November 2, 2026. Okay? So kamong nga mga kalingkuro na kayo or mahimong barangay kapitan or di ba ka mahimong barangay sa mga mahimong konsehal sa barangay, hala sige, pagluhod-luhod mo dihagta

0: Kagamit ng daghag mga kuan, mga trolls.
1: Radio Bagbag.
0: Oh, mapos po ng eleksyon na kadako na gastos sa uban yung mga nagamit og mga trolls. O nya pagahuman kay mapospon lang hashtag pagkang lugia. Stilan gyud. Bitaw oy. Alas 6:50 na tong oras kabagdig kabalgada samtang katapusan tong lisgutanan karong buntaga, no? Mahitungod niini kabagdig kabalgada sa DepEd. Oh, dagag nagreklamo nga maginikanan, mahitungod lagi karon ba sa estilo sa Department of Education nga panahon sa ilahang ating klase, oh, ba ang ilang mga anak manggod kini lagi dili na kayo makatabang og trabaho ba sa panimalay, di ba? Dili na kayo makatabang og trabaho tungod kay tanan na lang kabagdig kabalkadas giingon nga halos gikuha na ang tanang adlaw sa DepEd. Oh, Monday to Friday, guys, eskwela lang anak. Saturday ug Sunday, doon ay mga extracurricular nga mga activities sa eskwelahan nga gipahigayon. Pero kapag di kabalkadas, no, ang ato maginikanan, wala pa problema, bahina na, pero sa nga nakadugayan, murag halos naman hinuon. Doon ay halos nga kada Sabado, Domingo, na doon na naging mga school activities ang eskwelahan. Nangutana, doon ay nangutana, ano nga dili na lang dito ipahigayon during sa Monday to Friday. No? Sa sama sa naandan kaniadto, mga kabagtig, mga kabalkadas, di ba? Doon na matutpay, pero itong gitanaw, doon ay DepEd order, no? Doon ay DepEd order, kabagtig, kabalkadas, nga nagmandato, pinagi sa DepEd order number 34, series of 2022, no? Nga, the number of school days shall not solely be dedicated to academics and related co-curricular activities. The conduct of extra co-curricular activities shall be strictly prohibited. Buot pasabot, no? Nga sa during sa kining ating klase nga adlaw, klase ra gyud sila. Bawal ang mga extracurricular. Diri dapita. Gipaklaro pud diri nga ang co-curricular naka-anchor dapat sa curriculum, iman voluntary og non-graded. Di ba? Muna diha. Non-graded man dai ning akuan. Oh. Oh. Ang extracurricular dili naka-anchor sa curriculum kabagdig kabalkadas. Kato siya co-curricular to siya. Okay? Sa DepEd order number 0080 of 2023, no? Giremind ang mga magtutudlo kabagdig kabalkadas, no? Nga kinahanglan gayod nga dili ma tandog ang ilahang pagklase. Aron matudpa nga unsa man, no? Ingon man na ang mga magtutudlo wala gididan nga moapil og mga community service, oh, extracurricular activities during school hours. No? Kaya ron matutpa nga, dili ma tandog ang ilang pagtudlo. Work-life balance matutpa sa mga magtutudlo. Diba? Sa latest nga DepEd order number 009, series of 2026, three-term calendar. Mukimone siya ang bagong palisiya karon sa DepEd. Sa end of term lang pwede nga mag-extracurricular activities. Aron nga dili makuhaan matutpa ang oras sa mga regular nga pagtudlo o ang instructional nga block. But pasabot, limited lamang ang extracurricular sa end of term periods para aron nga dili ma tandog ang ilahang pagklase. Oh, ang school year ha gibahin ni sa 3 terms nga adunay 201 class days. Oh. Di ba? So, diri kay bagdig kabalkadas tataw nga during sa Monday to Friday dili gayud pwede nga dunay mga extracurricular nga ipahigayon. Oh. Dapat kay inighuman na sa klase, di ba? Mamay nakabutang dire. After sa klase, pwede or di ba kaha mo na Saturday ug Sunday. Nan karon ka bagdi ka balkada sa ato mga ginikanda nagreklamo. Nganong kanunay na malang nang ingon ini? Di ba? So DepEd panahon na siguro nga inyong i-revise ni nga kining DepEd order. O ingon man, kung galing focus mo sa inyo nga pagtudlo, pag-focus mo diana, ay nalang mo paghimo og mga school activities. Di ba? Maingon mo nga, di po pwede nga walay school activities, kailuoy po ang mga bata, managburingan ang kinabuhi sa mga bata nga walay school activities. Well, kung dili pwede nga kining walay school activities, then pangita mo pamaagi nga dili sa Badog Domingo ninyo ipahigayon. Kay dili sa tanang higayon nga ang mga ginikanan, pabor sa inyohang gusto. Di ba? Nya maingon mo panalitan, kung di mo gusto, di ayaw na lang mo pagpa-eskwilag mga bata. Napatay. Oh. Di ba? Basin ba, doon yung mga pilosopo. Oh, mo

0: ingon og kunin mo gusto nga inyong mga anak nga mo na kuan og Sabado ug Domingo nga mo man ang kining dapat ilang mga school activities, ayaw na lang pa eskwela, ayaw po din na ha, di ta mabot sa punto nga ingon ana pangitan og guro pamaagi, di ba? Kay muragwa na ni siya na hiuyon. Atong pangutana, kung maingon mo nga dili mo gusto nga ang Monday to Friday dunay makuhaan diha dapita og adlaw nga duna sa diha ipahigay ng mga school activities, kay lagi gusto mo nga makabot yun ninyo ang 100% passing rate sa mga tinun-an. Uy, naunsa naman karon? Diba? Kanusa man gisugdan ang labing katuigan nga dili pwede ang adlaw sa ting klase inyo ang salutan og mga kining school activities. Nganong daghan malaghino mga bata nga dili kabasa? Nganong daghan malaghino ng mga bata nga nagliisod og sabot sa gibasa? Kung ninyo ang i-compare kaniadtong mga nang labay nga mga curriculum, nang labay nga tuigan nga giusa ang pagklase o ingon man katong mga kining school activities, nganong gamay raman natong tungura ang mga estudyante nga maglugos og basa? Di ba? Base na sa teacher factor ang problema sa pagkat-on sa mga bata, dili sa mga maingon tag ang nakakuha sa ilang pagkat-on ang nakabawas ilang pagkat-on ang school activities. Di ba? Kinahanglan siguro ninyo na oy nga i-review DepEd kung sakto ba ang mga teaching strategies nga gigamit sa ato mga magtutudlo. Dili kay ang irason ninyo kay gusto ninyo nga makuha ang 100% nga passing rate sa mga tinun-an pero resulta daghan man og di kabasa hinuon. Oh. Daghan yung mga maginikanan ni kabag di kabagadas nga wagin nakauyon sa DepEd. Kining palisiya nga Sabado ug Domingo imbis adlaw sa ting pahulay sa mga estudyante, o lakip na gani sa mga magtutudlo, di ba? Doon ay mga magtutudlo nga uban nga, wala na nakauyon sa DepEd. Muna, nang resign na lang ng uban. Anyway, kabag di kabalkadas, wala ko yung oras. Salamat sa pagpakiguban. Hangtod na lamang sa umapohon sa programang Bagtingin sa Katawan, alasay sa 57.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, Pagtingin sa Katatawan. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
3: Si Ma'am Annabelle, nagnueva isiha.
4: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
5: Thank you very
4: every
5: much.
4: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
5: Tama.
4: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Are you planning to build your dream home?
7: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, uguban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort and isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab delivery service para sa mga customers. Usapay inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid. Sa Novo, Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag, ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
8: MC1 Hardware.
0: August 1 is White Cane Day. Ngayong White Cane Day, ipinapaalala natin ang kahalagahan ng paggalang, pagtulong at pagbibigay halaga sa mga taong may kapansanan sa paningin. Ang white cane or puting tungkod ay nagsisilbing gabay at simbolo ng kalayaan at kakayahan ng mga taong may problema sa paningin upang sila ay makakilos ng ligtas at may kumpiyansa. Mahalaga ang pagbibigay ng pantay na pagkakataon upang sila ay makilahok at maging bahagi ng ating komunidad. Magbigay tayo ng tamang suporta, maging maunawain at tumulong kung kinakailangan upang mapagaan ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay sa pamamagitan ng respeto, malasakit at pagkakaisa. Makatutulong tayo sa pagbuo ng isang komunidad na kung saan ang bawat tao ay tinatanggap at pinahahalagahan.
1: Radio Magbating.

0: Nakuha sa Alas Pilipinas Women ang makasaysayanong silver medal sa CV Cup. Humanila mapildi ang Indonesia kaghapon sa Thailand. Human sa grabe og makapakulba nga duwa nga miabot sa marathon fourth set, nakalahutay ang Alas Pilipinas batok sa 8 ka set points sa Indonesia sa wala pa hingpit nga masilyuhan ang ilang kadaugan. Nagtabla pa ang duha ka team sa 31-all sa fourth set apan may sugod na og patigbabaw ang Pilipinas. Pinaagi nini na labwan na sa Alas Pilipinas ang unom ka bronze medal finishes sukad matukod ang maong tournament niya dong 2019. Sa una, gitawag kini og ASEAN kon ASEAN Grand Prix ang tunay mong CV League og ning kasamtangan gitawag na og CV Cup. Ang balitang sports sa tudga nato ni former City Councilor Jesus Idol John Bahamonde ang tag-iya sa Petron Gasol. Alang niya itong gusto magpatubil or kamupalit og liquefied petroleum gas at na sa Petron Gasol. Ang ilahang may nahimutang dool sa may Santiago sa may Dibim. Dool sa Dibim diha sa may Santiago Pagadian City. Ang ilang ikaduhang branch nahimutang sa Duterte Street near Shell Gasoline Station. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta ang ilang branch nahimutang dool sa SMC College. Pagadunay lang yung branches sama sa lungsod sa Dumalinaw, Dumingag, Aurora, Tukuran, Zamboanga del Sur.
1: BBC Martin Balita.
2: Samtang sa detalye sa kahimsog sa panlawas, tungod sa padayon nga pag-ulan nga dala sa habagat o taas nga resgo sa pagbaha, gipahinumduman sa Department of Health kung DOH ang publiko nga mag-amping batok sa leptospirosis, ilabi ng mga matkon mutabok o mag-expose sa tubig baha. Giauhag ang mga dunay sa mada nga likayan ang pagtunob o pagtabok sa baha o mugamit og waterproof bandage kung dili malikayan ang exposure. Sumala sa DOH ang mga nitamak sa baha nga adunay samada kinahanglan magpakonsulta sa doktor o pinakadol nga health center alang sa hustong medikasyon.
0: Ang balita sa mayong panawas, hatod ka nato sa Camp Health Multi-Specialty nga nanimutang sa CNS Ubay-Ubay Building Lumbia, Pagadian City. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangkuban sa lima ka mga espesyalistang doktor, pinanguna ni Dr. Shell Ubay-Ubay sa obstetrician gynecologist nga doon ay subspecialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound, dahil by espesyalistang doktor si Dr. Gino Oliver Bangkoro. Sa internal medicine with specialty in adult pulmonology, Dr. Rivina Bangkoro, pediatrician with specialty in pulmonology. Dr. Vian Toledo, saka general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. Dr. Heidi Abalye, general dentistry. Alang sa dugang kasayuran, just call or text sa 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty.
1: BBC Martin Balita.
3: Nasayo kabal.
0: Alright, mga kabagding og kabalkada, and of course bagding 27. Ito ning sayran kung unsay naa day karong adlaw ning lantawon kung mao ba ni ang akong gikopya diri ang dapita. Sige daw ba, marang maogyod. Sige. Nasayod ka ba mga kabagting kabukada? Unsay naarong adlaw, ha? Nga, usa day rin ka National Lazy Day. Adlaw sa mga tapulan. Natunong, magyog Agosto 10, Lunes, magyod. Ito na yung tanawon kung nanapol ba mo karong adlaw. Nasayod ka ba nga, doon ay gitawag nga National Lazy Day. Nasudlong adlaw sa tapol. Batiyon man gyud ta katapol.
2: Mogyud.
0: Oh, nga natunong sa Agosto 10. Sigon pa sa panuki duki sa mga researchers nga kining adlaw naghatag og permiso sa pag-relax o pagpahulay. Nya kay Lunes.
2: Lunes man kayo.
0: Dili ka pwede mo relax o magpahuway. Mm-hmm. Pero siguro sa unang panahon mao gini ang nakita sa mga researcher. Pero delikado, basin o wala kay sweldo karong adlaw kon buhaton mo kini awag yun.
2: Kana lang.
0: No work, no pay man ta. May lang nato sa gobyerno siguro. Pwede ra mag-relax-relax, kape-kape. Ah. Na yung mga kliyente, unya sa, pabalik-balikon. Angay man kaning Sa kanog kaso katong arta kay pabalik-balikon man ta. Nasairan nga ang nasudnong adlaw sa Tapol. Walay daghang impormasyon. Wagay daghang impormasyon eh. Bahay nini nga tinuig nga kasalugan tungod kay wala na say gana ang researcher.
2: Gitapol sa.
0: Ay, unsaon pag saulog ang National Lazy Day? Pahuway, dili maglihok, magsige lang katulog o higda-higda. Pero beware lang, kay basin kining adlaw ra pud hinuon ang hinungdan aron matangtang ta sa atong gitrabahoan. Wala na yung mga employer nga na yung mga employer nga na bitong magsige bitong overseas sa imuhang mga lihok
2: mog yun
0: niya na apoy sip-sip pildi yung kaso sip-sip
2: pabor sa matang-tang
0: pabor yung
2: kaso maskin wala kay gibuhat kalingkod-lingkod lang ka cellphone-cellphone pero daghang mang mata
0: daghang CCTV daghang marites daghang chismosa
2: tapula na kay wala ga trabaho
0: Dili manday mo busy. Alas 7:26 na sa muntag mga kapagtiyog kabulkada o ang balitang nasayod ka ba? Hatid ka nato sa Iliana Bayview College nga nahimutang sa Balangasan, Pagadian City. Naginosarang pribadong tulunghaan sa syudad nga doon ay pinakaubos nga tuition fee ang Iliana Bayview College. Nagtanya gugunom ka mga kurso nga maukining musunod, BS in Criminology, BS in Social Work, Bachelor of Science in Entrepreneurship, Bachelor of Science in Information Technology, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, Bachelor of Arts in English Language Studies. Pwede ka makapili sa mong klase, buntagon, hapunon o panggabi ibo sa ulan ay rason nga dili ka makatunghay labi na sa mga working students. Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita.
3: Mga madi o padi, ani ana ang balitang showbiz.
2: Alright, dirito sa balitang showbiz, Bagding 29.
0: Sige.
2: Nakasinati og pagpanakit sa kabukugan ang aktres nga si Chris Aquino at all sa iyang screen comeback. Okay, nibalik na magunin siya, no?
0: Nibalik na. Napagin siya sa Netflix nga series na sa ito.
2: Yes.
0: Iyang title, gani sa iyang TV series karong bago. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Alright,
0: people. Nilot ni siya karon nga magkuan sa ulog sa lazy day.
2: Sakto, sakto. Uh-huh. Pipila sa iyang mga higala ang nakasaksi sa maong kahimtang. Gakasagaran bugawas kong makasinati na og kakapoy.
0: Manamo dahing manakit iyang kabukugan. Mm-hmm. Labi nagkapuyon siya kay Tiggles. Nabiyagid po
2: lagi
0: siya.
2: Lagi nga, gikan po gasakit.
0: O, gikan po gasakit.
2: Kuan na lang yun ang iyong lihok.
0: O, dapat ka nang with kuan lang siya, kanang minimum requirement. Mm-hmm.
2: Atol siyang streaming video ana na usab sa set ang iyang higala og designer nga si Michael Leyva aron mo tawang kaniya sa pagkompleto siyang video. Kahibaluan nga mipahulay sa showbiz sulod sa pipila ka tuig si Chris Aquino aron magpatambal sa multiple autoimmune diseases.
0: Muna hinungdan nga nimpahuway siya sa showbiz industry. Kay doon na siya ay daghan niyo kayo, 11 ka mga nagkadayang kondisyon.
2: Na, sayunan ka na.
0: Buhay, mangyapos siya no. Lagi ba? Lahi ragyod.
2: Palanggagin siya ni Lord.
0: Kanang lahi ragyod ang kinibitawang kwartahan ka.
2: Kay, mabuhi. Madugagan pa yun.
0: Madugagan pa man yun. Pero kay kwarta.
2: Siya Thailand
0: na ka, oy. Yes na. Okay. Kaya makita na to sa mga videos ba? Sa mga pictures nga.
2: Sa lagi, no? Makita din mo nga. Grabe ka. Niiwang na niya ato.
0: Mura na siya.
2: Mura na siya. Kamatyunan.
0: But, kanang kalabira.
2: Nibalik ang iyang lawas. Kaya nanambok na git siya.
0: Ningboom na siya. Pero lahi na gyud ang iyahang
2: condition.
0: Iyahang condition. Kay nagkatiguang na po. Pilar po iyang edad. Pero gwapo. Gihapon, oy.
2: Yes.
0: Oh, niya. Nanapod siya ikuan. Bantayanan ang iyahang maybe. Maybe, bista. Sigon ba, Raisa o si Bimbe. Nakao yun, rombo siyang Raisa. Samtang sa Pikas Bayan, good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live garon sa Radio Bagding News official Facebook page. Lakip na usab sa mga naglantaw sa BBC's Entertainment. nga Facebook page. Daghan salamat kining yung tanan. Lakip na usab sa mga nakamonitor karon sa Radyo Bagting mobile application. Good morning ni Gwenzel Guinea. Naglantaw sa BBC's Entertainment. Good morning usab ni Calves Arisgado from Alegria, Pagadian City. Tristan Hoyat Gulay, Annabelle de la Sierna, Ayan Magallanes Alvarico, og si Asalamo, diha sumay Lano del Norte, Arnel Noval, John Gudag, Elbing Kabusaw, Ayan Alvarico, na ako na ba itong naistorya? O ganin yung tanan, daghan king salamat, lakip na usab sa mga nakamonitor sa Radyo Bagting mobile application o sa mga nakatune in sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radyo Bagting 756. Mga katong naglangkob sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
2: Ako si Bagting 27, Dari Likat, ay.
0: Ako sab si Bagting 29, Chiril Onyot Lirazan. Daghang salamat umayong buntag kaninyong tanan. Alas 7:31.
1: BBC, BBC, Bagting, Bagting Balita!
3: Said Celebrity Beauty Show.
4: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
0: Mm-hmm.
4: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-light na ang akong kuha. Namang ko yung mga milasma sa face.
0: Mm-hmm.
4: Mura dark spots siya, anak.
0: Mm-hmm.
4: Tapos ning-lighten siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose sa pit. Karun, wala na kay. Wala na mang punti ah.
3: Said Celebrity Beauty Show. Said Celebrity Beauty Show.
5: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman no colon cancer.
6: Bukod po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
7: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. Ko, at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
6: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
7: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga hindi pa. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bo. Eh, sa ngayon po, okay na po.
5: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
8: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical og plumbing supplies, hand tools og power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, og agricultural equipments like tiller machines. Og dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps og uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
9: Mabuhay Hardware.
8: Mabuhay Hardware, let's build together.
9: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit, kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawa.

0: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, murag gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit, kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
0: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Pot na ming mati ka niyo, pa-check up ko dito. Pas duha pagyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko'y giinom ro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal. Oh, wala, kana na lang jud sa kapi na lang jud niya nga paragis bila-bila niya. Pag katong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na jud ang imuhang UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganin na nga, magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga, nagparagis na ko, lita ng kapi nga bila-bila, okay na jud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang jud siya. Ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal, gikan sa aning nga produkto. Siyempre, ako din ang giampo no nga, Lord, tagailan jud ko o ka ng maayo nga tambal. Kay kapoy ba si giinom o mga kapsul nga dagko no? Kapoy na ba? Maayman to kay, pagkapinin mo, buntag sa'yo, kapi. Niyang ito, inom na po ko. 3 times hindi, kapi jud ko nga. Paradis bila-bila. Lisa, Hiram Pausos. Kuan ako, 5'7".
2: Busa, sa unsamang banatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila.
4: Radyo Magbating. Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon.
5: Pulso sa katawhan. Pulso sa katawhan. Usa ka programa sa radyo nga magahisgot ug butoki sa mga programa sa gobyerno, lokal man ug nasyonal. Muhisgot sa mga bihuras ug kalabuan nga nahimo sa mga opisyal sa atong syudad. Ingon man usab sa atong probinsya o kini pulsuhan sa mga katawan o karon aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan.
6: Mga higala, kumustang may buntag ninyong tanan? Adlaw karon nga Lunes, Agosto 10, tuig 2026. Inyo na sa babati ang programa nga Pulso sa Katawahan din hilamang sa nagunang radio station sa Dakbayan sa Pagilian. O kininyong mahigala, Elmer Bagets Paganoy.
7: Inyo sa Rex Rabotin, may higala, magiguban ka ninyos, media, oras nga tulumanon ang programang
5: Pulso sa Katawahan.
7: Subay niyo, mga higala, kumustang may adlaw ka na itong tanan? Nakamonitor na to karon sa radio, may adlaw, mga higala, ingon man sa social media. Dalay aking oras. O panahon, niya na ta sa Jess sa bulan sa Agosto. Uy, nakakalaw na lang mga higala, tinunga na.
6: Sundo na nila.
7: Sundo na mga higala.
6: Atuan eh, wapag yun.
7: Ang uban, ah, balag mo iswildo, basta kayo dunay utang.
6: Basta mong isip ang tindahan, pwede pa taka utang.
7: So, importante na mga higala, na kay utang.
6: Bayad yun ka.
7: Para magkautang, technique mo na, magkautang kagbalik. Kaya bitaw, ang gusto ka, kanay mo ang mangutangay, ikaw pa ignon nga. Pre, no saan ka mangutang, pre?
6: Kaya dito, tapasabot ba nga, huwag magtinarong lang kasi mong trabaho, naagyo kay ibaya sa mga utang, labi na nga.
7: Jason?
6: Job spare na po niya ay. Sus pastilan nindo ta. Oy, akong mga amigo nga nag-ingon nga, bay, kanunay ba ng job spare nga sa city government sa Pagadian? Kung kanunay yun na.
7: Oh. Pizza,
6: kada pizza na hindi ko ni Mayor Sami ko nga ang mga tao na ay trabaho ba kahalag, bahala ginagmay ginagmay sweldo pero wa may ginagmay ron kay subay man yun sa Department of Labor.
7: Aha, kun man muna nakanindot ba kay naan Department of Labor nagmonitor sa mga tindahan. Sa lakton pagkasulti wala na yoy susama kaniadto mga higala nga di na musubay sa minimum wage. Nanagyod na siya tanan mga higala sa minimum wage pero nagdepende po na sa mga empleyado ha. Mao na nga mas nindot mga higala kat mas nindot nga kat didto ta musulod ato bitaw mga dagko nga mga negosyante. Mao na nga gipang-imbitar sa mayor. No, kay kung katong gagmay nga mga negosyante ang imbitaron sa mayor. Butang na nato. Ang imbitaron mga higala. Hardware. Unya gamay kayo.
6: Gamay ra po silang sweldo pero bisan pa og gamay ang hardware no. Standard na sweldo nila basta kay motuman sa Department of Labor.
7: Basta kay mulapas nagpulo kay empleyado. Mao man gud na man gud na sa Department of Labor mga higala og moubos sa pulo kay empleyado dili gyud mapugos. Nimo nang tindahan nga mosunod sa minimum wage.
6: Oh, pareha nang karinderya dai sa merkado publiko. Lisod po kay mag minimum wage na siya nya ginagmay ra gud ang income niya kay barator pud ilang pagkaon. So mao gina na kanindot manay gusto ni Mayor Sami ko nga dunay trabaho ang mga tao. Magkugi lang jud mog trabaho para mo na gingon ni kon ba. Konsehal Roger Asidilio og nila ni Konsehal Lansko sa dihang interview na to. Gani, naman po dito si Konsehal Jiger Ariusa. Ilang istorya nga, ang pagpapanarbaho, ang primerong step ni mo, kung ayuhon ni mo imong trabaho, so nindot ka, ayoh.
7: Katumiaging jobs fair.
6: Oo, katumiaging jobs fair niya. Ingon po si Konsehal Lansko, kung ang mga trabahante magbinutan lang, di po na mahimo nga ang mga employer, di po na magbinutan, labi na ng pariyon nila sa SSS, pag-ibig, sa panang-uban niya, PhilHealth, nagyon na kanunay.
7: Partner manguna siya mga higala, kinahanglan ang empleyado, tarong trabaho, aron usab nga dakog income ang negosyante, so buhi-buhi tanan mga higala.
6: Oh, napay bonus na, nagawa sa bonus na, kaya namin na sa 13 month pay. Napay yung bonus, kay nagkugi man, muna yun nga, mulaban yung kasi mong gitrabahuan, kay pinagis paglaban na dakong income, pagka December na ay add-on mga bonus, ukuban pa.
7: So nindot yun mga higala, ang pamagi sa mayor, niya, paningkamutan po na to mga higala, nga ato po ning mapabati. Kay usahay ba ma-misinterpret bitaw? Kanong sig hinambog man ang city government anang dili man na proyekto sa gobyerno.
6: Oh, kanang mga magtukod og negosyo. Oh, tinuod, tinuod
7: pribado man na.
6: Nganong tinuod man na nga dili gina proyekto sa gobyerno pero pagkangalan nga partner na sila, mutabang sila sa paghatag og trabaho sa mga katawhan. Adili pobre ang mga tao sa pagadian.
7: Mao na
6: na may trabaho.
7: Mao na ang gipang hinambog ginagtaman sa mayor mga higala. Kay kada tuig, doon ay may graduate. Musugot tayo sa dili, mga higala. Piyungon man natin mo yung mga mata, mga higala. Naagyo yung graduate matag tuig. Ang pangutana. Asa man nimo na sila patrabahoon. Unsa di ay sunod, mga higala, kung mo graduate ang estudyante.
6: Pangita ang ginagtrabaho, kaya may mga naginikanan. Sige lang kag lingkod ha, pang-apply dito. Pagitag trabaho.
7: Lisod pag magtambay na. So,
6: yung ugway jobs fair. Asa mo sila mga mitag trabaho di mabalaw og bagdoy-bagdoy musod ang tindahan na, mo tanang na may bakante. Og wala dito na pustapan, dito kapoy kay na ay.
7: Gawas ana mga higala kung gamay kayong mga negosyante kay kato may graduate, di, kato tanang may graduate, ibutang lang na to. Doon ay may graduate sa pagadian. Pagadian lang ha. Kahit LGU man itong gisgutan. So, doon ay mo graduate sa pagadian, isa kalibo.
6: Gitagmay lang na nga kwintada. Para sa inang kwintahon. Isa kalibo.
7: Kaning isa kalibo, mga higala, asa mani patrabahoon ni mo, nga dili mani pwede patrabahoon ng isa kalibo nga may graduate sa City Hall.
6: Mailag na mo retire isa kabuok sa empleyado City Hall kay na na po isa makasulod niya unsa man to isa kalibo ko ug sa pertin daghan nang way trabaho
7: pero no bisintos no bintay no bi pagyapo
6: pero kaning himo ni Mir Sami ko ha nangimbitar siya og mga negosyante partner man gina siya labi na og sugdan na ng trabaho ng gaisano nga
7: Gaisano City.
6: Gaisano City. Lago Traversa lang anong nahi city ng Gaisano.
7: So doon na city is pagadian?
6: Doon na city is pagadian. Sa ito pa, pagsugod pa lang sa trabaho, pagkub-kub lang dito, ang kanang mga piko pala nga trabaho. Kaya kita, katrabaho mo itong piko pala ba? Kinsa ko'y katrasulay na. So, makatrabaho na, mga liburir. Unya, pag-action nagtindog sa building, katong mga electrician, sige na po, trabaho na po. Katong mga mason.
7: Katong mga in-situ holder.
6: Oo, kay simple, mapinising ka sa building. O, dili ka in-situ holder. So, magamit na yun na. Muna, ingon ni Miro Samico ba nga? Palanggaon ang mga negosyante kay partner na. Pero wa po na mag-ingon nga ang mga negosyante o di po magtarong silang bayad sa ilahang SSS o PhilHealth o pag-ibig sa mga employee nila, trabahante nila, gukuron po na siya sa Department of Labor. Munang nga kanunay na ay pahimang no si Mayor Samico nga. Ano yun?
7: Maunang gipanginambog yung nagtaman mga higala nga kadaspit sa mayor. Kana yung mga negosyo, mga privado, mga higala, di man na kay... kanang imong ipanginambog nga kanto lang programa nimo nga sa gobyerno kanang health services kanang gitawag na to
6: mga nga nanay dalan dito unya ano man ang dalan makatrabaho ng mga tao
7: butang lang nato mga
6: dalan dalan tos bukid
7: butang lang nato dalan so kanto mga produkto nga nas bukid dali ra ma abot sa sentro ang pangutana mga higala.
6: Kinsa may mamalit.
7: Kinsa
6: may mamalit. Trabaho ang mga tao. Di, pag-abot dito, ang mga taga, mga mag-uuma, nagdala silang abot, ngayon na po nga, ibaligyan na po ng barato, no? Kuntas dalo na po ng balay.
7: Kaya kung igbutang lang na to, mga igala nga, nigasto ka dihagod, inighagbong ni mo dire sa sintro, ibaligyan ni mo barato, kaya nga nung barato man, wa may kwarta ang tao, di man ka makapamahal sa imong baligya, mga igala, kay hangyoon magtaman kay perti mang wala may kwarta.
6: Wa may trabaho ang tao.
7: Wa may income ang tao. Ang mupalit mga higala. Wa
6: muna,
7: may income.
6: Muna na po sa ginawa. Wala po kita ba nga naglisod yun. May nalang ganit. Natay ginagmay nga trabaho.
7: So, muna nga importante mga higala. Doon ay dalan. Importante nga doon ay mga dagkong negosyante. Kay kanang imuhang produkto des kabukiran mga higala. Butang lang nato o kakao. Inigbaligyan.
6: Butang talang utanon.
7: Utanon. Di ba kamunggay? Pinakabasaya.
6: Halin na din siya.
7: Inihagbong ni mo rin mga higala. Halin ng kamunggay. Unya, gawas ana mga higala. Ma-improve pa na imong baligya. Ngadto sa malunggay pandisal.
6: Nalani man ka. Kanang kamunggay-kamunggay ra na. Pero isagol na sa pandisal. Isagol na o kanang mahimo kapsul. Unya ang uban minadi tam ka og kamunggay oy. Pero ini katiguang na pagdaghan nagsakit ka una og katong kapsul nga kamunggay.
7: So kung nindot ang ekonomiya mga higala, dili lang kay diha sa utanon imong produkto. Kung dili pareho atong kuano katong pan nga kalbasa. Napatoy, kining gitawag na to, mga higala. Ma-improve ba? Kaya kung dito ka nakafocus anang imuhang utanon, imuhang lagot mo diha, nagbaligya ni mo diha, di naiyagi ni mo prosiso, maurigya po, di kay ka, gamay kay ka income, mga higala, kaysa atong daghang mga negosyante, daghang mga mupalit, mga higala, daghang muhatag ni mong idea, so ma-improve ni mo ang imuhang produkto.
6: Mauna na katong livelihood project nga gihimo sa city government. Gani, gipangunayan man na ni First Lady ilang-ilang ko. Kana mga kababayanan, bis magsigilag tirang, gitudluan, unsaon pagluta o pagluto o kanang kamunggay nga pandesal. Unsaon pagluto o kanang kalabasa nga sandwich. Na man na, bikiri di ako na maligyag kalabasa nga sandwich, pretty mahal lang gani. Na magunay sagol nga vitamin C na nala na kalabasa kalabasa na pero good for the eyes na in English na ha.
7: Munay nakanindot mga higala ang epekto ba ang epekto sa kining gitawag nato nga dunay mga dagko negosyante gawas ana dunay mga dagko negosyante ang imong mga tricycle driver
6: mabuhi tanan
7: tanawa na
6: karon tanawa ron di ba ang mga naay franchise nga nagbayad yun ng buhis sa gobyerno. Reklamo sila. Sigihan lang sunggal si Mayor Samico doon. Mayor. Sa mga Mayor nga, gamay lang mag-income kaya naamang ko yung mga kulurom. Pero naman dugayan na mong hangyo na ang ubal nga, kung ako ay mamayor sa pagdian, dili dakpon ang kulurom. Yung sa amin ito nagbayad ng buhis, nga mapugos man po si Mayor Simano, mas Mayor sa mi kuha ng mga kolorong, pero wa may mahimo ang mayor kay

0: mangutang pugog baw sus daghan na kay nagpasahero na masahero
1: halos tanan mahimo nang kulo
0: halos tanan nagpasahero na saon na kis pa may musakay ninyo
1: so og ikaw mayo ang saon man nimo na pagsulbad og
0: ninyo mo na magsumbagay na lang po ng ubang mga driver may adres ako ah pliti 10 pesos la desi ha 15
1: oh mo na mga
0: higala na siya
1: di gyud na maonang di nimo mingon ta tong kwan nga dili og akoy mamayor
0: dili
1: dakpo nang kulo room
0: ah lisod gay na oy
1: ultimo imuhang tax sa gobyerno ana mga higala ikaw mayor unya pagtan-aw na pagtan-aw kinsabi mo tan-aw nang sa tax BIR
0: oh BIR
1: man pagtan-aw sa BIR
0: naka law abiding citizen kay illegal na guna imuha
1: tan-aw sa BIR oy mayor ang imuhang tax sa imuhang LGU ni ubos man
0: masuko na pud ang BLGA pa na dili na pud kakadaog
1: wa na pud kay
0: aw ini mga award o kinsa to mga kugihan nga mga local government units nga ana wala na di naka
1: mudaghan ang illegal
0: mahimo kang 2 over 10 ana
1: sa to pila to
0: 2 over 10 pero kare musubay jud ka sa eksaktong proseso sa balaod ang naay franchise nga nagbuhis sila may mao sayro kay legal man nya unsa man pagbayad na kuno sa kuan bi maka disgrasya ka dia unsa man magbayad sa insurance nga illegal man imo ha
1: kuloro man ka
0: dili mo bayad ang insurance na kanang sakay ka kuloro nya simbako og madisgrasya dia pagitaon man ha mong imong lisensya nga namasayro ka aha man imong franchise dili mo bayad ng insurance na ay matan paspinya ng insurance
1: mao na mga higala nga karon gipang dakop na ang mga kuloro nga nagbiyahe mga bao-bao diri mismo siyudad sa Pagadian. Tumaminaon ang pagpasabot ni Pagadian City Mayor Samico.
2: Ina na porong himong isyu nga panginabuhian ra daw unya ni pangdakop ang mga kolorong o katong siguro ato mga kolorong yun dai. Na pwede ni dakpan mayor nga nakapintal na og orange.
3: Ang tanan mo kun nakapintal og orange. Sabot mo kun nga para malahi ang pasahiruan nga baw-baw. Kaya ani, di ba kung para sa tricycle ba nga? Ang motor, kung imo taurag para cargo, katong cargo nga kargohanan. Klaro kayo. Kung imong pamasahiruan, butangan ni mong cab nga katong mga katuwan, ano nga, pasahiruan dyan. So, pasahiruan ka, klaro. Ang problema ang baw-baw, parehang itsura ang private o ang pasahiruan. Walay na usab. Imuha ni mong private gamit or ipamasahero, parehas ka siya. So, ang reklamo sa tanang tricycle drivers Pagadian na pwerte nagandaganan sa kolorom dahil pag yung nagpapintal ng orange dayon wala bay balik ang franchise kaya ang abang-abangan para wala siya pero ng total na orange na pero siya rin naman siya dakpon. So amo yung ginakop ang nagpapintal og orange kay gipagasto pa nimong siyudad pagkumandwa din nimo dayon nag-abang imong franchise. So para ka ma orange nagabang-abang ka pagkuman kay na orange nga di na ka mabayad wala siya mabayad sa abang. So wala siya franchise kay kuan por balik sa iya kay di mo siya mabayad. So gipanakop na to sila. Ngano man nagpapintal na ka nagpagasto na ka siyudad nga pagkuman wala na kay franchise no, wala na kay numero. Sumuna nga gusto ko, paniyon ang tag-iya sa franchise kay naka-record to sa tag-iya sa franchise itong numero ha o ang paggastos pagpintal. Kay kung dili, galit ayun na na siya paggastoon na kung balik papintalan ang iyang motor o lahing kolor. Sila na yung gasto. Dili ako. Di na ko pag-auson iyang motor kung di niya pintalan lahing kolor. Okay? Kaya nga lang pagkasto naman yung gobyerno. O niya, imo raming giilad. Pakita ka na kay franchise, pag humagpintal, imo nang giuli yung franchise. Niya, huwag na ibuhaton ka ron, pirme. Diba, puro na orange na lang, huwag na, ipo'y franchise na lang. So, sayap na itong purpose nga mailhan na ito kung asay po masahiruan ng tricycle or ang abaw-abaw o sa private. Kaya tanan orange, we presume nga, muna na yung franchise. Sinya imo din giuli yung franchise. Di wala yung franchise ni mo. Imo din. Hindi mo din imuha. Imo din gihulman.
2: So na po nagpapintal ang orange niya. Pero iya nga yung franchise. Pero pagkahuman ang pintal, wala na niya iputang ang plaka sa iyang unit. Isang orange. Kaya ipaabangan niya. Indagan siya.

0: na mo dakpan ka siya. Sumuha na ka mo dakpan, kita na na mo roll, asa yung franchise. Kaya kung kitang tang na yung franchise, tuwa na po sa laing boba o nga wala yung franchise, to nagpapintal na po kutro. Ano mahurot, mahurot ang mong pintal na rin, simig pintal, huwag yung po yung franchise, binuha ang managod.
1: Mayor, may question po sa viewers na to. Unsa dai imong
0: so kinahanglan na mauli ang franchise atong motora. Pag dili, nani lang duha mo gasto balik. Before makagawas motor, pintalan nila lang yung kolor.
2: Madara o giklaman.
0: Giklaman na mo kay sa buton, unsa. Di nakababang franchise, pintalan na itong lang yung kolor. Kasi mo gasto, ikaw o ang Tagias franchise. Kung ang Tagias franchise, hindi na mo paulam niya. Sige, pintalig, balik na. Otherwise, ang imong franchise, di na kumusugot nga mo pintal, may balik o orin sa lain na pong esikol. That's about? Dili na may mo. Imong, laki franchise, di na mo paabang niya nga, napintala na. Ang imong franchise po, dili na punta ka papintalo ng lain unit. Okay, magka-dubli-dubli man ang muna yung kalagayan na naon nila. Kaya karong sunod at lang, magtaod na tao itong taksikol na may suga sa taas, o tanang orange, kauran ng taksikol. So, dili kayo pwede. Ma-orange ka, then na-adjun ang franchise. Dili pwede tangtangon na. Okay, abi ka na-orange, imong tangtangon. Aka na, muna yung akong ipakikot yun. Katong kolorom lang, bayad lang sa penalty. 1-5. Second offense yan, 2-5. Third offense, pero... Hindi kayo kuswito na, 3,000 siguro, pila. Oo. So, manandagan ang hadakpan, karon. Kaya nareklamo naman ang tanan nga na ay franchise. Tanan mga presidente dire parting nagbilar ko sa kadaghan reklamo. So
3: ilan na pong gigamit man sa pikas nga nung
0: so unsa may gusto sa pikas? Ang gusto sa pikas, oh, paminaw mo mga tricycle driver, gigamit sa pikas, gi-issue nga nganong dakpon daw. So unsa may inyong gusto, dakpon o dili? Kamoy tubag mga tricycle operator. Mga tricycle driver, kamoy tubag ana. Kay kamo ni reklamo na ko, dakpo na ko, sawayon po ko speakers, ganong dakpo na ko, nga nanginabuhi na daw. Asa may, may kapaingnan na ko, ano eh. Asa may sakto yun. Ang makabihi, ang naragi franchise. So kung wala tayo franchise, dili kita pwede yung biyahe. Kaya kung dili, managhanog mayo. Di mangyapon mo income, Ross, malugi, mayroon sa ilaki. O, ang walay franchise, mabot, nagskalibo ka unit. Puti na yung naghana. Na, wala na. Moro na kung kami, magsige may release o bagong franchise. Huwag kami magsige. Dungag may, ginagmay lang kayo agad. Dungag may, 25, 30, 3 bulan na. Sunod, 5 ka bulan. Another na po, pulo lang ka buhok. Ano, gamay lang kayo. Limited na gina ang itong franchise kay Dungag. Oh. Kaya, tagaan mo tanan nga na ay bao-bao, tagaan mo franchise tanan, nalalugi nga po sila kaya pwede naman naghanan nila. Oh, so, imbis maka-income sila, iskalibo, susintos ka daw, di. Wala na, 300 na lang, 400 na lang yung income, mas short na. Kaya, daghan na magigay sila. So, asa may palabi na ko karon nga magreklamo naman ang franchise, sao man ang ako, sao ako gadakpon. Pag dakpon po din ako mag-eksunan, masuko po ang atong katbang, masuko. Kaya nga nung dakpon ko noon, nanginabuhi ra. Kamu na decision mga tricycle operator, tricycle driver. Kamu na decision. O bukid sa isakto na mo ani.
4: So hinaut po ta nga nasabtan nato ang pamahayag sa mayor. Kay si mayor sa miko maluoy maguna siya. O gani katong nga dakpan isu nga mayor ni boto ka kana mayor. Kami mayor matula sila og napulan 10 pesos repliti. Kanang naay mga princess 20 pesos. 15 pesos, muto o kagana. Pero si Mir sa miko, naluoy ba niya? Ina ni tabaga ni Mir nga, ayaw na lang mo pagkuan lagi, illegal, kaya dili maayong, madisgrasya mo, kinsa may mo bayad ga insurance.
5: Ay gali.
4: Nanghilom sila talan, kaya tinood mo na. Kaya na insurance, mataan pas pinyaoy. Naluoy mas Mir sa miko, di na mo mag-otro o kuan ha. Kaya nang pagpamasayro, kaya kuluro mo na, madisgrasya mo simbako. Muduol na po muna ko. Karon, paluloy muna ko. Mingon-ingon mo, Mir, wala pa may panihap. Pun gutom kaayo.
5: Nakapanihapon.
4: Nakapanihapon lo ay pagkaginagmay ni mayor.
5: May gali ang mayor wala wala.
4: Palit mo dito sa barbecue o para mahalinan po nang naninda di sa idoka.
5: May gali ang mayor wala miingon nga. Ah, ganong gakulorom pod mo. Agam.
4: pero maloy mo gina si mayor sabi ko, pero wala mahimo. Bisan pag ikaw mayor, baylo ba? Oh.